0: okay? Wala man na pintarin liwat. So, kung magtabo ka, ano ka lang, anay, ma warawara si mo kamot. Ha? Kay ining pedestrian lane, mga biyana, no? Siling ni Bossing Cesar. This is among the most basic yet most important road safety facilities in any city. Oh? Kag ang ilang visibility, oh? Nag-abot silingon ini isang difference between safety and tragedy. Oh? So, pedestrian lane, mga biyana, this is very important. Now, pamangkot, ano ning pedestrian lane? Oh? Para sa mga wala nakabalo, kung ano ang pedestrian lane. Ang pedestrian lane, mga biyana, na muna ang zebra nga, makita mo pala sa dalawa. Okay? So, again, siling nila, June 8, maklase na. Di, wala pa na pitrahan liwat. Oh. So, this is very important na mag-conduct sila sing inventory sa mga pedestrian lanes. Kay may mga talabukan sa una nga wala na nadula na ginang mga pedestrian lanes, no? So kinanglan i-assess nila kung diin ini nga mga pedestrian lanes ang mga napanas na hindi nakitaon kag pintalan nila liwat, and to prioritize, no, sa mga pedestrian lane nga lapit sang eskwelahan nga man. Importante ini katama, mga biyanan, ang lapit sa eskwelahan kay dira gatabok ang mga estudyante. Okay? Dira gatabok ang mga maestra, mga school personnel, sino man ang mga ginikanan. Oh, dira gatabok sa importante na may pedestrian lane nga makita. Dira sila magi. In fact, gani, ginapadalaan na sa aton nga traffic enforcement unit, mga biyanan. Oh, sa mga traffic officers nga magman sa mga pedestrian lane naton. Okay? Bantayan nila. So, very important, no? Kung napanas na sa mga eskwelahan, pintalan nila liwat. Okay? Kay dapat visible ini before, ha? Before sang kasakoon sang tanan nga mga helikotaro sa sininga semana. O kag sa sugod sa klase. No? Importante ini. Okay? Now, if you look at the importance sang pedestrian lane, mga biyanan. Ang pedestrian lane, anong zebra-zebra ba sa dalan na makita nyo? Designated crossing area ini nga naghahatag sa mga pedestrian naton sang safe place tani. Okay? Nga matabukan nila sa dalan. Oh? Kumbaga, amo na tani, ilang talabukan, safe sila tani. Da. Okay? Kag sa idalom sa aton nga Philippine Traffic Laws and Regulation, oh? Nga ang mga motorista dapat, ah, expected nga mag-slow down when approaching pedestrian crossings. Kaya dapat safe sila da eh. Okay? May makita ka man kung wala nga may nagatabok sang pedestrian lane, oh, dapat i-expect mo na or ibutang mo na bala at the back of your mind, I need to slow down. Pedestrian lane ini. Oh? Ito nampal ko sa inyo sa nagligid si Mana o sa may pure gold na yun. Pure gold sa may pagkatuman silingan. Pure gold, sa tubangan si pure gold? Petron. O. Dira na yun bala pagkatuman silingan. May siyang sa piyak na linya going Libertad, ginutok. Sa piyak na linya going ng silingan, tauhay lang. O. We were cruising on the going ng silingan road. Oh. Dason, wala may tao sa pedestrian lane. Okay? Wala tao sa pedestrian lane. Until sang naglapit nang sasakyan sa pedestrian lane, may gulpi siya bata, hindi to gentil wala pamatay. Pila to edad si to, basta bata ang babae nga naglagan sa patabok sa pedestrian lane. Okay? Na kung ikaw ang driver, oh, wala ka nang aman. Wala ka nagpreno, wala ka nagbahar, pagkakita mo sa pedestrian lane, gintarag mo lang, susugulpi mo yung nagtabok, mabungguan mo sa sala mo, gid. Kaya sa idalong sa ito ng traffic laws and regulations, mga biyanan, ang mga motorista expected nga mag-slow down kung magpalapit sa mga pedestrian crossings. Naman ni Budlay, no? Dari sa Pongso Pilip, nakaagi ko ni a few weeks ago. Few weeks, siguro mga isa ka bulan na sobra. Nag-commute lang ko pagkanto sa Kabung, sang Kamahalon, sang Tugong, sang Gatong, Nagligan. Nag-commute lang ko, drago ko pa na ako sa may barangay road. O, pasunod ba sa Kabung? So may Triumph, antes magsumag. Manaog ka dira, may pedestrian crossing na da, pedestrian lane na da. Dason, matabok kami eh. Oh, kay pedestrian crossing mong baw may SUV diyan nga gahara-hara diyan. Nga pipipan niya kami. Beep! Kay matabok gid saya. Tigin tudlo ko siya mauntat sa kay pedestrian lane ni damo kami gatabok, may mga tigulang, may mga bata. Way gid siya naguntat. Naglabay gid siya. Gintudlo ko siya. Sungit-singgitan sa isang mga opo damo. Ay! Pati ako man eh, singgit man eh. Kibot ka mong, kulbaan ka mong. Ha? Tabo ka mo ta, kulpi lang ka mong. Taragon lang ka mong ang SUV. Bo, pumundo? Pumundo ang SUV na aking siguro kayo gisinggitan siya. Chilling ko siya panahog, wala kayo tapos gigit sa mga tricycle driver. panahog wala kayo tapos gigit sa mga tricycle driver. Oh. Mga driver pa may gana, mga aking. Kung, ha? Wala ko lang nakuha ang plate number. Kung nakuha ko ito plate number, sadya kita. Eh, nabala na kulbaan ka pa, blahaw. Nakibot ka sang pangyayari nga natabo. No? Siyempre, sino mang hindi makibot, gana tabo ka mo sa pedestrian lane, may gulpi, may, no? Montero to, kung Fortuner, no? Nag-dasig singgitan, o pumundo, ano man kinakulbaan, gakibot ga, kuba-kuba, pang yung mga dughan, kaya dutayan lang ang mga bungguan. Why ko gina picturean, kagkuha o ng plate number sa jagitani mo? Sayang. Nasun siya pa may gana, mga gig. Oh? Motorists are expected to slow down when approaching pedestrian crossings. Oh? Kag ikaw daw ha, under Philippine traffic laws and regulations, drivers must yield to pedestrians who are already crossing. That's why pedestrian lanes are very important. Okay? Kung makakita ka mo dra, may katabok sa pedestrian lane, hindi ikaw ang mauna sa lakyan, motor, hindi ikaw ang mauna. Paunahon mo ang nagatabok. Yield. Ano nang hambal sa itong nalahi? Okay? Galing kayo nagpa-picture ka lang eh. Wala ka kabalo sa seminar, pa-picture ka lang eh. So, ano may no, may imot ha? Pag require sa imo sing driving school, wala ka ng driving school eh. Kay ginbaydan mo lang eh, nakuha ka lang certificate eh. So, drivers must see. That's why very important yung mga pedestrian lanes, mga mayanan. Kag mga pinturahan. Kag kun makabangga kada sa pedestrian lane, o makasagaid kada sa tao, tapos kagid. It's never sala sang nagatabok, sala gidna sang driver. Number one, nga aman, pedestrian lane ina. Ang pinaka-importante sa pedestrian lane, ang mga pedestrian, hindi ang driver, hindi ang salakyan, hindi ang motor. Okay? Kaya ang pedestrian lane is a designated crossing area that gives pedestrian a safe place to cross the road. Magtabok ta bala nga wala bala dapat kulbahaw. O magtabok ka nga wala ka bala dapat may ginapanumdom kasi bungkuhan ta karon. Ano mga jeepney driver o wala gidya wala habas. Biskan pedestrian lane ha. Mauna, ginasila yung bahala. Kamunta ya. Kag dapat, ang ato mga traffic enforcers, oh, dapat automatic ni. Dapat automatic ini. Nga, kung may mga drivers bala nga, who fail to observe pedestrian right-of-way rules, oh, dapat ginatikita nila ni dayon eh. Dapat ginapara nila ni dayon eh. Kaya kikisa, puwarot lang ng mga enforcer eh. No? Pawara. Pero dapat ginatikitan, ginano na dahil. May authority ka mo eh. May layi kita sa Pilipinas eh. No? Amo na dali sa Pilipinas bala. No? Especially dali sa Bacolod. Daw wala kita traffic rules. Kaya nga may napasugtan na tapirmi. No? Napasugtan na tapirmi sa ato mga traffic enforcers. Oh. Sala mo ni kisa sa traffic enforcers eh, kaya napasugtan na. No? Napasugtan. Kakita sila sa tricycle, kag e-bike, nagadlagan sa lakso, pasugtan lang Manila. Sila mo ito nagbutang sa... No? Sa dako nga karatula nga bawal ang e-bike, bawal ang tricycle. Pero pasugtan lang Manila. So, amo na nga sa Bacolod, grabe ang traffic rules naton, daw wala kwinta, wala pulos. No? So, dapat maging stricto tabla sa traffic rules. Kaya damo ni... Ha? Dito, di ba? Pero wala pa stricto si Dalan? Okay naman mo dalan. Hindi ka dyan, dapat sundon gin. Ha? Silig ni Mrs. Daw, kainit-init mo gina sa mga naghahimo. Okay, kita nagsunod kita. Oh, naghahinahinay kita, nagatadlong kita sa aton nga pagmaniho. Wala nagsunod. Dasun ang iban, ha? Wala nang sunod sa traffic rules, traffic laws. Dasun ikaw pa maalang-alang. Kabudlay, no? Kabudlay. However, ini nga mga rules mga kabiyanan, no? Budlay, mahimo ni mong budlay nga i-enforce, no? Ining na-mention ko kina regarding our traffic rules sa pedestrian days. Budlay ini i-enforce kung ang mga markings na panas na. Ha? So, dapat pintalan liwat. Okay? Pintalan liwat. Okay, pinturahan liwat. So, alas 8:30 mga biyanan, antes si Magbrayon sa aton nga nasturihan subong, ang matikita na siya pipilang ang mga panunod. Malang ka timuli, hindi pabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Uy! Ayos tong polo at new pants ko ah. Bagay na bagay. Husay talagang pumili ni nanay. Practice na smart sa camera. Yes! Gagraduate na ako. Tapos na ang paghihirap ko. Kaso simula na rin ang pagtatrabaho. Pwede rin siguro itong pang-apply ah. Ah, para ako executive. Ano nga kaya? Call center? Laking seldo nun. Kaso shifting? Puyat! Teacher kaya? Sir na ako. Ay, yoko back to school? Sa office kaya? Executive? 8 to 5? Kaya lang, tali ako buong araw. Plan pa? Probinsya, layo. Eh kung med rep kaya? Wow, dekotsi yun. Kaso layo rin. Eh kung medical transcriptionist? Wow, dollars! Kaso mag-aaral pa ako ulit, gastos na naman. Eh kung negosyo kaya? Franchise ng donuts? O popcorn? O shumai? Mahal? Ay, bahala na. Ang mahalaga, magmamarcha na ako. Meron ako diploma? Yes!
2: Nakikigalak sa iyong tagumpay. Pagbati mula sa iyong mga kaibigan, dito sa Far East Broadcasting Company.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ano ini?
1: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sining at tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
2: Amoy ni nga tinaga sa sining adlaw sa hiligay noon, palhok. Sa Ingles nga tinaga, pocket. Liwat ang aton sumunga tinaga sa hiligay noon, palhok. Sa Ingles nga tinaga, pocket. Dugang ang impormasyon, palhok, buot silingon, bulsa o konsuludlan. Halimbawa kung gamiton sa dinalan, bangod sa mahal lang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa subong, dasig na lang katama mahubsan sang kwarta ang aton mga palhok o kon ang palhok sang aton mga wallet. Eksaktong impormasyon, mahatag ang mabaton kon, nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
1: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Ubico. Oras na Pilipinas.
1: Nagabling ang oras na Pilipinas. 8:21 mga menahan. Ayan naman yung aga kay Ma'am Efraim at Anate. O, kumusta kung nadara sa Himamaylan? O, siling gambal silang aga pumatigid sila sa Dubyo. Sa muna batian nila, ginagreet mo ako. Siling nila ay gapumati. Kamangali. Di ka ada nagali gapumati si Ma'am Efraim at Anate. From 5 a.m. to 10 p.m. sa Mayara pa. Okay. Salamat, salamat, kids, ang pagpumati. Si Robert Tisulgon, mayang aga. Oh, good morning. Kay Jackie Guintos. Oh, shoot nyog. Balisked ni. Kay Jackie Guintos. What about those persons crossing the pedestrian lane when traffic lights give a go signal? There are so many students crossing as if they are in the mall. Okay, let's talk about this. Oh. Traffic ang pedestrian lane, mga kabiyanan. Oh, especially bala kung may mga traffic lights. Malantaw gig kamo masya ma malantaw gig kamo tadlungon yung gidantaw kapin pa sa mga pedestrian. Oh. Kay may lahi man ang mga kabiyanan. Oh. This is the other side of the coin. Okay? Number one, oh, para sa mga salakyan. Number two, other side of the coin, para naman sa mga pedestrian nga nagatabok. Okay. So, here is the rule. When may traffic lights, always, ang pinaka-importante, ang traffic lights. Okay? Pinaka-importante ang traffic lights, mga kabiyanan. Kung nag-go ang salakyan, okay? Nag-go ang mga salakyan, hindi ka magtabok. Hindi ka magtabok. Common sense lang na iya. Common sense lang na. Nagalakat sila. Go ang ilayang lane. So, ikaw nga pedestrian, ha? Hindi ka magtabok. Bawal magtabok, anay. No? Kalabanan, mga kabiyanan. Kalabanan ng mga pedestrian lane sa may mga traffic lights. May traffic light man na para sa mga pedestrian. No? Makita nyo ng galakat-lakat nga pula ka green. Kung pula ang nagalakat-lakat, mo silingon, bawal ka maglakat, mapundo na da. Kung green, pwede ka na magtabok. Kaya si ulit ako yung sindi mula, pedestrian. Ho? Green, go, pula, stop. Kabut lang ito, no? Kay, kadamo na kuman na encounter si Negis, agugtas man ko. Kay, nang kampante ka pala mag-rikta, magtabok. Ho? I mean, kampante ka mag-drive, kaya naka-go eh. Ho? Naka-go ka mo, hindi ka mo stop. So, meaning to say, oh, dapat ang mga nagatabok may common sense man tani. Oh, na nagalakat ang mga salakyan, ginapalakat sa kinforce, ginapalakat sa traffic lights, kaya hindi ka mo magtabok, dapat. Oh. So, mga pedestrian, ha, kapin pa kung bagulan today sa Bacolod Blanco. Oh. May layiman sa mga nagatabok, okay? So, manilag-nilag da. Oh, use your common sense. Okay? Kay, parisak na lang yung nambali, Ma'am Jackie, eh. Nga, dabo mga isyente yung nagatabok, nga daw, aral lang sa mall. Istoryahan na ito, mga silpon-silpon pa. Oh? Pero sa lakali, kaya dapat hindi sila magtabok. Oh? So, lantawon natin, ha? Kung may mga traffic lights, ha? Kung may mga traffic lights, kag, ha, naka-go ang mga salakyan, hindi magtabok. Oh, kung wala traffic lights, oh, amat-amat sa pagtabok, wala ka na problema. Kung wala traffic lights, wala ka na problema. Pero kung may traffic lights gani, magtabok ka na naka-go ang salakyan, ang imo na tani kaso ay jaywalking na eh. Oh, sala, sala, okay? So, hindi magtabok sa mga lugar nga. Oh, walain. Sakto ni, salamat Ma'am Jackie sa reminder, ha. Salamat sang reminder sang imong ginhambal sa comment. So comment lang mga kabiyanan, ha, kung ano ang inyong nabaluhan, kung ano ang inyong nadumduman. Oh, this is very important as well. Okay? Kasi sa pagid Sir Jules ang problema galing sa aton, di sa Bacolod, damo di pedestrian ara na gid sa tupad ang pinching lane. Wala Japon katabok dira nga lane na ano man problema ko sa atin sa Bacolod City. May pedestrian lane, may ano na gani ang ang taytay na bilang ang ginatabukan mo tani, oh, wala gaagi sa pedestrian lane, oh, gapangita ginsang hapus. Gindisinyo inang pedestrian lane kay para safe ikaw nga manugtabok, safe ikaw nga galakat sang dalan. Okay? Kung hindi ka dira maagi, lapit lang gid sa imo, mangita ka pa sang kaugalingon mo nga dalan, lagi lang pangita ka pa sang kaugalingon mo talabukan. Kag nabungguan ikaw. Wala ka talaga agi sa pedestrian lane, no. So problema, no, ang problema hindi lang man gali sa mga driver, ha, pati man gali sa mga nagatabok natig-a ang vagol. Anong imuon partner John kung tig-a gani ang vagol gani, fuck dulon. kung tig-a ko ang vagol, fuck dulon, hindi lang ha, i-ino lang ha, i-padumduman lang ha, padumduman, no, padumduman lang, i-remind lang ha, dapat hindi ka muna mag-muna, no. Si Lini Ma'am MCB Biliros, Pastor, ang mga e-bike driver, kamahal, magsukot sa pliti. Sa presinto ka na lang magreklamo. Kamahal, magsukot sa pliti. Pinagusto na lang gin sila yan. mga e-bike, yeah. Kisa gakadlaw lang mo rin. Mangalo talang ko sa ulo, blaw. Okay, wala ka kumbalo kung ilang matyag exempted sila sang layi mong exempted sila sang layi eh. Oh, di ba partner Joel, kung may nakabutang no entry, sulod sila ya, sulod, oh. Kay i-bike sila mong may nakabutang one way, bahala na daw one way, sulod, oh, dira sa may market tabla sa masilingan, ano na gani Adela, oh. Adela, mga kabiyanan. Abot kong galabay kung sa taga-Masilingan, ha? Dara sa may Adela na yon. May nakabutang na to sa punta sa may pardahan sa mga tricycle. May tuda na to sa punta. Eh. Kung masulod ka, oh, sa may eskwilahan, may tuda. May nakabutang na no entry. Kada bangga, may nakabutang na no entry. One way na dapat ang Adela. Oh, going inside lang na. Wala na going outside. Oh, pero kabalo ko mo, kung makanto ko mo sa Adela, oh, gapinagusto lang ang mga tricycle kag mga e-bike. Wala na gigita na kasunod sa mga traffic rules. Do exempted yung mga e-bike sa traffic rules yan. But kung sino ning ilang patron. Sino ning ilang patron kay kaisog sa ilang sa dalan eh. Oh? Si Lini Ma'am MCB Villaros, LTO, lihog ko sa mga e-bike driver. Oh? Ang lain lang, kaya hindi man sila registrado. Wala pa na mga lisensya. Oh, wala na mga lisensya. Ano, paano naman i-regulate? Nagligad, may regulation na tanis ng e-bike. Eh. But kung anong desisyon nila sini. Oh, dapat ma-regulate yung mga e-bike ngayon kay Kabudlay. Oh, magtabok ka sa pedestrian lane ang e-bike. Mga akig pa rin kung matabok ka, kaya dapat sila mauna. Eh. Anyway, mga biyanan, naman ang mga problema sa traffic dari sa Bacolod City. O, kag, ano na importante ha, mga pedestrian lane dapat. Dapat makatuon kita sa layi kung ano dapat sa pedestrian lane. Both the drivers and the pedestrians. Okay? Dapat kabalo ka kung saan o matabok, saan o hindi matabok. O, kag mga driver, dapat kung may pedestrian lane, o kung wala stoplight, no, mabahar gid daya. No? Anticipate nga may matabok gid, no? You should anticipate. Defensive driving. Kay ano lang man na ang 5 nga segundo nga magpundo ka kadali kaysa makabunggo ka. Makabunggo ka, una magubay mo sa lakyan, no? Ikaduha, antong nabungguan mo, ikaw pa na mapa-hospital. Ikaw ginaya mabayad ya. Ha? Ikaw ginaya mabayad ya. Pero na lang kung may ang imo yang insurance dala na sa, no? Pero kasuhan ka na iya. No? Pwede ka na kasuhan niya. Kasuhan kasing illegal position. Adi, joke lang. Joke lang ilayo ito. No? Kasuhan ka na iya sa mga traffic against sa aton ng mga traffic laws doon sa Pilipinas. No? Reckless driving, resorting to kung nakaguba ka, resorting to damage to property, reckless driving, resorting to resulting to multiple injuries, or reckless driving resulting to homicide. Kaya napatay mo ang nabanggaan mo. Dahil mo na reckless driving with a lot of accessories. Ano pa sa inyong kaso. Oh, so, kabudlay na mga biyana na. Kabudlay. So, ano lang na 5 segundos na magbahar ka dali man. Oh, kung ibutang ta 1 minute, kay tigo lang ang nagtabo. Ano ang 1 minute man kaysa safety sang nakatabo? Kag sa imo man ni safety man sa imo. Oh. Pag nagtabo mo sa NBI, wala ka kaso. Anyway, mga biyana, wala na ito oras ha. Wala na ito oras. Maging mapanilag kita sa mga pedestrian lanes. So, alas 8.31, di sito manamilit, mga mayo tanay. May namang nangit noon, Diyos sa mong blahan, gadayo ng kapsalamat kami sa siningaga, salamat kami sa katutom, salamat kami sa mong pagpakamayo, at salamat kami kay ikaw, gid ang nag-tutuyo ng kapungunan sa mong. Lord, we pray for your guidance sa siningadlaw, sa first day of school, gino, kabay nga, opdan mo ang mga ginikanan, mga estudyante, mga maestra, kagtanang yung mga school personnels, as they go into different schools, you know, kagabay Ginoo, maging productive ining school year sa among mga kabataan, sa among mga teachers, you know, sa ginikanan. And para man sa para para uso sa pungsod Pilipinas. Lord, we pray as well as sa among government, ikaw Ginoo maghatag kaalam, ikaw Ginoo magsulbad man sa problema sa Senado, Ginoo. Pabuligi kami Ginoo mga kabay matagaan ini sing kasolusyonan ini mga nagkakalita ko, Lord. We pray sa siningadlaw to hindi pong nahi kami gagabay ko gin mga himahistag sa mga ito na hinapon ng salamatan in Jesus' name. Amen. Mamaya na halin rin sa studio kao po na ito ng partner si partner Julie Panes and together with Pastor Joe Ridulia sa mga comment section. Once again, iniyang inyo abiyan sa kanginan, Jigs, Niliang, and Gisling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Inyong oras na Pilipinas. There is a 12.33 Radio LYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Filipino Movement, Serbisyong OFW.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
1: Servisyong OFW.
3: Happy Monday, kagapay. Good morning. Good afternoon at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East Countries, Amerika at sa Europe at sa ibang bahagi ng Asia. Ngayon po ay June 8, 2026, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Halina, samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayan Pinoy sa Bayong Dagat at sampun ng kanilang pamilya dito lang sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
4: Mag-abroad ay biniro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di-biro.
3: Dito nga sa mag-abroad ay di-biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang factors sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa sa pagkataguyod ng ating mga pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Well, para po sa araw na to, tayo po ay pinagpala ng Diyos na tayo po ay merong makakasama. Siya po ay ni-refer ng aming kaibigan, si Pastor Kong, dito po sa Laos. And actually, I was with Agape na pinapangunahan po ni Pastor Kong for a number of years. At we were in a camp doon po sa one of the places dito po sa Laos for a 3-day camp. Nang pangalan po ay Loving God and Loving Others. Well, today, ang ating pong guest ay si Dr. Cherry June Maridable Taghoy. Siya po ay mayroong PhD. Siya po ay nasa academe. Siya po ay author, mental health counselor. Siya po ay based sa Ho Chi Minh, Vietnam. And holds extensive expertise spanning economics, international business theology, and education. So bago tayo magsimula, Dr. CJ, can you just greet our listeners all over the Philippines and all over the world?
5: Hello po, Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Sana po ay nasa maligayang kalagayan po kayo. Hopefully, everything will be overcome by God's grace and in His time. So patuloy lang po tayo sa manalig sa ating pong may kapal. May awa din ang Diyos para sa ating lahat.
3: Okay, Doktora CJ, I would like to ask you, paano niyo po na-combine yung expertise in economics, international business, theology, education, at meron pa kayong para bang focus on mental health. Para bang lahat pong mga fields na ito ay napaka mabibigat and you're able to do this. Paano po ito ginawa ng Diyos sa buhay niyo? And how are you able to have all these experiences?
5: Thank you po for that question. Nagsimula po ito in 2006 nung pumunta ako dito sa Vietnam. Then I met a lot of people along the way. So I started learning different majors, And depende po sa mga needs ng mga years na yon. So I came up first with mental health. So actually, I studied a diploma in mental health and psychology. And then at the same time, I was taking other courses that could augment me in my university work. So that's the reason po na I was able to teach different fields sa university, gawa ng aking credential. And with the experience that I had along the way, kasi I'm already 20 years here. So, yun, nagtugma-tugma lahat, nagkasunod-sunod. So it happened that by God's grace, nakayanan lahat. Tsaka the call was also great that time. At the same time, yung mga needs din, medyo malaki, which happened to be na walang experts sa field na international level. So it was given to me by God's grace. Kaya I took the opportunity, and then yun, it happened.
3: Yeah, it's nice to know that God was able to pave the way for you. And for every OFW or a migrant or maybe an expat, no, or a diplomat, iba-iba yung mga backstory nila why they came to another country. And can you just, the long and short, of all countries in the world, why Vietnam? What's the backstory? Pwede naman Thailand, pwede naman Cambodia, or any other country. Pero bakit po, Vietnam? What's the backstory of your life?
5: Yeah, it went back to when I was young, like in elementary years. So I visited my grandfather in Davao del Norte. And he was telling me about the Vietnam War and how he joined and survived. So nakita ko dun sa kaniyang sa kaniyang bahay yung mga coins ba, Vietnamese coins at saka

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome sa Monday edition sang Kadampig Mo. Matian from 9:30 to 10 in the morning, there is a radio DYVS. As a tag sa Kalunes, ining aton nga palatuntunan, nagasabat ang inyong mga pamangkot, angod sa iyong propiedad, mga palanoblion, mga transaksyon, problema sa inyong dokumento, problema sa trabaho, o sa relasyon. Kamusta ka mo? Balik kita sa aton mga trabaho sininga Lunes ang aga sa katapusan ng bulan sininga tuig 2025. Kag ato naman pagadalon ang pila ka mapuslanon kag importante nga topiko. Amo tini mga kauturan sa aton malang masami nga ginagamit ang social media kag ang internet platform nga masami diri ginagamit man sang pagpangdaya o kung sa paghimo sang mga krimen. Kagbangod sa introduction sang Cybercrime Prevention Act, ang mga normal nga mga kaso kaangay sang libel o kung oral defamation mangin mataas ang iyasang ipinalidad by 1 degree by the use of a computer system. Ang pagpost sa mga defamatory nga mga statement against sa isa ka person magpatimaan ini nga mangin mas madako mabugat ang penalidad kung imo ginagamit as a medium ang social media or to the internet. Ang problema mga kauturan tungod nga ang internet system is a highly technical ini siya nga means compared sa ato silinga radio, television and newspaper with the usual medium sa una nga ginakabing nato nga libelous statement ginapublish o konabasahan sa mga newspaper o kon sa mabatian sa radio o kon television. Ang internet lain ini siya nga form bangod nga ang question na ang paggamit sa internet can be manipulated even that the use of the artificial intelligence sa paghimo sang deep fakes o kon mga fake or dummy accounts agud nga makabully o kon makapakamalain ikaw, makapost ikaw dira sa mga defamatory or damaging post kontra sa isa ka public figure or isa lamang ka persona. So usually ang problema, paano nimo ma-prove nga isa ka tawo nga nag-post sa isa ka Facebook post sa isa ning account amugit siya ang author kag mapamatud-an siya nga siya gid ang naghimo sa kabonga defamatory statement or post. So sa daan nga sistema naton kalabanan sa mga cases kag gina-file namon sa prosecutor's office especially sang libel using the Facebook and other social media platform will end up being dismissed na because kinanglanon nga kauturan na makadto ka pa sa cybercrime division sa aton nga Philippine National Police o kung sa NBI to establish first ang electronic signature, ang IP address, URL. So sino kabalusin ni mga kauturan sa aton nga mga ordinary individual? Kagka kapos bala mag-request ikaw sa sininga mga evidence, electronic evidence sa aton nga cybercrime division o kung sa NBI? So this became an easy defense sa mga nagagamit sa social media agud sa pagpakamalain, sa paguba sa imahin o reputation sa isa ka person because mabudlay establish ang ini nga mga evidence or electronic evidence, electronic signature, IP address, geolocation. So pwede sila makapanago sa sininga mga technicalities. But this time, may recent decision ng aton Supreme Court na pwede na mapamatud-an ang mga post sa social media not by means of metadata or highly technical evidence but by circumstantial evidence. This is a recent case rendered by the Supreme Court December 26, 2025. This has the signs of a landmark decision wherein the Supreme Court established the guidelines in order to prove the circumstantial evidence kung sino bala
ang author, kumbala ang person nga suspect or accused, siya naghimo sini nga offending post sa Facebook kag siya ginamagapanabat. Ano ini siya nga kaso, mga kauturan? This involves a former lover, magkahagugma ini sila, a boyfriend and girlfriend relationship nga nag-turned, nag-separate na sila pangod sa ila, hindi na magmayong relasyon. And agud mga nga nasakitan ang ininga boyfriend, hiwalay naman sila, naghimo siya sa isa ka post sa Facebook kag ini mo yagid nga naging broadcast siya, no? Ang isining kun basahon nimo sa original decision, kalaba-laba sa isining rant, naging highlight siya pa ang iyang statement, but in essence naging pakamalaot siya, yung tawag yung animal, isa ka mahigko ng babae nga bata sa isa ka war o kung isa ka prostitute, no? Kag isa ka ugly evil spirit sa Marilani ni sang statement niya nga gin post niya in actually in Kapampangan dialect. Ang iya gina rant siya niya sa nga former partner or girlfriend niya. So nakabasa ang ining biktima kag iya sa nga family kag she was felt aggrieved and she filed a case of emotional abuse under RA 9262 or the Violence Against Women and Their Children Act. So as a result, improve ini sang complainant nga ininga statement nakatugas ang dako nga kahadlok, depression, shame sa isining kaugalingon kag sumuman nakaguba sa isining relationship, sa isining pagtrabaho. Anong labot sa mga kauturan sa cybercrime kag paggamit sang electronic device? Sa sininga kaso, RA 9262. That is why this is the novel case, bangod nga ang pagpakahuya, pag-physical, emotional abuse sa isa kababayi can take the form of a social media post na nagapakahuya sa isa kababayi. Not only that, mga kauturan, ang paggamit sa social media also can also result in a violence, sexual or emotional violence against a victim, a woman or a child. Like for instance, kung ang gingamit ni mo nga mga post, ang mga inyo bala nga mga sexual or intimate pictures and video, i-threaten ni mo siya, ang imong former partner, na kung hindi siya magbalik sa imo, i-post ni mo, i-publish ni mo ang ininga mga video or pictures in public. So this also another crime of violation in isang Cybercrime Prevention Act by means of cyber porn. So sini sa RA 9262 ang ginaproteksyonan diri sa kasubuan ang emotional abuse kasi din ini nagakos sa emotional anguish, public ridicule and embarrassment or humiliation sa isa ka victim by means of repeated verbal and emotional abuse. So, na redefine ang isa ni concept sa unaya, verbal lang ang pagpakahuya or physical, this time with the use of a social media or electronic device. As a result, ang paggamit sa isa ka electronic device under the Cybercrime Prevention Act, ang isa ka ordinary crime will have the effect of a magasaka ang penalty by 1 degree higher. Ang ordinary nga libel or oral defamation kung gamitan nimo sang Facebook or other social media post, madako ang imusini nga penalty by 1 degree. So kung below 6 years, this time it will be more than 6 years ang imprisonment. Kung natabo diri sa sining kaso, mga kauturan, nga nakalabot gid sa Supreme Court, convict ini ang suspect, ang accused sa isining pagpost na pagpakahuya sa isining former girlfriend. Naging block siya kuno, ang iya kuno nga ilang account. So, gin convict ini siya on the ground that there was a previous romantic or sexual relationship between the parties. In fact, may bata sila, ilang relasyon. So, it is under one of the elements of RA 9262 or Violence Against Women and Their Children Act, nanginhimo sa tong sang boyfriend na pag
nag-post isa ka rant niya sa Facebook, nag-cause sang emotional anguish sa iya sini nga former girlfriend or the victim. So nakalabot sa Supreme Court ang defensa sang sini nga dalaki, ano bala, simple as usually ginagamit ini nga defensa mga kauturan, that the Facebook post is not him. Why siya nag-post ito? It's a fake account. It's a dummy account. Mabatihan nato nini nga mga defensa. And at the time again posting na ato siya si sini nga trabaho and he has no access sa sini nga cellphone. And in fact, ang iya cellphone na ginagamit ito no is an analog device na hindi iya makaka-access o kung hindi iya magagamit sa internet. Nakalusot pala ini nga defensa? This time, nabunagi ni ang guidelines o kung ang sadsala na ginbutang sa Supreme Court how to prove sa isa ka Facebook post na kusin ogi bala ang naghimo sina.

0: account as early as 2015. So nagapamatuod na iyagi ni account san akusado ng ilang conversation regarding sa bata kaga mga istoryahanay nila. And at the same time, ang language and tenor sa statement nagapakita na siya ganyan nagposini kay panguod na kilala ya ang hayo sa biktima na isinigin mention sa ila sining conversation. And also, there are previous statement or accounts na using the same Facebook account na may mga comment, reactions from friends, relatives, common friends sang parties na naga-confirm na ang accused gid ang nagagamit, nag-operate, kag nag-post sa tunga incriminatory Facebook or defamatory statement. So kung may ma-prove ni mo ini ang mga 7 elements na gin-establish, na gin-laid down sa Supreme Court in this case, hindi ka na kinanglan pa nga mag-pangayo sa cybercrime division, sa ilang sining evidence to establish sa IP address, electronic signature, sa mga post. All you have to do is establish the several circumstances nga nag-prove sinugid ang naghimo ka nag-post sa nga Facebook post or social media post. At pagbalik, i-discuss naton ano ini siya ng mga elements and other similar cases na pa sa diin nakapalagyo ang akusado tungod nga mabudlay establish ini ang electronic evidence or cybercrime sa sininga pamagi. Diri sa aton pala tuntunan, kadamtig mo.
1: Ini ang inyong paboritong estasyon 1233 Radio DYBS maghatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angol sa heatwave. Una sa tanan, siguro nga na may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sumod, hindi magpabinin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar na may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sa komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen kaya hindi nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon na madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sa paho, watermelon, ka cucumber. Sa sininga heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdong ginadala sa inyo sa 1233 Radio DYBS. Salamat! Nagpadayon kita sa pagpamati.
0: Sa aton pagpadayon mga kabiyana, sa aton ginatalakay diri, nanugod din sa paggamit sa aton nga mga social media, Facebook and other means sa pag-communicate. This can also be used as a tool for committing a crime, either sa pag-malign, sa pag-destroy, sa pag-bully, sa pag-offense ang isa ka person, sa pagbutad sa mga irresponsible or reckless statement aton lang hinusulan sa ulihi. Kung gamitin naton ang inaton ng mga taon naton na freedom of expression because it has limits na kauturan ang pag-post ni mo kung makaguba o kung makahalit sang dignidad o kung kinamatarong sang isa ka person, it is no longer an expression of your freedom. It becomes a violation of another's rights to be protected sa sininga kaugalingon. This time, aton habalan atong Supreme Court decision nga gin-lay down ang guidelines. Okay, sang sa aton habalan diri nga sang damlag pa earlier ang mga evidence to prove sang mga kaso involving sa mga internet, mga electronic gadgets like the Facebook, atong electronic mail or messenger, dapat according sa electronic evidence rule, i-authenticate. Ano ni siyang means of authentication? So, first, i-prove ni mong sinong tag-iya na first, ang yes ni nga email address na siya gid ang kilala mo siya bangod you have been communicating through this email address in the past or ini nga messenger account.

0: out among ginagamit niya kag ang iyang sining with regard sa mga Facebook or Messenger nga mga post. How do you prove that? Paano ni mo ma-authenticate? Kung ikaw ang recipient, ikaw nakabaton sa nga post, o kung ikaw ang natungdan, like for instance, in the case of cyber libel. So the same element, ang libel sa aton nga revised penal code, ang imuman nga i-prove. It was a statement, and it was broadcast or published, written, and there was malicious intent. And the person, subject sa sina nga post is identified, meaning kung sino ang ginpakahuyan, sino ang ginbuyayaw sa sina nga statement, mabasahan gid, ma-identify sa sina nga statement. So ang authentication is ikaw mahimo sa isa ka sworn statement nga nabasahan nimo sa imo sa ning sa imo sa ning gadget, imong cellphone or tablet, ang ini nga Facebook post or ini nga Messenger nga message nga gin-send sa imo, gin-save nimo ang ini nga statement, ini nga post, kag may iban pag nga ma-corroborate na nabasahan man nila ang ina nga statement na nagikan sa suspect or subject nga person. Another proof is that if the suspect or accused himself ang nag-ako nga siya ang nag-send iyang account ang gingamit, so there's already an acknowledgement nga siya mo ang naghimo sa amo nga post, kag siya ang author, kag iya sa nga account ang gingamit using his own name. Another evidence is testimony sa mga person na nakabasa, nakakilala sa parties ang nag-send kagiging natumod sa among post, kag familiar siya sa tingog. Example lang gina-mention nila, anong trabaho niya, anong iyang negosyo. Okay, so familiar sila nga huay nag-it sa duda na ang ginatumod sa among post, ina nga person amo ang victim, kag ang nag-post amo ini ang accused. As to the technical evidence required, so dapat ma-establish ang account name, ang profile picture, nag-match gid siya sa identity kag sa ngalan sa akusado. Ikaduwa, ang language and tone na ginagamit, at hagid siya nga example ko Hiligay nun o kon Tagalog, so it is the language common or usual na ginagamit sini nga accused, kag may nakakita nga siya ang nag-type, siya nag-uyat sa sining nga cellphone, kag it contains ang information inaba naton na common among sa ilang na circle of friends ang ginagamit ka mga lingo on terms of endearment, magamit ini siya, no, kag ang mga previous posts sa sining nga person, which would help corroborate or establish na siya gid among author. This time, how about ang technical requirements? Anong ginapahayag sa aton nga Supreme Court? Anong dapat nimo nga i-prove as to the technical requirements? So dapat may mga forensic evidence or coming from cybercrime prevention or cybercrime groups ang aton nga PNP. So mo ni siyang timestamp, makita nimo dira date, times, ang URLs or IP address, ang device or geolocation to be associated nga ang nag-post sa sininga place, Cebu or Bacolod. So amo ni siya ang mga technical requirements kung paano ma-prove ang ininga mga crime involving electronic gadget or electronic evidence. Another case, also a Supreme Court decision, nga ang isa ka-accused gin-threaten niya man ang isang former partner or girlfriend na kung hindi siya magbayad sa ininga amount, i-post niya, kakalat niya itong mga pictures, mga sensitive pictures using the internet or social media. As a result, nangayos ang bulig ang ininga victim sa NBI and they set an entrapment operation. So, gin-set up ang amount kag pagbaton nalakpan ining accused was using a fictitious name to cover up his sininga kwan, his sininga real identity. As a result, ano ang evidence nga na help convict ang sininga akusado? At the time sang pagkatakop siya, natakpanan siya, for extortion or robbery. Ang kwarta sa isang possession, you as a pusher money. Nadakpan man sa isang possession ang isa ka cellphone. Nasaliin by use of examination, nakita dito ang mga incriminating evidence, ang mga photos and videos sa sininga victim nga yung sininga pagagamiton na i-post niya. And that cellphone also has the account name sa sininga akusado. So by that, nadakpan siya kag na-convict siya with cybercrime in relation to Cybercrime Prevention Act. At the same time, robbery or extortion. And in another also crime involving the social media, this time involving man sa isa ka magkahagugma mangyapon. Ang isa ka lalaki, kag ang isa ka babae nga minor de edad, nagluyagay sila, kag secretly ang ilang means of communication is through the Messenger, Facebook, ti atungod ng minor, why pa siya sa cellphone, kapangulangan siya. So, ang yatong boyfriend, may edad na yan. Siya ya 14 years old. So, nag-aluyagay sila, nag-exchange sila mga endearment, mga romantic messages. So, the messenger, ang iloy sa sininga minor de edad, nag-pamatok gid sa sininga relasyon. Kay hubin pa ko na yan sininga nga bata. So, in the course ang sining ilang pag-luyagay sini, sang adult at sining minor nga bata, nga babayi, it came to a point na hindi man sila kakakidabatayan man sang iloy, hindi man sila kakitanay o kung ka-date, gingamit sang lalaki ang messenger or the social media or this electronic means of communication nga hailuhon ang babayi nga magapadala sa picture nga hubad. Photograph sa sininga private parts. Ito sa sininga maayo nga pag kay nga babae naluyag man sa lalaki. So, ginkuha niya sa picture niya kaugalingon na hubad and ginsend niya sa iya sininga boyfriend. Kikahulam lang ininga bata sa cellphone sa nanay. Nakitaan to sa nanay ang mga pictures, ang mga messages. Kag as a result, sa malipot na sugilanon, nagpasaka sila sa kaso. Kaso 9262 in relation to child abuse, 7610, also in relation to Cybercrime Prevention Act, 10175. Anong natabo sa ninga kaso? Na-convict ang lalaki, but on appeal, he raised the defense na ang ining picture is a private information. So, ginagamit siya man ang law sa isang defensa. Gamit siya ang Data Privacy Act. Makasulod bala hindi? Simpre ang imo mga information like yung imodala ng mga messenger, ang imodala ng mga accounts sa imo sa Facebook, may password gani agad hindi maka-access ang iban ng mga tao. Even ang imo nga partner sa imo nga puluyan. This time, ginagamit ining evidence against sa iya ang mga post naging sent niya, which according to him are private information. Kag it violates ang sininga Privacy Act. Sa sininga privacy. So balaging uphold ini sa Supreme Court ang ininga defensa sa akusado. Nakalusot ini mga kautulan tungod nga ang lalaki naghatagman sa password sa sininga cellphone sa account niya. Naka-access ang iloy sa amo nga account. So meaning there was consent, voluntary. Inhatag niya sa iya sininga girlfriend ang ininga mga account na magamit kontra sa iya. Nung klaso niya si mga kauturan, kung imulang tawon ining Supreme Court decision, makahalanos bo ini kay tungod. It disinvolves cyber porn under Cyber Crime Prevention Act 10173. Nasa diin ang penalty is reclusion perpetua. So, ang mula nito nga sala niya, why man niya naging tandog ini nga babae, why man niya naging sexually molest, it's just a mere photograph, nude photos sa victim, yet amoy ng penalty mga kauturan, no? Kung hindi kita aware, delikado gali ini ang paggamit sa ato nga social media account. So, the same way man sa Supreme Court decision, nagsiling man sila na ang ini nga law, ang cyber libel under Cybercrime Prevention Act, is constitutional. gin sabat nila ang mga challenges nga sa constitutionality ng Siniga Law, na sa diin ang pag-impose ang mas higher penalty, 1 degree higher, it makes open for abuse na anything na magamit ini, no, kag it will have a chilling effect on the freedom of the press and expression. So ginhambal sa Supreme Court nga ang liable ang among author. Hindi na iya liable ang nag-like, ang nag-share, o kung nag-comment. Ang author lang iya sa among post, sa defamatory statement, the damaging post, will be the only person liable sa magapanabat sa isinihiginhibo ng post. Why labot? Hindi ang maging liable, criminally liable ang mga nag-meron, nag-commentar, nag-share, o kung nag-like, ka nag-comment sa nasambit nga damaging post. So, ang atong re-reflection ng mga kauturan, we will use the social media, the electronic gadget, electronic device for welfare, to educate, to edify, to bless. So, send kita yan mga messages of hope, of encouragement, of prayer sa atong mga kagugma, mga kauturan. Kung may kita nalainan, itagob tala na ya, pangamuyuan tala na. Before, we must reflect, before nga i-post na ito ng aton kaakig sang buot, sometimes ang consequence masubra pa, no, sa aton nga ginhimo sa isa ka tao. So I hope yung aton nga gindala nga topic will have information na kabulig sa inyo diri tanan sa aton nga wise kag pagpagamit sa aton suni nga mga gadgets for the rest of the year, no, sa aton nga pagtabok sa nasunod na tuig 2026. We must be responsible sa paggamit sa aton cellphone to educate and to help others. So the next episode sing aton palatuntunan. See you the next year, 2026. God bless you all.
1: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuoran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang pagkaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Inihapahanundong ikan sa 1233 Radyo, BYDS.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ

0: pamuna sa pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Julito Calambro.
1: Mayong aga sa tanan aton nga pinarangga ng mga abiyan, ka mga manuplamati, sige akong kita nagapadayon, kag kamu magapakigopor sa aton sining aga. Today is June 8, 2026. Kamusta nga mga nanay, mga tatay, mga estudyante nga nag-andam na ang ayhan na halos tanan nagbukas na ang klase. So sa aton nga mga pagtuon, kabay pa, padayon kamo nga magapakigopor sa akon. Kag sa mga nanay ang iban, of course ato sa school. So samtang kabay pa, samtang arap mo sa eskwelahan, may mga butang kamo nga dapat ihuna-hunaon na nungod sa inyo nga mga extra income. Tingin sa mga maayo, nga gratulot ato sa inyo, amo ang pagpangtanong-tanong, e kung may gintanong, bisan anong nga klase sa binhi, may dala ina nga pagpakamaayo sa atong tagsaka panimalay. So sa giyapon kita padayon rin sa aton nga bahin, sa ikatatlo nga bahin sang gidiscuss ko last time ang pagtanong nato sa litos. Posubong ang update sa akong nga litos, dalag ko na kag about to apply na sa fertilizer. So dire kita sa ikatatlo na bahin, kaya di last time ato naging tanong, sa tapos naging sabod after mga 15 days i-transplant and then i-cultivo o i-cultivate. So ang pamangkot kalabanan kung kasan o mag-apply sang fertilizer o kung abono sa gin transplant nga litos. So gusto ko lang i-remind ang tanan nga naga pakigopon sa aton, dari sa aton nga buloton sa binhi sa papakamayo, labi na sa aton nga pagpantanong-tanong sa ginatawag nga litos. Sa inyo iba, no, sa akong nga experience, so kung ginatanong sa litos, ang litos, madasig ini magtubo. Kagkon ang imo nga gintanuman, like halimbawa, ang akong ginhimo, ang mga pots nga gintamnan ko sa litos, gibutangan ako sa mga compost like ipot sa kanding nga tublang, hindi atong basa, ha? Hindi atong bago lang nga gipamuson sa kanding, kundi atong dugay na nga na decompose na kag nahimo na siya duta. Kay may amigo ako diri sa litos, sa Canaon City nga may amo sa sina nga fertilizer. Kaya manami, ginbutan ako sa mga pots. Kung ano available sa inyo, sa inyo tupad, may harap mabaligay sa market ng mga organic, ng mga compost. Kung harap man sa inyo, may harap amodra mga dunot ng labahang sa humay. O kung ano nga pwede ninyo makulik, may idea na kamo sina sa mga compost na pwede nato ni-apply sa aton nga mga talanuman. Kaya nga aman nga ginhambal ko ini kay kon ang imong pots gibutangan nimo sang manami nga quality nga mga compost. Ang tendency hindi ka na kinahanglan mag-apply sang fertilizer. Kaya nga aman suliton ko tungod ang litos, tuman ka dasig ini mag dako. Pero kung nag-notice ni mo, nati ang duta nga gibutang ni mo sa imo mga pots o sa imo mga garden, medyo basila na ton kulang sa nutrients. So, ngayon mo ma-apply ka sa balanced organic fertilizer. So, ba't silingon ko nakita mo imo duta, hindi manami, at i-apply ka na lang sa kung gusto mo organic, ti of course mangita ka o mabakal ka sang organic fertilizer. Kagi apply nimo after transplant sa imo litos, i-apply nimo every 3 to 4 weeks. Tinga kon experience siya kaysa no ko mag-apply abono. Kay ti ang litos pag itanong nimo, suliton ko agad nga madumduman yung ginhaba ko last time. Pagkatapos ginsabon ang litos, after 15 days, pwede na matransfer sa imo nga talonuman. And then, pag itanong nimo, na-transfer nimo, isip ka naman mga 15 days bago maka-establish ano yung mga gamot. Or 2 weeks, pwede na. 2 weeks, pwede na. Tapos kay transplant, ako ma-establish ang gamot and then apply ka na fertilizer. Ang akong gina-apply is kung kinalanan gid, nag-apply ako sa Yara. Yara, amon gina-apply sa Canlaon City. Or either pwede man 1620. Itunaw lang nimo sa tubig, alibawa ondo tayo laman ay mga litos o isa ka kabo buta mo lang isa ka kutsara nga abuno, pero kung isa ka balde isa ka hako nga abuno, ito nawo nimo kag selbi ibunyag nimo sa imonga gintanong. Of course hindi tumang kadamo dutay lang kay ang litos dasig siya mag suyok sa abuno at the same time dasig siya mag bako. So, muna yung application sa fertilizer, sulito na ito. Kung ang imong mga pots or imo garden, sigurado niya nga ti, manami ang duta. Kaya nag-apply ka sa mga compost abi, ginmix mo sa compost. So, hindi na kailangan mag-apply sa fertilizer. Pero kung ang duta ni mo, nga gintam na sa litos, medyo ikaw mismo na kaibalo nga hindi manami, kagkulang sa nutrients, so apply ka sa fertilizer. So, kung gusto mo organic, tibakal ka sa market organic, sa inyong supply, sa organic supply, sa inyong lugar kumiyara. Kung wala gin man, ti kumiyara, or either 1620, or urea. So, wala problema sa pag-apply sa abuno. And then, pagkatapos sina, subosilingon ang litos kaysa lang abunuhan. And then, harvesting. Sa pag-abuno, ang atong ginhimo, doga garden ka lang gyapon, i-cultivo nimo. Ang akong ginhimo, before ko sa abunuhan, ginahabukan. Habukan ang puno, agon nga ang duta mahumok. Kag i-applyan sa gintunaw nga abuno. And then, after naman pag-abuno nimo, ika 15 days, after mga 3 weeks, mga lapit na sa 1 month, pwede mo na ma-harvest. Pag-harvest ng litos, ang iba ang gina-harvestanan. Pero kung backyard garden lang man for personal consumption, ang atong ginahimo, gina-cut na ton ang ginatawag nga outer leaves. Kaya sa harvesting, may ginatawag nga cut and come again. Nakanami, no? Cut and come again. Butsilingon, pwede ka na maka-start harvest sa mga dahon. Kahit yung litos, dahon ang ginakaon within 3 weeks to 4 weeks after planting. So, amunin ka nasig sa litos. And then, agad ma-continue ang pagtubo kapag harvest ang litos. Kahit yung last time ang ginimun akon, sa pag-harvest na kung gin-cut ko ang puno, so wala na. Wala na sa sang next nga harvest. But ang advice sa aton, sunod sa ito nga pagtuon, sa proper nga harvesting sa litos, kung for family consumption lamang, na hindi ka mag-market, tiangin mo nimo, kuwaon na nimo ang outer leaves, ang sa una na dahon sa gwa. Agod nga ang center sa daon sa litos o yung nga ugbos padayon lang nga maga tubo kang magahatag sa dugang na dahon. Sa mga namin sa litos kasi ang dahon na ang pwede makuha kag ang puno pwede hindi pag-i-cut. Pero of course ang yung nga lifespan hindi magin masyado malawig. Mabalanan mo na nga sang sige mo cut nga nagagamay na siya nga nagagamay, so kinala na siya nga ilisa naman sa next nga bag-o nga gintanong mga litos. amo na natawa na ito nga succession planting. Tekete ang litos madasig, agon di ka mawadaan sa supply, like ang akong ginimo sa Canlaon City, may gintanong ako nga una, doon nga sila sabod, pero ang akong ginimo, nag-una ko tanong sa litos, sa unang talanuman, and then ang next, gindelay na kon, okay, pwede mo sa madelay. Wala na kong gintransfer da yun, agon nga medyo madelay sa gamay. Okay, tikon sabod, medyo gutok siya, hindi siya makadalag ko dayon. And then again, transplant ko, dasi magdalag ko. So, gindali ko siya mga more or less mga after 1 week. Kaya ang purpose na ko, agod nga tuloy-tuloy ang harvest sa litos. Tapos, samtang nag-harvest ka, kag kung wala ka na sa sabod nga i-transplant, kag imong mga gintanong gina-harvest mo na, ang matabo sabod kaliwat. Agod nga ang unang gintam na nimo mga pots or sa garden, pag napatay na ang litos, imo naman i-cultivate, i-mix liwat ang ruta, dugangan compost, and then tamnan mo naman liwat. Amo na natawag nga succession planting. Ina, kung gusto nimo nga tuloy-tuloy ang harvest kag pagkaon nimo sang litos. Kag kung masarangan mo pagtanong sa lapad, isa ka plots, dua ka plots, pwede gid. Ang isa ka susingan litos, tumakadamo ang mapatubo ni mo. Ago, pwede ka na ka-market. Pwede mo maligyan si mga friends. O, halimbawa, kadadlo, gadulong sa school, si mga bata, o bit-bit ka sang litos, kag i-market ni mo ina. Kay kabalo ko, damo sang luyang mag, kaonsang litos. So, isa na ka pamagi ang akong ginahimo, kahit bukas ng klase, ago makatimbang-timbang sa akong nga expenses, pangbalon sa kabataan, pwede na. So, subong, ang akong nga litos nga ginatanong, so, nagadalag ko na, and 2 to 3 weeks, pwede na ako maka-harvest ang akong ginatanong nga litos, ka pwede na ma-market ang ginatanong ko nga binhi, nga magadalas ang pagpakamayo sa akong nga panimalay. Okay, ato reflection, Psalm chapter 1, verse number 3, but His delight is in the law of the Lord, and on His law, He meditates day and night. So, kasubong sa aton na pagtanong-tanong, dapat aton igakalipay, no? May gugma kita sa pagtanong, sa pag-atipan, kaya taga niya kasama ng inga, bunga kang pagpakamayo. Same sa aton spiritual life, hindi lamang kita magpaningwa sa aton nga panginahanglan material o physical, kundi aton mapaningwaan ang magtuon, mapamalandong, kamagkaon, sang pulong sa Diyos, pinaagi sa pagkalipay sa pagtuon sini. Aton igakalipay, aton ihilig, kaya ang word nga delight, ihilig, iuyon naton. Kumaga pa aton hatagan sang hilig, kaya igakalipay naton ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Paano? Ti simple lang. Open your Bible every day, read your Bible. May kanta sa mga kabataan sa Sunday school na ito. Read your Bible and pray every day as you grow. Kung gusto mo, ang imo spiritual life magtubo, kag magmanami, kag magadalas sang manami nga bunga, sang kabuhi nga Diyos nun sa tumanga sa Ginoo, kag sa imo panimalay, kag sa imo community, ang imo nimo, delight yourself in the law of the Lord, and on His law, you meditate day and night. So, again, salamat sa inyo papakapun sa aton. So, next na itong pagtuon, i-continue na itong tapos na ito. Kag next naman kita nga, variety sa mga utan ang ito nga, i-discuss sa pagtanong-tanong dito sa itong broton sa binhi sa papakamayo. Sige po, ninyong alagad dito sa itong pagtuon, Pastor Julito Colombo from Calaon City, Negros Oriental. Thank you. Good morning and God bless all.
2: Well, ang topic natin, hambal na akong kina about sa orchids. And ang orchids are among the most loved ornamental plants. Tungod nga ang tsura nila sa flowers, very elegant, di ba? Kag lawig siya, nga nag-bukad bala, nag-bloom, no? Hindi sa dasing mapatay. So, mga samples ang orchids na balaan ko lang yan. Siyempre, damdamo na variety, damdamo sa klase. May waling-waling, may purple orchid, may tiger orchid, cat's tail, foxtail, vanda, lady sleeper, and kung lain man nga mga lugar, kisad, may alam na dito sa mga orchids nga rare din sa ato, sa Ilatoyado, Damo, Balahaw, no? But they are also very sensitive or sinatukin ang nalagin nila proper care. Especially, kung ang tiyempo nagbago-bago. Subong mainit, subong maulan, doon na bala. So, amon yung aton nga topic, subong mga simple tips kung paano natin mapanatili nga buga bloom, kag-healthy, guapa ang aton mga orchids. May mga orchid lover gadya, nga mga person. So, medyo ang ilang makita mo sa ila balay, puro orchids, no? So, kung namigin mong tanawin, kag hindi kayo na basta-basta makapangayo. Kay kamahal sina, di ba? So, number one, give your orchids bright but sinaton indirect sunlight. Hindi sa pag-expose direct tagi sa init, ha? Bumalayong din ini. Makalamatay, gid. So, orchids, namian na siya sa sanag. But kung sobra nga pag-expose sa direct sunlight, mapasok man sila. Diba? Masunog ilang dahon. So, ibutang natin sila sa masil natin na initan man, pero hindi masyado. No? Medyo maluhandong. No, pinita ito sa area nga may pwede makasulod ang adlaw, no? But filtered ang light. Okay? Sa aga nami, no? Pero pag ugtong adlaw na, kasi mo, alas 10, nagkapasaka na, baw, kaluluwag sa aton orchids. A shaded area with good air circulation is ideal for your orchids. Okay? Number two, water wisely. Hindi nga tutik ilinit subong, let's say, abi, no? Summer, bubuan mo, dugudug kay bunyag ang imong orchids. Hindi na siya nami man para sa ila. Because June, tigulula na gid man, and gusto sang orchids mga humid, no, nga panahon. So, hindi na sila kinunan sa excessive na pagbunyag. Ang water, kung bunyagan na gid man, kung medyo feel mo nga dry na gid sila, tanawon mo man, bulbatsagon mo man, no, and kung nagpatubo ni sila. Pero avoid letting water stay in the pot nga. Lablang ang iya mo si Tera, ginsimputang mo sa orchids mo, wala sa drain or buho, nga magtinerda ang water. Kaya iya na mga root, ma sinatong bla, madunot man, no? So, dapat pagbunyag, medyo mabasa na siya maayong iya nga roots, pero nagagwa, may guaan siya. Hindi siya mag-stagnant dala sa iya nga ginabutangan or sa iabinga musitera, kung sinin po natin. Number three, ensure good air circulation. Laki ng langgid, no? Ang tanom sang water, sunlight, and air. Pari man sa aton. Ang kinalain lang, wala sila isang food ginakaon, pero may mga vitamins sila or food for the plants na ginabakal kita. Okay? So, fresh air helps prevent fungal diseases, no? Sa mga tanom or even sa orchids that become common during the rainy season. Do kumbaga, nag-batsyag man sila sa skin disease kung sa aton pa. Sa ila may fungal diseases man sila. So avoid overcrowding your plants and allow enough space between pots. Kita mo nag-damo sila, ginutok na sila, i-repot mo ang portion sa ila, kwaon mo, sa iluhon mo, sa iba naman nga, sunudlan mo, si Tera, no? Para magdamo man sila eh, kaya hindi sila maginutok, no? Kaya hindi sila makabukad, maayo, magtambo, kung kaginutok na da sila, sikip-sikip, no? So, dapat pang buwinan mo, pang silo mo, hindi ka pa ito nagdamo sila, di ba? Then, number four, feed your orchid. So, apply orchid fertilizer every 2 weeks, no? Kinahanglan ang imong fertilizer balance, no? Hindi man every week or every day, every 2 weeks lang. And kung anong recommendations ang imo gin bakal sana, so sundon mo gina siya, no? Ang kadamoon or how many times mo siya i-feed, sundon gid. Remember, it is better to fertilize lightly but regularly. Bisan gulugagmay lang according lang sa ilang atakos kag sa recommendation, pero consistent. Kaya amo na iya silbi food sa imo nga orchids. Diba ka nami kung nanggapakaon ka man sa imo nga pet, no? Kung may dog ka da, or cat, or birds, no? May tanong ka man, amo man ang pag-treat ni mo. Then number 5, check for parts na may diseases or even mga sinudugagmay ng mga pest, no? Sa iya dahon, sa iya stem, sa iya flowers, no? Panilagan, basi may snail ng tatlong, no? Ara dira di panago, or sa mga mealybugs, no? Or fungal spots, no? I-treat mo dayon, kuhaon na, bulungon, which common sa, no? Sa mga orchids, sa mga tanong. And during wet weather, ti ululan, bow! Paborito gina nila, active gina sila. Nga nag-umot sa tanom ni mo or sa imong orchids. So, kakasunong affected leaves, kung may fungal spots, kaya mahadamon sa manapta na sa. And keep the area around your orchids clean. Kung ginabunyagan mo, pati nila ang leaves and flowers, sprayan mo man para makakasandaan kung ano daw nagtatalalapik ng mga magagat sa ila, no? And repot only when necessary. Kung kinanganagid i-repot mo, dadamo na sila, isailukon mo na, no? So, kinanglan, pagkuha ni mo, pag-repot, talaman ang iya sa nga gamot. Kasi karoon daw ang iya lang ang stem ng tutanan, wala na to sa gamot. Talo naman, no? And good time to repot ini nga month of June kay mabugna ang tiyempo kag nagaulan-ulan, no? Suitable nga materials nga sa iluhan ni mo ang mga bunot bala, no? Tapos may ara kada nga charcoal, no? Uling, no? Dara, mismo duwa mo na iya silbiduta niya. And dapat may ara sa sang drainage sa dalomi sa nasang bunot, ha? Hindi nga basta ginsulod mo lang sa may buko na siya nga pag tutangin mo sa uling, hindi man sa mahulog. And then, mabutang mo na imong orchids. Pagbunyag ni mo, nag-absorb man ang roots sa water. At the same time, nag-drain ang tubig sa buhong at gumutan mo sa imong coconut husk.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iyatinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Inihapahanundong ikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa Memo ni Mami? Narito na naman po ang mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating pong mga bata mula sa inyong Mami Deseribros. Tunay naman po na napakaraming bahagi ng ating pong ginagabayan sa buhay ng ating mga bata. At ito po ang isa na dapat po ay bigyan natin ng tuon dahil ito po ay makakaiwas sa sitwasyon ng ating mga bata sa kanila pong mental health challenges. What is that? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng flexible mindset. Yan. Dati natin sinasabi, growth mindset. Ngayon, flexible mindset. Yung pag may nagbago sa kanyang paligid, okay lang mag-a-adapt. Yung mga kanyang hindi inaabot na kanyang mga inaasahan, okay lang mag-a-adapt. Kasi change is something very, very constant. Yan po ay laging kasama sa ating pumuhay and training our children how to have this flexible mindset kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay is a helpful sa kanila pong pagharap sa totohanang buhay. Tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Unang-una, paano natin hihuhugog ang kanilang pananaw sa mga bagay na nagkamali. Ayan. Gawin po natin ang pagkakamali ay isang bagay na hindi po ito kapintasan. Hindi rin po ito panahon para magsisihan kung hindi pulutin ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa kabila ng pagkakamali. Pangalawa na ating pong pag-uusapan ay yun din namang may kinalaman sa mga laro. Kasi minsan po, lalo na pag maliliit pa sila, maganda po yung what if yan. What if yan. At huwag naman natin silang tinatakot doon sa mga what if na yan. Parang, what if hindi na kita isasama o sige ka? Yan. What if bibigay kita dun sa... Hindi po ba? Yung isang sitwasyon na, eh paano kung halimbawa, eh nawala pala yung gamit mo? Yan. Anong mangyayari? Kung halimbawa, hindi mo lang dala itong dapat ay dadalhin mo sa school. Yan. Mga bagay na dala. Upang ang bata ay nila, mag-iisip ako kung gamit. But this one is the best. The best. Mag-share tayo ng ating mga karanasan patungkol sa paano nga po ba ang ating ginawa doon sa mga situation din naman that as adults, nagkaroon po tayo ng challenge na kailangan din natin ng isang flexible mindset. Yan. And also, share natin paano din tayo nag-struggle dito so that the children will be able to understand them. May lang paalala mula sa inyong Mami Bestorios dito sa Memo.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.
5: Thank you sa music. Dugangan nato na ito nga topic na tips for blooming na orchids this month of June. So, i-remove man mo ang mga dead flowers and kinakita mo may mga dahon na nag-yellow na.

ka, no, sa aga. Kung ang temperature is cooler, tag ang flower are fully open, no? This will help preserve their freshness. Amuna sa pag-pruni mo, pag-cut sa mga orchids. Kung butangin mo sa flower vase, bo, ikadamo, bisang bulo sa ako ng orchids, kanami, gidya, not just for the eyes, yung galabay, sa nagalabay ng mga tao sa mga sagwa sa balay, but gusto mo mamiara ka itong flower vase sa imo sulod sa balay, ng butanganin mo sa orchids, amuni sa oras nga pag-utod mo, ibutang mo sa imong nga flower vase. Then use clean and sharp scissors or pruners. Nga ang tinlo man kagtanom no nga gamiton mo. Because a clean cut prevents damage kag nag-reduce ang risk of bacterial infection. Ay dumdumo kita lang kaka-infection ni tao kung kapilasan ka, no? Even ang orchids, no? Kag kung may infection sila, bacterial infection, it can shorten their life, no? Especially ilang flower. Dasig mapatay, malayong, no? Then, cut the stem at an angle. Di pa angle na galing mag-cut ka sa iyang stem. Di na basta naging utod mo na. Trim the stem diagonally, pa diagonal, not straight, ha? To increase the surface area for water absorption. Kaya kung cut mo na diagonally, pagbuta mo na sa flower vase, no, di malubdob na da siya, may water, i-absorb yun na, suyupo niya na ang water. So, makainunggit siya isang maayo. Okay? Kaya ma-deliver niya sa parts sa iya nga, stem, flowers, sa leaves niya, nga kinanglan sang water. Okay? Then, remove any leaves below the water line. Kung may dahon nga sa stem nga nagasaw-saw bla, nagatusmog man kumbaga sa water, kakason mo na. Hindi mo man na pa isubmerge, no? Kay amo nga pa dasig palaya sang imo nga gamot sa roots, no? Kay sa imo nga orchids, no? And it encourage bacterial growth. Then, use clean water and a clean vase. So, ang water sa imo flower vase, every 2 to 3 days isla nimo to make it or to keep it fresh. Okay? Then, pag ula nimo, pag ilis mo, dala na lang hugas sa imo flower vase para tinlo naman. So, every time, let's say 3 days, nimo na tinuan, kagina isla sa water, galawi ang kabuhi sa imo nga gimbutan dira nga flowers or orchids. Then, you recut the stem every few days. Kung ginatinoan ni mo ang water and ang flower vase, i-recut mo ni mo ang stem every few days. Idungan mo na siguro, pwede man na, no? Ang kalabaon, katason sa pag-cut ni mo, mga 1/2 inch lang, no? Sa dalong ng stem, hindi sa babaw, to improve water intake. So, recut diagonally every 2 to 3 days together, mag-ilis ka sa imo nga water, kag mag-clean ka sa imo nga flower vase. Okay? Then, mist the flower lightly. Kung ginabunyagan mo, dito, yabless sa coconut hasya na, di ka inigin transfer mo na, nag-cut ka na para sa imo flower vase, sa imo sulod balay. So, sprayan mo siya, ang iyang flower, nalang ang stem, no? once or twice a day. Say sa aga, then sa hapon, na-sprayan mo, just a mist lang to keep the blooms fresh. Oh, di ba? So, miyara ka na sa imong orchids, sa imong flower vase, sa imong dining table, o sa imong dalang center table sa sofa, no? And then sa sagwa nimo to, sige man ang blooming sa imong orchids. So, kanami gidya, no? So, not just nga maging busy lang kita sa aton nga papalindo, but hindi man ato magpagkalimtan. Ang aton maging pangtanom, kinanana nila itrim, pangwaan sa mga laya ng dahon, tapos nagkahulong sa duta, isiliganta man, kay, syempre, di inulan, subong bala, ang laya ng mga dahon, ngayon papayanta na sa dalan, sinato nga again, makakos ang madanlog kita, delikado. So, pangwao mo na siya, no, nag-mold mo na dahan,

0: sarili mo bilang nag-cause na da, nag- bisa kalain tanawon, no? So, nag-create na siya sang sinaton lumot sa mga dalan nga pwede natin maagyan. So, panglimpyo, pagtawhay na, pag natapos ang obligation sa sunod balay, no, nakalakat ng tanan natin ng mga estudyante, kay mga nagalubra, kita na lang. So, trim-trim sa palibot, no, panghawan, kay damo gid yung lamok subong, ay, susutuo din na, ang lamok, grabe gid. Sili ko ganit sa balay namin, ay, kadamong lamok man iman, ate, nagpang ano naman kami, kay ti, si Loy, gipanira, tanan pang nirahan niya, ay, ang 5 minutes, kinanlan, pang-open, man mabintana, taka mapipirtahan, ta, kayo ang lamok din ga lunupad ng kadelikado, no? So, amoy ang himuon natin for this month nga di nagasugo na ang tig ululan.
1: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Maraming bagay ang naghahatid ng galak sa atin. Kung mayroon kang mga apo, I am sure ay kulang ang oras ng kaligayahan mo kapag hindi mo sila nakikita o nakakausap. I remember how joyful Dawn and Carolyn were na pinadalhan sila ng isang video message ng kanilang anak. Tinitingnan ng kanilang apo ang kanilang litrato habang sumisigaw ng, "Grandpa! Grandma!" More than anything, ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat maghatid ng kagalakan dahil ito ay bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ito ay isang lunas sa mga pangyayaring hindi kanais-nais sa ating mundo ngayon. Sa libro ni Warren Wiersbe na may pamagat na On Being a Servant of God, narito ang ilang bunga ng kagalakan ng ating pananampalataya. Ang kagalakan na hatid ng ating paglilingkod kay Hesukristo. Naisip mo ba na isang karangalan ang maging abang lingkod ng Panginoon at ito ay naghahatid ng kabanalan? Ang kagalakan na hatid ng kasiyahan ng Panginoon sa iyong mabuting gawa. Hindi lamang ang Diyos ang dapat magbigay saya sa atin dahil ang ating relationship with Him ay two-way. We need to bring Him pleasure too. Ang kagalakan na hatid ng paglago ng iyong buhay Kristiyano. Our goal is to become more like Christ, so our service to Him will result in this. Wala kang katalo-talo. Ang kagalakan na hatid ng isang magandang pagsasama with fellow believers. And as you grow in the Lord, pati na rin ang relationships with non-believers ay bubuti para ma-attract sila kay Hesukristo. Ang kagalakan na hatid ng mga taong nakilala ang Panginoong Hesukristo dahil sa iyong paglilingkod. Tandaan na ang kagalakang dulot ng Diyos ay magiging kalakasan mo. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, before ko mag-bye-bye for today lang ha, sa kapanimalay mo, remember, growing orchids requires patience. They may not bloom all the time, no? But with proper care, reward yun na sila sa imo. Sang guwapa nga bula, no? That brighten our gardens, our homes. So, salamat kids sa pag-upod, sa pag-follow, sa pag-pamati. And be back naman ako tomorrow, same time, 11 till 12 sa Kapani Malay Mo. Dali sa 12:33 sa Radyo DYVS. Ini si Chinky. Keep planting, keep nurturing, and keep blooming.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores. Kamusta po kayo on June 8 na ngayon? Grabe, ano? Second week of June. At doon sa mga kaagapay natin, ang mga nakamusta natin, upang palad, nahay, nagpa-picture ba? Maraming pong salamat for celebrating with us noong Sabado sa ating pong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company.
3: Dalawang taxi driver na tumanggap kay Kristo, si Raymond at saka si Darren. Binabati ko kayo.
4: Opo. At saka po sa ating po mga kagapay, salamat po ha, nakita-kita tayo. At kahit mabilis lang, no, yung mabilis lang yung mga daan, yung hello, hi. At least ang sarap makita na magkakasama tayo, magkakaugnay tayo, magkakaagapay tayo.
3: Connect.
4: Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yung sa 702 DZAS. At kung ang gamit niyo po ay Transistor Radio, PM Radio, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center. Mula po sa Pasig na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. At dahil nga din po Lunes, ngayon may awit tayo bago kong makalimutan. Okay, Dad, ready ka na po ba?
3: Subukan.
4: Ayan ang ating nota. Ready? Lahat ka

0: Amen. At mga kagapay, kung kayo na mabubuhay na dyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo pa rin po ang ating programa. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, sa ating mga kagapay na nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Aparih hanggang Hulo. Kung maganda pong inyong internet connection, definitely maganda rin po ang reception. And that goes as well for our friends, mga kaagapay natin sa iba't ibang bansa. So hold on lang po kayo. Salamat po naka-tune in ulit kayo ngayon. Another year, sabi nga, another year of God's goodness and faithfulness until all have heard. Diba yun yun? At ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ating Lunes maging matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw yan. Naglalayong kay hatda ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. May topic tayong magandang pag-usapan ngayon, di ba? Alam niyo po, ang June 14, yun ay World Blood Donor Day. At yung June 14 sa Sunday yan, di ba? Ito ay na-establish noong 2004 bilang isang collective effort ng apat na global health organization. So, ang World Health Organization, ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, ang International Federation of Blood Donor Organization, at ang International Society of Blood Transfusion. So, nag-agree po sila na mag-launch ng event at isinabay sa birthday ni Karl Landsteiner, June 14, 1868. Siya po ang Nobel Prize winning scientist na naka-discover ng ABO blood group system. O yun. Kaya ngayon, alam natin bakit June 14. Ang dugo po kasi ay kinakailangan para sa survival ng isang tao. So, gumaganap bilang daluyan ng oxygen at mga mahalagang nutrients na makakarating sa iba't ibang organ ng ating katawan. Ito po yung dahilan kung bakit ang mga healthcare institution ay palagi ang nangangailangan ng dugo upang magbigay ng lifeline sa mga patients na may serious medical condition o upading maibalik sila sa magandang kalusugan. Kaya ang topic po natin ngayon, kinuha natin sa makatimed.net.ph, 8 reasons why you should donate blood regularly. O, diba? O, coming from a medical perspective, yan ha, tingnan natin. So, ayon po sa Philippine Red Cross, ang estimado po ay higit sa 2,000 blood units ay natatransfused sa mga pasyente sa buong bansa kada araw. So, 2,000. Eh, hindi mo rin maikakaila yung posibilidad na isang kakilala o mga kailangan ng blood transfusion sa hinaharap. Subalit, ang maganda dyan, alam mo ba, hindi lang ang mga pasyente ang nagbe-benefit mula sa blood donations. Ang regular na pag-donate din, nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan ng donor. So, pag-usapan natin ang mga top reasons kung bakit dapat na nag-donate ng dugo bilang part of a health routine. Una, sabi ganon, free health check-up and pathology test. O syempre, bago mag-donate ng dugo, kailangan sumailalim muna sa isang medical check-up upang makasiguro na ikaw ay sapat na malusog upang maging donor. So, gayon din, nangangahulugang malalaman mo kung ikaw ay may potential health issues. So, sa panahon ng check-up, kailangang sagutin ang mga tanong na kaugnay sa iyong medical history at mag-undergo ng health screening procedure upang ma-check ang pulse, temperature, blood pressure, blood count gamit ang pathology test. O lahat yan libre ha. So, ang uri ng free medical test ay isang bagay na kinakailangan kunin at i-take advantage. Okay, so yan. Pangalawa, it reduces the risk of heart disease and liver disease. Ito ay nagpapababa ng risk ng sakit sa puso at sa liver o sa atay. Ang iron load ay nangyayari kapag sumusunod sa isang iron-rich diet na nagre-resulta sa pagtaas ng iron levels sa katawan. So, ang sobrang iron ay nagpapasikip ng blood vessels sa puso at liver kung saan ito itinatago, ikinikip. So, bilang resulta, maaaring maging prone sa sakit na nakakaapekto sa organs tulad ng liver cirrhosis at cancer. Gayun din ang heart attack. So, bilang blood donor, may kakayanang maalis ang 225 hanggang 250 milligrams of iron na makakatulong sa katawan na magkaroon ng iron overload. Di ba makaiwas sa pagkakaroon ng iron overload? Sa totoo lang, nung bata pa ako, hindi talaga na-advocate ang kahalagahan ng pag-donate ng dugo. Except kung halimbawa, meron ng na-ospital sa pamilya. Parang sa blood donation, eh talagang katapangan lang yung kailangan mo at kailangang umiral. Salamat at sa panahong ito, sinasabi na ang benepisyo ng pag-donate ng dugo tulad ng libreng check-up at pathology test. Siyempre, kailangan siguraduhin na ang dugo ay malinis at ang donor ay may malusog na pangangatawan. Hindi lang yon. Ang pag-donate ng dugo, sabi nga, nagpapababa rin ang risk ng heart disease at liver disease. Sabi, bakit? Kasi habang ang iron ay isang mahalagang element sa pag-transport ng oxygen, ang katawan ay walang natural na paraan upang ilabas ang iron, kundi sa pamamagitan ng blood loss. So kapag ang isang tao ay nag-accumulate ng sobrang iron kaysa kinakailangan, ang sobra ay nagbe-build up na sa vital organs at nag-trigger ng biochemical change na nagiging dahilan ng damage sa puso at sa atay. Kaya nga kung healthy ka, maging blood donor ka. So mga kaagapay, ang ganda kaya nung sinasabi ng Proverbs 3:27. Sabi doon, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayanan na ito ay magawa. Ulitin ko yun ha. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow anak, bagong tape, International Blood Donor Day. Dugo, kailangan. Why donate blood? 2,000 benefits sa donor, free check-up to qualify for a donor, reduces heart level, sobrang iron, resulta cancer or heart attack. Katapangan, malinis at malusog na katawan, blood loss, biochemical, kagandahang loob, itinuturo ng Bible, maging ang loob mo'y maganda at handa kang tumulong sa iba, ang Diyos naman ang sasaklolo sa iyo upang tulungan ka. Okay, amen, amen tayo. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, ang nabagong buhay, a changed life by the power of Jesus Christ glorifies God and the Father in the unction of the Holy Spirit. Ang pag-aaral sa unang Pedro chapter 4, 1 to 6. Wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Since nag-suffer si Jesus Christ nung nandito siya sa mundong ibabaw, dapat ready din kayong pagdaanan yon. Kasi yung nahirapan, sa buhay na ito kasi iyong nahirapan sa buhay na ito ay tumigil na saan? Sa pagkakasala. Wow, wow, amen. Kaya simula ngayon, habang nabubuhay pa kayo sa mundo, sundin ninyo ang kalooban ng Diyos at huwag ang pagnanasa ng katawan. At tama na yung time na sinayang ninyo sa katawan sa mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namumuhay kayo sa kalaswaan, pagnanasa ng katawan, paglalasing sobrang mga party-party at pagiinuman at nakadidiring pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka sila ngayon bakit hindi na kayo nakikisama sa kanila o nakikisama sa kanila sa napakagulong pamumuhay nila. Kaya binabastos nila kayo. Pero mananagot sila sa Diyos kasi siya ang magja-judge sa mga buhay at mga patay. Kaya pinreach din ang magandang balita sa mga namatay na doon sa mga na-judge na noong nabubuhay pa sila sa lupang ibabaw, gaya ng lahat para mabuhay sila sa espiritu ng nakatulad ng sa Diyos. Ito po yung sobrang kabaitan ng ating nagmamahal na Diyos sa kanyang most very unconditional act of loving sa bawat isa sa ating lahat na sumasampalataya. For greater is he, God, that is in you than he, Satan, who is in the world. This is the battle of the great divide sa mundong ibabaw. The battle between good and evil. The battle between God and Satan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Looking unto Jesus, the author and the finisher or fulfiller of our faith. For faith increases and grows by hearing by the word of God, the only one and the only truth, the Bible. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo po yun. Ang sabi nga natin, di ba si Peter din nga po yung nagsabi na God has given us everything pertaining to life and godliness. So, dito sa 1 Peter

0: buhay. Kasi nga po, ang tunay na mananampalataya ay nagkakaroon po ng tunay na pagbabago. Tunay ang bagong buhay. Kapag wala pong pagbabago sa buhay, malaking katanungan po yun, di ba? Baka tinanggap mo lang ang Panginoon sa nguso, hindi sa puso. Kasi ang laging, oo, malaking problema ngayon doon, no? So dapat po kasi ang pagbabago natin talagang nakikita ng mga tao. I remember may isa kaming young professionals sa church. Tapos marami din yung pinagdaanan. Pero lately, early this year, or late this, ano, early this year, bumalik siya uli sa church. Pagbalik niya, talagang lumapit siya kay Kuya Ness. Sabi niya, Pastor, salamat talaga. Kasi yun yung nagsasabi sa kanya na noon, ini-encourage siya before. Yung sabi, alam mo, gagamitin ka talaga ng Panginoon. Pero after that, nawala siya sa church, so he went through a lot of ano, mga situations, yung mga ganon. Tapos he came back to the Lord. So when he came back to the Lord, ang magandang nangyari sa kanya, totohanan na to, and he's very good, he's being discipled by people in church, ganyan. Tapos, ang magandang reaction, ang magandang nangyari, yung best friend niya, nakita yung pagbabago. So, ang nangyari ngayon, sabi niya, ano nangyayari sa'yo? Ganyan, ganyan. Bakit ang laki na ng changes mo? So, after nun, nadala na rin niya yung best friend niya sa church kasama
1: Amen.
0: yung buong pamilya. So, ang laking factor yung change lives. Kasi kung titingnan nyo, ang talagang purpose ni Lord, para tayo maging Christ-like. Yun yun eh. Makita si Kristo sa ating buhay. At yung buhay na yon ang siyang maging ilaw sa atin para yung other people, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kasama sa work, mawi-witness nila yung bagong buhay na ginawa ng Diyos sa atin noong nagsuko tayo ng ating buhay, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa
1: Amen.
0: ating kaligtasan at
1: At
0: sumunod
1: malaking
0: tayo sa
1: impact
0: Kanya.
1: yan, anak. Malaking impact.
0: Opo. Malaking impact yun. Kasi po yung hindi, yung nagsasabing Kristiyano siya, pero hindi na bago ang buhay. Sa totoo lang, impacto yun.
1: Ay, impacto talaga yun.
0: Oo, kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, di ba?
1: Kasi nungalina.
0: Opo, and ang dami-dami nakikita natin ganyan, gumagamit ng Bible verses. Pero ang mga ginagawa, kabaliktaran sa prinsipyo sa banal na kasulatan.
1: Anak,
0: Di
1: yan
0: ba?
1: ang problema ng relihiyon. Yung relihiyon, kumakabit pataas. Ay, hindi pwede yun.
0: Opo. Kailangan ang tunay na relihiyon, tunay na, huwag na natin gamitin yung religion, the true relationship with God,
1: Relasyon,
0: o
1: relasyon.
0: relasyon, yun yung nagbabago ng ating buhay. So,
1: Amen.
0: pag walang pagbabago, di ba, ang moral compass, hindi matama, huwag kang sabihin Kristiyano, sumusunod kayo sa Panginoon, kasi sa totoo
1: Impacto
0: lang,
1: talaga, impacto. Satanas.
0: kasi, tandaan nyo, Satan can even recite the verses, di ba?
1: Oh,
0: With
1: talaga.
0: trembling pa. Pero nagbago ba ang puso niya? Hindi. Ang pagsunod ang talagang mahalaga. So mga
1: Amen.
0: kaagapay sa atin, alam mo, yun dapat tayo, alam natin na pag tayo po yung mga mananampalataya, talagang sumunod tayo sa kanya. Yun po, ha? Huwag po tayong, sabi ko nga, huwag po tayong pataka lang sa buhay Kristiyano. Seryosohin na po natin ito. Okay po ba? So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa katotohanan ito na aming pinag-usapan ngayon. Salamat po, Panginoon, kasi ikaw po yung siyang tunay na nagtuturo sa amin in everything. So, Lord, salamat po. And this is, again, a good reminder for us na dapat po kami po yung nagsasabing kami po yung mga mananampalataya. Kami mga tunay na Kristiyano, nakikita po ito sa amin, sa aming bagong buhay, sa aming
1: Amen.
0: pagsunod sa iyo. Yun po yung aming dalangin. So ang dalangin namin, patuloy kami magbasa ng iyong salita para lalo kaming matransform ayon sa iyong salita sa banal, sa gabay ng banal na Espiritu, at lalo pong magliwanag ang ilaw namin sa aming pamilya, sa aming workplace, sa community, sa church. Yun po ay aming dala.

0: And today, Lord, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Una-una na po, kay Ma'am Sarah Magsino, salamat po sa kanyang buhay. Lord, I know she had been through a lot, lalo na po sa grieving, dahil lately nga po yung pag-uwi ng mommy niya sa'yo. But Lord, I pray for her and for that you will continue to comfort her and the whole family, Panginoon. At yung patuloy na peace that comes from you. So as she celebrates her birthday today, I pray, Lord, for your grace and your love upon her. Ganun din po sa iba pa namin mga kasama, si Pastor Edgar Alegre, Marilyn Roldan de Guzman, kay Marife Manalang Gomez, kay Roden Calasi, kay Cora Ballesteros, kay Gina Matangay Ray, at kay Nathaniel Santa Cruz. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat po sa aming listahan, sa aming list. Pero alam po namin, Panginoon, ay meron pa po na mga kaagapay na today is their special day. So Father God, we pray na ikaw po ang siyang gumabay, magbigay ng mga pangangailangan at i-surprise mo kami, Panginoon, ng iyong kabutihan. Lord, yun yung maganda. So Father, we declare blessings upon all aming po mga kaagapay na today is a special day. At ang dalangin namin, kahit hindi po namin special day, we will continue to follow you and serve you, Panginoon, with joy in our hearts. Kasi alam namin, yun po yung pinakatamang desisyon sa bawat araw. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po. Looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. For faith increases and grows by hearing the word of God, the only one and the only truth, the Bible. Dahil doon, amen, amen, alam namin na hindi ninyo kami lalampasan dahil kakabit na ninyo kami. Amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, talagang meron niyang pagbabago. Pag wala yung pagbabago, abay tanungin, ano, saan ako nagkamali, Lord? Saan ako napahinto, 'di ba? Yun yung best to do that. Reflect and ask the Lord's forgiveness. And ang Panginoon naman po, He is a God of second, third, fourth, fifth chances. Basta sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So mas maganda po na yun ang ginagawa natin. And that's a choice we have to make every day. Choose God always. Tandaan niyo po yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngayon po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Montunao, kasama po natin si Kuya Benji Musura. At ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: This is a classical gallery. Produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

0: Sir Neville Mariner led the Stuttgart Radio Symphony Orchestra in the Allegro molto vivace movement of Robert Schumann's Symphony No. 2 in C, Opus 61.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayat sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin muna.
1: Diba?
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatushete. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipig iniisain. Ang kaalam upon ang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin may nalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: sa aton mga listeners and viewers. Maayong hapon sa inyong tanan. Welcome naman sa aton paborito nga programa kada Lunes sa hapon, alas 2:30 na, Kape na ta. This is Kinaagman brought to you by BMA Global College and Training Center Incorporated. Guidance Center in partnership with 1233 Radio DYBS. Before anything else, gusto ko anay magpakilala. Ako girl is si Miss Pau. I'm from the BMA Guidance Center. Kag ako ang muling upo din yun para sa ating nga discussion subong nga hapon. Mga kinaanyan, nakapuna ko na nabalaka mo kung ano ang kahulugan sa dagat sa atong nga kabuhi. Gani, kung wala bi ang dagat, wala kita sa seafood sa atong nga namisa, wala sa kadamaan nga produkto nga nag-aabot sa atong pungsod. Kung wala man sang madamo nga oportunidad para sa atong mga Filipino seafarers nga kilala sa bubos nga kalibutan. That's why every June 8, the world celebrates the World Oceans Day. It is a day that reminds us how important our oceans are and how each one of us can help protect them from reducing plastic waste to becoming more responsible when it comes to protecting our environment, especially the ecosystem. So, may ara kita tanan sa papel nga mahimo para ma-preserve barna or conserve ang atong marine environment. So, kag siyempre, para mas maging masadya, kag mas makahibalo kita sa mas madamo parte si Nina Tawik, we are very honored to be joined by a special guest who has both the experience and expertise, especially who teaches future maritime professionals and the first-hand experience of working at sea. Mga kinaadman, let's all welcome our guest for today, Captain Gomez. He is an experienced maritime instructor and former seafarer. Good afternoon, sir. Thank you so much for joining us today. Kamusta kamo? Kag ang ano inyo na batyagan nga makaupod naman namon subun sa pag-celebrar nga sa atlon nga World Oceans Day.
1: Good afternoon sa tanan, mo. Nagagawa pa wala mati. And I am very happy nga maka istorya. Kaya gusto ko rin mag-share sa mga experience ko. Eh, para wala sa mga upcoming students or student nga kuhan kagang especially yung people nga hindi aware. Gusto ko rin ipalapta, ipalapnad nga ang ocean is very important sa aton nga mga tao. Hindi lang bilog na kalibutan. So mo medyo wala mo ko na unlock, wala mo ko na uya. Pero happy ko nga naka-join ko din sa program ninyo.
0: Thank you, Gidyani, sir. And, so as for our opening, our starter, sir, before we discuss our topic, the World Oceans Day, can you tell us a little about yourself and your experience as a maritime instructor and a seafarer?
1: Okay. First, I graduated here in BMA way back in 1982, no? Then after that, at that time, it is very difficult to board or find a job, especially worldwide, no? Pero ako nga, Juan, you know, I don't know if it is still, I think still, muna na dyan kung ginawa sa bugan, sistema, na pag-graduate ko din, I was thinking, may ara na yung ubrabla. Our time, way back in the 80s, early 80s, damo graduate yung tayo barko. But I tried my luck in Manila. Many of my classmates, mga friends, were not able to board. Pero ako ay nag-care ako. Tapos, ang mambal ko lang na wala ko yung backer. But ang pinaka-consider ko, ang pinaka-bas ko, gabakir ang Ginoo. Hindi mo na-permit ko, gina-sudyante ko. Kung wala ka mo bakir, don't worry. You just rely with... Excuse me. Rely lang mo sa Ginoo. Hey, like what I did. Ipangabuhin yung Ginoo. Kasi yun yung nakabuhi. And everything will just follow. So it started in 82. After more than 1 year, around 13 months, able and by God's grace, nakasakay. So it started in July of 1983. So pagsakay ko continuous. until I end up in January 25 of 2020. So, around 37 years. Sakay, bakasyon, sakay, bakasyon, doon muna siya. So, ang life ko sa pagsakay, continuous na siya 37 years. And the teaching job naman, it started also in BMA, way back in 1994. So I was second mate at that time, or second officer. I teach for one summer and one semester. Then nagsakay luwat. Then nagbalik ko yung 8, nagtudlo ko ulit another one semester, first semester. Then nagsakay naman ko liwat. And then, in 2020, ang College of Maritime Studies ng Miss Negros, nila sa maestro. So, because at that time I was on vacation, so nag-try naman ko sa Miss Negros. And then, sa person nila to, that was in 2000-2001. Sa second sem, baka din sa College of Maritime Studies. So, akong gin-appoint, kaga wala na siya na makikita, ako lang yun ang pwede na available sa muna nga po. So, I took that job. So, to sa Miss Negros. I'm sharing also all my experiences na learn ko rin sa BMA. Kaya halos itong mga maestro ko man sa Miss Negros, nag-dip man sa BMA, no? So, muna nga ako na experience. Then, way back in 2011, when Dr. Raul Alvarez, my very good friend, hindi ko ito dali magdudlo sa BMA. Po, gina-approach niya ko. Niya ka, wala kapitan ang isyulaan. Lumura lang siyante. Kaya maritime school ginanglan, may kapitan yun. So, siguro, when my wife found out later on, nga nagtudlo ko, sinin mo mo ba kasi ko matudlo? Kasi sinin ko hindi ah. Tudlo eh, paga lang. Basta importante lang. Kung sa tuntod lang, I really have the passion to teach. I like teaching, even sa barko. Gatudlo ko yan, ginashare kong knowledge ko sa mga those who want to learn, especially mga cadet, even mga OSA users. Sometimes they ask me, sir, could you teach me this? Could you teach me that? As long as I know it, I know what they are asking for, hindi ko dalok sa knowledge ko because my knowledge is not from me. It's all from God. Tisinin ko na sa ila, later on, you just also share the knowledge nga gin-share ko sa inyo, din wala na kamay utang sa akin. Kaya dapat ipalapdaag lang mga knowledge. Kaya ito po yung knowledge na naara sa itong brain is not actually ours. It is from God. No? So, amo gina-gina-share ko. So, amo na. So, nga akong bali teaching career, though, tututut kayo simpleng sakay ko kung lamang bakasyon ko kung feel to. And way back in June 22 of 2023, definitely ko sa date, because at that day, I was the guest speaker sa recognition day here in BMA. Pagtapos ko, si Madam President at that time, si Madam Mambet, and Captain Nino Salabas, who happened also to be my student way back in 1998 here in BMA, asked me, Kap, balik tudlo. Tisil ko daw, wala ka mo di may I think inat na kamo. No, but we still need you. So pagpuli ko sa balay, nagplan, we still need you. Okay. Then my wife told me, you said mapakasyon ka na. What do you think? Because, sili ko, may harap ko yung feeling nga, I really love teaching. Kaya sili ko gani sa wife po, ti, nagsa ako nga, kagulingan, dinaas kong kagulingan ko, na nag, sili ko, if I will not share this knowledge nga gin-share man si Ginoo sa ako, dapat i-share ko eh para damo ko mabuligan. So that is why, ang prior to that, gali, pagbalik ko sa 2023 that, sa 2008, nag-schooling ko sa masteral sa John B. Lacson, Illinois. Sometimes it is by distance learning. Then, natapos ko 2010, then 2010, nag-proceed ko sa PhD. Tapos ko ang academic sa tapos ko 2012. But I completed because ka-record at kabudlay magkwan sa dissertation sa mga research. I have done my pre-oral defense by 2015. Then I finished my defense in 2016. And 2017, natagsa ko ng degree ko nga PhD in Maritime Education. So, sa tanaw ko, doon prepare mong ko sa Ginoo na nag-una po in preparation nga, why ko kabalo nga, muniging prepare sa Ginoo sa akong dirisbo sa BMA. And I'm really, really love teaching here in BMA because first of all, this is my alma mater. Kaya gusto ko mong hindi nga mas-share ko rin ang knowledge ko sa mga sudyante. Ang mula na nalipay ko nga ari ko dito sa mo. And I know it is God's will nga ari ko dito sa mo. Ang mula na.
0: Hi, Bekam. You're just not a good leader, also a good teacher, and very impressive ko actually yung mga in-experience ka. And actually, nakakita ko man siya in person the way your passion towards a student in helping students. And for the importance of today, so why do you think the World Oceans Day is important, especially for us Filipinos?
1: Ang isa na ka, isa importance, you know, about sa ocean. Because our nation, Philippines, comprises of more than 7,000 islands. And we are surrounded by sea or by waters. So, our nation is defined by the sea, no? And it is our life, our identity, and our future. And of course, ang ocean, it is the source of livelihood of many people, especially those residing in the coastal areas. Ay, amo na nga, very important din nga hindi lang sa Pilipinas dapat, no? Dapat sa bilog na kalibutan din. Nga, dapat ma-preserve natin ang ocean. Kaya it is very important ang ocean.
0: Yeah. And as for your personal experience, especially at Sea Cup, as someone nga, kailan na kailan kayo years gasakay ka? 38 years?
1: 37 years to 10 years siya.
0: So, what is your one unforgettable experience that made you appreciate the ocean even more during those years?
1: Sa time po nino, ang hindi ko ipalipat tanto, we were in southern part of Ireland in United Kingdom, in Europe. Ang among barko, actually, it was the fault of our chief officer. He was PMMA. Na tabo. Siya relied siya. Kaya constant check ang amon na gyro pilot. Nag-malfunction. So, ang amon barko na tiyog, nagkanto kay dulong. Early morning, around 1 or 2 o'clock in the morning. Ano no? It was evening, really. Around 11:30 in the evening, we were supposed to drop anchor. There was an AB that assigned sa bridge sa iya, lookout niya. Karon, hindi nila na check sa gusto ang autopilot sa barko, nag-malfunction, nagtiyog ang barko. Then eventually, agaw ni shipmate ang steering wheel, pero too late na. Pagkuha niya pagliko sa barko mo ni, kinakita niya may bukid, ang barko na muna ko rin nakabunggo doon sa may, siyempre, along sa shore na, may mga bato-bato. May natamaan sa tagiliran sa barko na mo. Then eventually, ang barko na mo, ang isa kaputiga sa barko na mo na sudlan tubig. So nagtagilid ang barko. Eventually, when our captain called for assistance, may naka-standby na tagbot na dako. Amo itong nagbulig sa amon, ginigot ang bago na magiging buligan kami pagkanto sa isa ka small fishing village. So muna nga, tugnaw pa naman winter time. And then when the pilot comes on board, nagambal sa amon, nagkapamati ko kaya rin ko sa bridge, British. Sila niya, you are lucky. You know that area where you hit? It is the area na may isang unami na tabuda na tanang ay because of cold weather. So, mayo to kiti. Sa area to, naka-render assistance ang tagbot, kaya ang tubig, dalong. Pero amo na nga hindi ko to malipatan niya without amo na yung very very

0: gina testimony sa ila nga rilagi ka mo kay there are many things sa life ko nga natabo nga God always answer kay atyara mo na sa Bible di ba seek and you will find, knock and the door will be open, di ba? So something mo na siya. And even though sa past experience ko to put add in may akin ni-counter na damo bagyo but gininkaris kung kukubligan yung pangamuyo. Confident ka, basta kung kakat ko, confident ko yung makabuli, ikaw balik, safe sa akong pamilya. It's, amo na yung akong mindset always. Kagin ko sa West Africa, sa Nigeria, almost kong pirata. But because of my prayers and my faith in God, God saved me. Wala ko na, wala na dahil ng pagkapirata. Kung napirata ako, di, most probably, hindi ko mapatay na makuha nila by their violence, basi mapatay ko by malaria, kaya simple, dalhin ko nila sa ilang barangay, wala na ito yung malaria tablet sa ilang barangay, di, bitul, basi pag kinagat kasi na mo kung may malaria, di, mapatay ka, di, kumo na dahil malaria sa area na. So, muna na nga, bago nga, that day nga, na almost, nga na, nakabungo ang barko, nakasagait sa, short sa pansang bukit, ako nang hindi,
1: okay. Hindi siya, and I mean, it's enough nga may really dapat strong na mindset when it comes bala maging seafarer. Ako dapat, ano gida, faith strong gida dapat. Because cannot do anything alone without God.
0: Yes. Ako na yung mga sa mga daga palamati. You have to believe. Because I believe. And I'm a living witness nga God is alive. Without God, we are not. And I am nothing. Because of God, I have experienced all tanan nga masilihin ko namit sa kalibutan, no? Mga aeroplano, mga hotel, lugar, and would you believe? And for this profession, in this profession, I have traveled around 120 countries around the world. Imagine na travel ka, ginasilduan ka pa. Di mo na ginigali sa mga estudyante. I want you to be like me or more than me. Silihin ko, may isa na kong estudyante. More than me, and it is our own very own president here, Captain Ninyo Salabas. He was a student. No? And some of the teachers here are also my student, you know. Like si Captain Tanko, si Katong, they were my student before. Kaya iba mo rin, nalipat ako. But some of them are here also teaching here in BMA.
1: Nagani ka more reason pagit nga mag-show kita appreciation sa dagat nato. Kita mo damo kasi siya ginahatag sa atin. And as for the role of students and sa aton mga kabataan, many students may think nga they cannot do much bala to help. What simple actions can they take to protect our oceans?
0: Na ano to liwat?
1: Ang mga estudyante, tabalakap, kapaminsar sila nga, hindi sila bala makabulig mayo sa, when it comes sa, oh, sa tubig, sa dagat. So, what do you think, ang pwede bala nila kap nga mahimo, nga mga gama, biskan gama, ilang bala mga bagay, makakontribute siya sa
0: pag-protect. Pwede, like pwede. Joining clean-up activities, especially sa, along the coastline, no? Tapos, learn and share what they know, you know. Example, may learn sa parte ng subject about protecting the marine environment. They can also share this to their parents, relatives, friends, especially if these students are living coastlines, no, or shoreline. Kaya tapos, ang isa pa kayo nga mga kwaning, say no to single-use plastics. Kaya yung problema kayo subong ang pollution by plastic garbage. Ang plastic ni, hindi ni siya basta-basta matunaw, iaboy na siya sa ocean o sa tubig. Depende pa na sa klase sa plastic. May plastic nga, it will take 200, 300 years, 100 years, bago sa ma-decompose. And this plastic is, kung especially ang mga birds, ang mga big fishes, magutom, they take plastic as food. Niya, actually, may harap ko sa balay nga, CD out plastic sa garbage sa ocean. Anong gawin niya? Dito ko nakita mga dagko nga birds, dagko nga fish,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Papa Rua.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan. Ila ang nagbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuwaan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuel.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay patuloy at palaging nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yung mga nagmamaneho sa mga sandaling ito, ingatan po kayo ng Panginoon. Yung mga listeners natin gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, gamit po ang mga partner radio stations, at syempre, lahat po ng mga nakikinig maging sa ibang bansa, gamit naman po ang mga online platforms. Tayo po ay sama-sama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan po natin yung ating potensyal bilang isang mananampalataya. Napakahalaga po yung salitang potential, no? Because it basically means possibilities. Ano pa yung pwedeng mangyari, ano pa yung maaaring maganap sa buhay ng isang tao, yan po, no? Yan ang ibig sabihin ng potential. Meron kang taglay na mga sangkap o katangian na siyang dahilan kung bakit merong potential. Lahat ho tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay merong potential. Imagine sa Bible, ang sabi po ay, we are created in the image of God. Doon pa lang talagang masasabi natin, ang lawak na ng potential, di po ba? Binigyan tayo ng talino, kakayahan, binigyan po tayo ng mga kakaibang mga talento para sa ganoon ay magamit natin sa mas malawak na layunin ng ating Panginoon. Dagdag mo pa, kung ikaw ay merong ugnayan sa Panginoong Hesukristo, siya ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron pa ho tayong karagdagang mga kakayahan. Ang tawag po doon ay spiritual gifts. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, yung spiritual gifts daw po ay special abilities given to us by God for the common good. Ibig sabihin ay taglay natin ang Holy Spirit, binibigyan po tayo ng kakayahan para magampanan natin ang ministeryo na siya namang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya nga pag inisip-isip mo ito, mapapatanong ka eh, gaano kaya karami ang namumuhay na nalalaman at nagagamit yung kanilang mga kakayahan at kaloob na espiritual? Magandang tanong yun, ano? Kasi nakakalungkot yung reality na una, marami po ay hindi alam kung ano yung spiritual gifts. Imagine, mananampalataya ka for how many years, tapos wala kang idea kung ano yung spiritual gifts. And para lang po, kung sakasakali lang, no, hindi kayo nabigyan ng orientation tungkol dito, uulitin natin na pag tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa atin po ang Holy Spirit. Now, yung Holy Spirit ay nagbibigay po ng spiritual gifts. Again, ito po ay kapasidad, kakayahan, pinagkakaloob sa atin para tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sa mas madalas na pagkakataon, hindi pa ho natin alam kung ano yung mga spiritual gifts na ito. Pero ang mga spiritual gifts, yan po ay taglay natin, maaaring isa, maaaring higit pa sa isa. At kabilang po dyan, marami yan. Actually, pag binasa niyo yung listahan, pero babanggit lang tayo ng ilan. Ano po? Merong service, giving, preaching, teaching, leading, administration, mercy, at marami pa pong iba. So yung mga kakayahan po na yan ay God-given. At ulitin natin, the moment you receive Jesus Christ as Savior and Lord. Now, mahalagang banggitin na hindi po dahil taglay mo ito, eh alam mo nang meron ka nito. Opo, kasi may mga times po na taglay-taglay natin, pero hindi natin alam na meron tayo nito. Kaya dyan po papasok yung importansya ng intentional involvement para po malaman natin kung saan tayo mahusay. Eh palagi ko nga sinasabi, paminsan po ang nangyayari kung saan may available na ministry, doon tayo pumupunta at sumasali. Di po ba? At ano naman ang chances na yung ministry involvement natin ay tunay na align doon sa spiritual gifts po natin? Maaari, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun na nga ang katotohanan. Kaya ho, mahalaga na makita natin kung sakali po na merong ministry opportunity tapos sumali kayo doon, wala namang problema po doon. Pero huwag niyo pong i-assume na doon kayo dapat mamalagi, o kaya naman, huwag niyo rin pong i-assume na yung pong opening na yun, eh, yun na talaga ang inyong ministeryo. Ang malaking maitutulong po ng ministry involvement, kahit na hindi yan ang inyong area of giftedness, ay nabibigyan kayo ng pagkakataon para ma-explore kung yan nga o hindi ang ministeryo po ninyo. At the same time, meron pong benefits pa rin yan. Kasi parte po ng spiritual growth when it comes to potential ay yung pong ating mga, kung tawagin natin, ay relationships. Ibig sabihin, hindi lang naman puro paglilingkod eh. Alam natin na parte ho ng paghubog ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan natin ay yung relationship. Kaya nga, merong isang aklat on being a leader or the makings of a leader, sabi po ng isang author. Isang parte po ng kanyang binigyang diin na importante sa ministry, yung tinatawag na relational learning. Marami po ay hindi nabibigyan ng orientasyon dyan. Pero I think talagang kailangang matutunan yan. Dahil pag sinabi nating relational learning, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ina-acknowledge natin na hindi lang tayo puro gawa, lingkod, tapos we sacrifice relationships. Kasama talaga yan. We are called to build each other up, to give encouragement, and to grow together. Kaya nga, yung katangiang gustong makita ng Panginoon ay pag-ibig, di ba? Love. Opo, importanteng-importante yan. At yan ang gustong makita ng Panginoon sa ating mga buhay. At yan po ay taglay-taglay natin through the Holy Spirit, pero kailangan pa rin nating patuloy na kalaguan ang aspetong yan. So ngayon, halimbawa, nag-involve po kayo, ano naman ang maaaring magawa para yung pong spiritual gifts ay talagang ma-discover? So in the context of involvement in ministry, mahalaga pong mag-assess din tayo. Dahil ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 12, binigyan daw po tayo ng kakayahan. Ang sabi po roon, abilities to do certain things well. So sa madaling sabi, itong spiritual gifts ay mga kahusayan. Okay, ang ibig sabihin po niyan, pag tinuring nating kahusayan, eh nangangahulugan po, meron kang naiibang level ng tagumpay na makakamtan using your spiritual gifts. Of course, factor in natin, ano, may mga ministry naman talaga na medyo mahirap, may mga okasyon o sitwasyon na kung saan mas mahirap yung kinalalagyan mo kumpara sa iba. So obviously, that will add to the challenge. Pero pag sinabi po natin spiritual gifts, talagang makikita mo, mahusay ka. Meron ka talagang kahusayang taglay. Yan po yan. At dahil may husay ka dyan, ano magiging epekto? Ikaw malalaman mo na, ito, kaloob ko ito. Kasi nakita mo, mahusay ka. Actually, kung magiging honest po tayo, through self-evaluation, magkaka-idea tayo kung mahusay ba tayo o hindi sa isang bagay. Of course, may mga ministries po na may mga complicating factors, no, if I may call it that. Ano ba yon? Halimbawa, ang iyong gift ay teaching, pero meron kang takot na humarap sa tao, di ba? O paano ngayon yun? Siyempre, ibang usapan yung magaling kang magturo, kaya lang, ibang usapan din yung meron kang fear na kailangan ma-overcome. Now, may mga tao po na maaaring may gift of teaching, pero yung public speaking o yung pagharap sa kapwa bilang paglilingkod, ay hindi na po problema sa kanila. So, mas madali po nilang magagamit yung kanilang gifts. Hindi katulad nung tao na kailangan pang i-overcome yung kung tawagin natin ay stage fright. So, syempre, factor that in. Kasi, minsan po, akala ng iba dahil nahiya sila, natakot sila sa kanilang pagtayo sa harapan at marahil po ay nagkaroon ng ilang mga pagkakamali as a result of stage fright, ang conclusion kagad, hindi sila gifted sa teaching. Pero ang totoo po, maaaring gifted ka sa teaching, but of course, it takes time to overcome certain fears, di po ba? At kabilang po doon sa ino-overcome natin, ayun nga pong fear natin ng pagtayo sa harapan. Naalala ko uno, nung ako'y nagsimula, hindi ko naman inakala na mapupunta po ako sa pagpapastor . Dahil nung una pong, unang-una, na inassign po ako para mag-preach, no? I was then newly enrolled sa seminary. At minabuti ng aking pastor, nabigyan po ako ng assignment sa preaching. And dahil nga nandun naman ako sa seminary, ako po ay marapat lamang na magpagamit sa Panginoon. So ayan na nga, tinanggap. Naku, maniwala ko kayo. Kung babalikan ko ho yung pagkakataong yun, talagang halo-halo na ho lahat ng kaba at takot doon. Dahil una, yung pong aking church, yan po ay aming home church. Nandyan po ang aking pamilya. So alam mo naman, yung pagka nagpipreach ka at, for the first time, at nandyan ang iyong pamilya, hindi komportable, di po ba? Pangalawa, syempre, hindi ka naman din sanay tumayo sa harap. Yung first time experience na ikaw ay mag-preach, talagang hindi mo alam kung paanong preparasyon, di ba? Nag-prepare ka naman ang sasabihin, pero alam naman natin na pagdating sa actual, iba ho ang hamon. Kaya nga, naalala ko po noon, evening service. Nako, nag-brown out pa ho. Wala naman generator noon. Hindi ko alam kung mapapa-praise the Lord ako dahil nag-brown out, dahil tapos na . Kaso lang, sabi nung aming pasto, teka lang, no? Biglang dumating, may dalang lampara, gasera. Nako, hindi pa pala tapos. Akala ko, praise the Lord, tapos na, hindi pa pala. So anyway, kung doon ko lang po ibabase sa karanasang iyon, baka naman sabihin ko na talaga, hindi ako pwede sa preaching or teaching ministry. Bakit? Kasi nga, tatayo ka sa harapan, paano naman yun, di ba? But praise God, dahil bukod po sa self-evaluation, nandyan din po ang wisdom and guidance ng mga either mentors o kaya naman yung ating mga trusted, matured believers na sila po ay makapagbibigay din naman ng mga inputs on how we can improve or maybe affirmation that will guide us and show na, okay, dito, kaloob mo ito. Ito, marahil hindi mo ito kaloob. Kasi sa akin lang, may mga iba pa akong ministry involvement na ginawa noon. And I was intentional.

yung involvement, no? Kailangan talaga may initial involvement. Ang isa pang usual na pagkakamali, aside from joining the ministry dahil yun ang available, ulitin natin, ha, hindi ho masama yan as a starting point. But you have to evaluate, okay? Kasi baka nga hindi yan ang kaloob mo. Yung isang pagkakamali ay sasali tayo sa ministry na sumasali tayo dahil yung mga kaibigan natin ay nandun din. Ngayon, maaari, may mga maaaring possibility rin na yung kaloob nila, same sa kaloob mo, so tama. Pero let's be open to the possibility na hindi kayo pare-parehas ng kaloob. Totoo naman, di ba? Eh, mamaya, yung kaibigan mo, iba yung kaloob. Sumama ka dun. Then you're assuming na dahil nandun siya, eh, yun din ang kaloob mo. At pwede rin vice versa. Siya naman ang nag-a-assume na yun ang kaloob niya, yung pala hindi. So, mahirap din po yun. Kaya kinakailangan din natin na as we serve, people will guide us when we give them permission to guide us. Kasi yung assessment po nila should not be taken negatively, but rather as redirections. Sabi nga ng isang author, si Rick Warren, sabi niya, trial and error. Sometimes, ang importanteng alalahanin mo, kung hindi yan ang kaloob mo, definitely, meron pang ibubukas na oportunidad ang Panginoon para sa iyo. So, yun po ang mahalaga doon. Na maunawaan natin, sure na meron. Pero kung ano, hindi pa natin alam. Pero siguradong meron. Yan. So, yan, nagbibigay sa atin ng confidence yun, di po ba? What else? Ito pa po. Mahalaga ding i-recognize po natin, mga kapatid, na minsan may mga ministry tayong gustong salihan, pero meron pong tinatawag na proper timing and process. Hindi naman pwede yung basta lang tayo sasabak, no, without the permission or even guidance ng mga in charge sa mga ministeryong iyon. Ang ayaw kasi natin mangyari by doing something, maybe well-meaning tayo, but in the process, we cause problems, disorderliness, or disunity pa nga. Ayun natin yon. Kinakailangan po maging maayos yung ating pagpasok. Maybe you can talk to the person in charge, inform him or her na tinutuklas mong yung spiritual gifts, and you want to be given an exposure. At marahil po ilalagay ka sa mga exposure na masasabi nating it would be a good starting point. Kasi yung iba po, minsan gusto kagad, sabak agad sa mabibigat na mga ministeryo. Pero alam nyo, minsan hindi nakakatulong yung ganun eh. Maganda po you start sa isang mainam na starting point, and part of that is the development of humility. At ma-check din natin ang motive natin, ba't ba natin gustong sumali sa ministry. Baka mamaya may gift ka na, pero bidabidahan tayo. We want glory for ourselves. Baka mamaya may kaloob tayo, pero ang kulang sa atin yung attitude, no? Kasi lahat naman tayo, mahalaga eh. Pero paminsan po yung iba, pag nalalaman na yung kaloob eh, alam nilang mahalaga sila, nagiging paimportante naman. Hindi ho tama yung mahalaga tayo, tas paimportante. We have to remember na accountability yan before the Lord. So, ibig sabihin, hindi ho marapat na tayo po ay nagpo-focus lang doon sa skills. Kaya paminsan po, maganda rin talagang meron tayong mga overseer or mentors or guidance ng ating mga leaders, kasi marahil po, hinug na yung kakayahan eh. Pero paminsan, yung attitude, yung character, yung discipline ay hindi pa ganun kahinog. Baka mamaya, gusto natin maglingkod, hindi tayo aaten ng practice. Gusto natin maglingkod, tapos wala tayong commitment. Gusto natin maglingkod, tapos ayaw natin ang ikinokorek tayo. We don't want to cooperate. Syempre, factor din po yon. Kasama yon sa dinidevelop. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, yung relational learning, importante. I've seen, you know, in my years of ministry, I've seen people who are very gifted, but eventually creating conflicts sa kanilang ministry involvement. At ang reason po ay hindi dahil sa kulang sa kakayahan. Kaya lang the way they administer yung kanilang kakayahan, dun po nagkakaproblema, no? Minsan po masyadong bossy, may mga times naman na parang hindi nagiging maganda yung presentasyon ng mga gustong iparating, at ang dating po ay hindi na ministeryo. Kaya again, we have to check ourselves. We have to submit to
accountability.

0: accountability. At yung accountability na yon is not only for the discovery phase of ministry, but it should continue on. Kasi parte po yan ng paglago eh. Kaya importante yan sa ating buhay. Now, mahalagang tip din po, no? Pagka kayo po ay nag-i-involve sa ministry, at kung kayo po sakali, no? Ay leader sa church, or maybe a pastor, it would be good that from time to time, yung mga new batch of believers, mabigyan po natin ng break sa ministry. Maging intentional po tayo dyan. Several years ago, we had this ministry explosion sa church. Ang ginawa po, we had a seminar on spiritual gifts. And immediately after the seminar, ay pinasign up po namin sila sa iba't ibang mga ministeryo, which will go on for the next 6 months. After 6 months, i-evaluate po sila and then i-rotate sa iba pang mga ministeryo. So magpapalit ng ministry. Ang purpose naman po niyan, again, is for them to understand na ano ba yung mga klase ng ministry, ano yung ginagawa doon, to give them a first-hand experience of what to do. Alam niyo, napakalaking bagay yan. Ha? Marami po ako nakitang mga nag-step up because of that particular activity. And we were surprised na marami po kaming nakita na talagang hindi namin ina-expect, no, na mag-i-involve sa ministry. But they were just looking for that opportunity to use their gifts. And then ngayon po, after many years, faithfully they are serving the Lord. I have to admit na yung iba po, initially medyo challenging kasi how do you tell a person, no, na kapatid, mukhang hindi ito ang iyong kaloob. Eh ang kainama naman po doon, because they will rotate to other ministries, sa pag-rotate, they're given another opportunity and then another opportunity to find out kung ano po yung kanilang kaloob. So, hindi tayo uuwing luhaan, duguan, sawi, dahil at the end of the day, sinasabi naman ng Bible, lahat may kaloob eh. Kaya nga, by knowing na lahat may kaloob, eh kinakailangan na lang nating malaman kung saan tayo may kaloob at paano tayo magmi-ministeryo doon, di ba? So kung alam po natin yan, eh may malaking bagay po yan dahil yung knowledge na yan will eventually be actualized when we are serving the Lord. Sa personal journey nyo po, eh kayo ba, kumusta? Paano nyo ba nalalaman yung spiritual gifts? Alam nyo, ang isang advantage pag alam nyo yung spiritual gifts, alam nyo rin what to say yes to and what to say no to. Oh, totoo po yan. Kasi kung hindi mo naman kaloob ang isang bagay, eh bakit ka naman magtatagal doon, di ho ba? Ito ho, word of warning lang din ito. Kasi kung hindi mo kaloob, the more time you spend sa ministry na yon, syempre hindi ka lalago. Bakit? Kasi wala ka dun sa dapat mong kalalagyan. And most likely, the result will not be fruitful. Pangalawa, the less time you will have for what you are gifted to do. Abay, nasa iba ka eh. Paano ka magkakaroon ng panahon dun sa dapat mong ginagawa? And thirdly, very good consideration din po ito, baka maging hindrance pa tayo dun sa tao na dapat nandun. Di ho ba? Kaya talagang kinakailangan alamin natin yung ministry natin. Kasi the church is a body. Lahat po importante, lahat may kakayahan. And can you imagine ang isang mata, nag-aakala na kamay siya? Oh, di ba? Kung paanong malabo yata yun eh, ganun din naman sa ministry. Kailangan alam natin yung ating kalalagyan. And by focusing on our personal potential and improving it, magugulat po kayo, you will contribute to the overall potential of the church and the church will grow, able to fulfill its calling from God. So sana po ay maging intentional tayo sa pagtuklas sa ating mga kaloob, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: C
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Buong karangalan inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanika lang, lago.
4: Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Mga Gawa 3:19. Ako po si Michael Dizon. Naalala ko po noong taong 1970 ay panahon na natuto po akong tumikim ng marijuana. Tapos nasundan na ito ng mga drugs hanggang sa hinahanap-hanap na ng aking katawan. Naging problema na ako ng aking mga mahal sa buhay. Kung papaano po ako nakalaya sa ganitong klase ng bisyo ay dahil po sa ating Panginoong Jesus. Hayaan po ninyong ibahagi ko po ito sa inyo ngayon.
5: Madam, sino yung nalang sa kotse sa lapasan? Kuporma, mga hippie.
6: Mga ka-schoolmates ko yung tatlo. Ganun? Yung dalawa, tropa nila. Umilis ko ng damo sa akin.
5: Okay yan, may pera ka na. Akala ko naman mga polis.
6: Hindi naman makakapasok basta-basta mga pigoy dito sa looban natin. Pababa pa lang sila ng sasakyan, may nagtimbre na. Kaya huwag ka mag-alala.

0: si Lola. Eh, takutin mo. Hindi ako makapag-concentrate dito sa pagbubukas ng vault eh.
1: Teka, teka. Baka kasi atakihin sa puso kung tatakutin ko. Alam mo, sa totoo lang, tinatagaan na ako sa nervyos. Matagal pa ba dyan? Kinakalawang ka na, amo.
0: Oh, kitang. Basta!
1: Ayos! Ayos!

0: Pulis, tumuloy ko yung sarap ko. Ano? Tatakbo na ba ako? O kaya pa lang?
1: Aboy! Saan ang bahay dito ni Tenyo Puan?
0: Magkatanlan pa ba? Sa susunod na kanto po, sir.
1: Sige, salamat.

0: Si Sargento yung nagtanong sa'yo. Madahin pa talaga kasi rito sa amin eh. May pa-repair ng mga boots niya. Dati kasing namamasukan si Terry yung kuba sa Marikina dun sa pagawa ng mga sapatos.
1: Eh, tala ko kasi bimbo. Timbok na ako. Pawisan ako ng malapot din ah.
0: Bagong tambay ka lang kasi dito sa lugar. Kaya di mo pakabisado yung mga tao. O ito, ito yung party mo. Sa susunod na Sabado, mayakitin tayong bahay. Masya ka dun sa may bintana. Matagal ko lang pinag-aralan. Nagpapakasyon lang kasi sa abroad yung mga nakatira dun eh.
1: Naku, eh, si ano na lang, si Bing na lang isabit mo. Kasi darating ang papa ko galing Saudi, mayayari ako.
0: Eh, ikaw bahala. No problem. Ikaw na ang tumatanggi sa pera, ha? Alam mo, doble ang magiging pera mo sa lakad kong to.
1: Pero
0: kung ayaw mo, si Bing na lang.

0: Michael! Ako habong-habo na sa katigasan ng ulo mo. Hindi ka pa ba napapagod? Bakit ako na naman papahusin ang sermon na ninyo? Ako lang bang anak ninyong pasaway?
1: Oo, ikaw lang talaga.
0: Hanggang doon ba naman sa abroad, nakakarating ang mga sumbong sa akin na puro ka lang tambay? Aba, kung ayaw mo na kurso mo, huwag ka na lang mag-aral. Sayang na ang pera ko sa'yo. Bakit di ka pumari sa ate mo at sa kuya mo, matitino? Masipag mag-aral! Ikaw na bunso!

0: Toy!
1: Mga Totoy! Bakit? Tama ba dito sa KTV? Pag kayo naispatan dito ni Sargento, ha? Mababagahan siya kayo! Kulong kayo! Huh? Kaya, umuwi na kayo! Bawal kayo dito!
2: Kulong kami?
1: Oo!
3: Eh, ang dapat ikulong yung walang pera at yung nagwawala. Pero kami, may pambayad kami sa iniinom namin. O, eto pera ko, o. Hindi ito peke. Pera to, pera.
1: Kayo lang, dalawa ang inom?
4: Oo naman. Kaya pumayag ka ng i-table ka namin. Para may kitain ka naman sa amin ni Michael.
2: Oo.
4: Ako nga pala si Miguel. Di ka talo sa amin, ha? Galante kami sa kagaya mong mabagit.
1: O, sige. Kola ko. Ako nga, huwag niyo akong 1-2-3, ha?
2: Huh?
1: Ipasa salvage ko kay Chris Sargento.
2: Uy, narinig mo yun? Kahit naman, oh. Salvage na agad, eh. At kami ni Medel, para sabihin ko sa'yo, hindi namin trip. Mag 1-2-3.

0: Mabuti at nakita kita dito sa tambayan natin ni Mikel.
1: Oh, may putla ka ata. May sakit ka ba?
0: Ginigiyang na ako, Mikel. Kailangan ko ng helmet. Tinulungan naman ako. Hindi ko na nakikita si Mikel eh. Baka meron ka dyan. Paan po naman mo
1: na? Teka.
0: Mabayaran naman kita eh. Ito pera ko.
1: Oo, teka. Malala na tama mo eh. Tara. Doon tayo sa hype mo ng barkada ko. Meron doon.
0: Sige.
1: Halika na.

0: bakit dito mo yung dinala? Paano kung magsumbong yan sa mga polis?
1: Wala. Wala naman siyang alam sa trabaho natin. Kailangan niya ng droga, Bimbo.
0: Pero maganda siya, Michael, ha? Kung gusto mo, harburin ko sa'yo ngayong gabi.
1: Oh, naku, walang ganyan na naman, Bimbo. Barkada ko yan. At saka hanggang table lang yan.
0: May ganyang kalooban ka pa pala. Akala ko, mas masamang tao ka pa sa akin, eh.
1: Hindi, pare, kahit sa kanya lang. Mas mabait pa nga yan sa ate ko, eh. Ayan mo, kapag normal na siya, ipapahatid ko siya sa rehab. Hindi rin kasi nagpapakita yung baktada ko eh, naglaho na eh.
0: Huh? Hindi kaya na-salvage yun? Di ba pusher yung barkada mo? Di kaya natimbog na yun?

0: 내려면 있습니다. 우리 사모.
1: 메이타 떠나오세요.
2: 오이, 이거 봐라, Serge. 심해있다 ko sa KTV. Remember? Naka-table mo pa nga ako.
1: Di kita natatandaan eh. Patingin na naman ang iyong overnight case. Pwede ba?
2: Ha? Ano po, Serge? May planot ba kayong mag-mascara? Pagod po ko eh.

0: Police?
1: Tapos na lang yung pagkatagawa, Michael. Arestado ka!
0: Sinong bill mo, sir? Anong kaso mo? Trespassing ka ganyan, Sarge. Private to.
2: Gusto mo tumbak na?
1: Dalawa lang tayo. Para din ako hikayas magbigbit sa'yo.
0: Sir!
2: Huli ka na eh!
0: Sir!
1: Itinanta ka na ni Desai. Simayan! At toda sa simpimo mo.
0: Ano?
1: Sa labas ang nagwala siya.
0: Ma?
1: Nalabas sa mga kasama ko. Yan! Telepon na!
0: Ano? Si Pipo! Patay na!

0: Halos mag-iisang taon na rin ako dito sa loob ng pihitan. Hindi man lang ako tinalaw ni na papa at mama ng mga kapatid ko. Kasi tinahihiyan nila ako. Isa akong masamang tao. Bakit? Bakit ba nangyari sa akin to? Wala na akong pag-asa pang mabuhay. Mamayang gabi, wawakasan pa na ang paghihirap kong to. May naitabi kong lubid. Magtibiti ako.
1: Hoy, Pogi! May dalaw ka.
2: Ha?
1: Tumayo ka na. Nakatulala ka na naman eh. Labas ka na, dali!
0: Ako? May dalaw? Sila, papa at mama, mga kapatid ko?

0: Si Midal na nagsabi sa akin na dalawin daw kita. Kasi every Sunday, nakaschedule kami ng mahalal dito sa jail. Nasa Bible school si Midal. Nag-aaral doon.
1: Si Midal, ha? Nag-aaral sa Bible school? Mabuti. Tumino siya. Eh, Pastora, paano siya tumino?
0: Biyaya ng Panginoong Jesus, Michael. Personal kitang inaanyayahan na dumalo sa Bible study. Kasi matigas ka daw. Ikaw lang daw ang ayaw na dumalo.
1: Sige po. Sige po, Pastora. Dadalo ako.

0: Pagkaapo sa mga bilanggo na pinalaya ng Diyos sa pisikal at maging sa espiritual kong buhay. Halos 2 taon din akong napiit sa loob ng bilangguan. At sa aking paglaya, ay doon muna ako nanatili sa mission camp upang tumulong sa mga gawain nila, Pastor. Hanggang sa ako po'y mabigyan ng scholar na makapag-aral sa Bible School. Doon na kami nagkita ni Medel na isa ng professor sa theology. Dinalaw ko ang aking pamilya at halos lahat ay manghang-mangha sa aking pagbabago. Biyaya ng Diyos, sa Kanyang lakas, ako po ay lumaya.
1: Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Mateo 11:28.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Talikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Binigyang buhay ni na
3: Joe Plasiego,
4: Jerry Peñalosa,
5: April Malaya,
6: William Ortega Pimentel,
7: Diana Bailo Nacional,
8: Isaya Mirafuentes,
9: Nancy Lasarte,
10: Dean Camacho.
2: Sa direksyon ni na Jerry Peñalosa at Dean Camacho. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
11: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitigid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ika'y gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuuran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ngayong hapon, sa mga abiyan ka kutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pag sunod sa sininga programa Salmo sa gihapon ang inyong abiyan ka kutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio sa Subdivision, Bacolod City. Dala ng Diyos nga maka tuon naman kita sa nga barang pulong kakabayagin ng Diyos magpapamaya sa aton. By the way, nasalamat kit sa tanan na nagasunod sa sining programa Salmo at the same time nagpangamuyo sa sining station DYVS 1233, the sweet voice of salvation. Salamat kita sa Diyos na ginagamit ini sa ginoong station agod nga ibantala ang balaan ng pulong sang Diyos na ginawali sa mga alagad sang Diyos na nag-programa sa sininga station D5PS. Okay, nung aton nga text mabasa na, basaw na ito ni o kung makita ini in the book of Genesis chapter 18 verse 23 down to verse 33. Genesis chapter 18 verse 23. And Abraham drew near and said, "Will thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city. Will thou also destroy and not appear? Spare the place for the 50 righteous that are therein, and be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and the righteous should be as the wicked that be far from thee. Shall not thou judge of the earth to do right?" And the Lord said, "If I have found in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake." And Abraham answered and said, "Behold, now I have taken upon me to speak into the Lord, which I am but dust and ashes. Peradventure there shall lack 5 of 50 righteous. Will thou destroy all the city for lack of 5? Lacob 5, and he said, "If I find their 14 5, I will not destroy." And he speak unto him yet again, and said, "Peradventure there shall be 40 found there." And he said, "I will not do it for 40's sake." And he said unto him, "O let not the Lord be angry, I will speak peradventure there shall be 30 be found there." Then said, "I will not do it. And I find 30 there." And he said, "Behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there." And he said, "I will not destroy it for 20's sake." And he said, "O let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure 10 shall be found there." And he said, "I will not destroy it then for 10's sake." And the Lord went his way, and so as he had left communing with Abraham, and Abraham returned into his place. Kung nataw na ito ang chapter 18 sa book of Genesis, particularly in verse 23 down to verse 33, this is the prayer of Abraham in behalf sa mga tao dito sa Sodom and Gomorrah. Kag, this is his prayer anti sang Diyos gin-destroy, sunog sang Diyos ang Sodom kag Gomorrah. So kung nataw na tundre ang prayer ni Abraham, makonsider naton nga si Abraham isa ka tao nga makonsider naton nga kahibalogid siya sang karakter sang Diyos, tungod kay gin-mention diri sa sininga chapter
nga ang Diyos mismo o kung si Abraham mismo nagsidentere kung ano ang Diyos nga magahukom sa mga tao sa sini nga lugar tungod sa mga sala sa mga tao diri sa Sodom kag Gomorrah. So kung nataon naton ang chapter 18 diri, no? Once again, mabasa naton diri in verse 1 that God appeared to Abraham. Nagpakita ang Diyos diri kay Abraham, meaning kung nataon naton ang meaning sang nag-appear ang Diyos kay Abraham diri, nagatudlo ini sa aton about ini sinatawag nga chupani, meaning a visible manifestation of God in human form. This is the visible manifestation of God in human form. Nga ang Diyos napakita diri sa kay Abraham sa porma sang tao. Kag siling sang aton nga text diri, mabasa naton diri nga ang Diyos confident gid siya sa kay Abraham. Kaya gin-mention diri sa chapter 18, verse 19, verse 17 down to verse 19, "In the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children in his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which is had spoken of him." So, sinis ang verse 19, "For I know him, that he will command his children in his household after him." So kabalugin ang Diyos kung ano klase tao si Abraham. Tungod kilala gid sang Diyos si Abraham nga si Abraham diri kabalugin siya magsugo sang iya mga kabataan kag sang kaliwatan diri ni Abraham. So in short diri, God was confident with Abraham. Nga ang Diyos kabalugid nga si Abraham magahihimo o niya kung ano ang ginsugo sang Diyos sa iya. So that's why kung nataon nato na ang conversation diri in verses 23 down to verse 33, makita nato diri nga ang Diyos o kung si Abraham nag-appeal sa Diyos diri nga mas nakilala gid ni Abraham ang Diyos tungod kay ang Diyos mismo kabalugid kung sino man si Abraham. By the way, kung basahon naton ang pulong sang Diyos, no? Damo gin mention sa Bible nga ang Diyos nag appear kay Abraham kag gintawag si Abraham diri a friend of God. Mabasa nato in the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 7, in the book of Isaiah chapter 41 verse 8, in the book of James chapter 2 verse 22, Abraham was called a friend of God. Abyan gisang Dios tungod kabalo si Abraham kung ano ang Dios nga ginaalagad niya. Kagkabalo man ang Diyos kung ano klase tao si Abraham. So let's look at verses 23 down to verse 33 kung paano nakilala ni Abraham ang Diyos, kung ano ang karakter sang Diyos, kung ano klase ang Diyos nga ginaalagad ni Abraham. Kaglantaw na ito dari ang iya pangamuyo, no? So ang pamangkot, no, why Abraham intercede in behalf of Lot in Sodom and Gomorrah? Kag ano ang iya pangamuyo, no, sa para sa sini nga makatawhan dito sa Sodom kag Gomorrah?
So kung ang taon na ito ng siningat text na rin, nag-appeal na rin si Abraham sa Diyos nga kung may 50 kamatarong nga dito sa Sodom, you will destroy Sodom down to 10. Kag sinisang pulo siyang Diyos na rin, God will not destroy Sodom kung may napulo kamatarong dito sa Sodom. Di makita na ito dire, nga ang pangamuyo ni Abraham dire, nga kung may ara 50 down to 10, God will not destroy Sodom kag Gomorrah. So to make that long story short, ang Diyos wala nag-agmal dire, no, hindi ko pag-destroy ang Sodom kung may napulo ka-righteous na sina nga lugar. But let's look at no, the prayer of Abraham, kung ano kakilala ng ni Abraham ang Diyos. Kasi rin dito sa chapter 23 o chapter 18 verse 23, in Abraham knew, in Abraham drew near and said, will thou also destroy the righteous with the wicked? Makita na ito rin ang conversation ni Abraham kagsang Diyos, no? This rin sa pulong sang Diyos dere in verse 25, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, in that the righteous should be the righteous should be as the wicked. That be far from thee, shall not the judge of all the earth do right? So sinisang atong text dere in verse 23 down to verse 25. Kabalugi sa Abraham nga ini nga Dios, no? Nag-appeal siya, nangamuyo siya, nag-intercede siya in behalf sa mga tao dito sa Sodom, particularly dere sa kaylat nga iya hinablos. Tungod kamalo siya nga ini nga Diyos matarong nga Diyos. Ini nga Diyos balaan. Ini nga Diyos righteous. Nga ang iya nga judgment is always right because this God is righteous. So kamalo si Abraham dere nga ang Diyos hindi magasilot sa mga tao dito sa hindi siya magasilot sa kayo. Sa kaylat na ato pa siya upod sa mga matarong o kun sa mga makasasala na taga Sodom. Because kamalo siya Abraham dere that God is just, God is righteous. Unhukman man sang Diyos ang mga tao sa Sodom, tungod sinisang pulong sang Diyos dere, ang mga tao sa sinang lugar pertigid ka makasasala. Mabasa na itong dere in verse, nga ang tao dito, pertigid ka makasala in verse 20, in the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. So ang Diyos nakabalugid kung ano ka makasasala sa tao dito sa Sodom, kung ang Diyos man mag-destroy sa Sodom, tungod ang mga tao dito makasasala. Pero antes man sang Diyos i-destroy ang Sodom, ang appeal ni Abraham, kung 3D pa lang, no? Nga luwason niya anay si Lot, antes i-destroy ini nga lugar because Abraham knew that God is a righteous God. Matarong ini nga Diyos. Tugod matarong ini nga Diyos, ang iya judgment is always right. Hindi siya magahukom sa mga tao kung nakita sa Diyos nga ang mga tao nagakaboy sing balaan.

Galatians chapter 6 verse 7 on, God is not mocked, whatsoever a man sow it shall also reap. No? Anihon gid sang Dios o kung anihon gid sang tao kung ano iya nga gintanom. So kung ang tao nagtanom sang hindi maayo, naghimo sa sang hindi maayo, simpre anihon man niya ang hindi maayo o kung ang Dios man maghukom sa iya sa ginahimo niya nga hindi insakto. Pero kung ang isa ka tao tumuluo, no, kag magahimo sa simatarong, ang Ginoo man magasave sa iya. Kag amo ini ang natabo diri sa kaylat, no, nga ginsave sa sang Dios antes man sang Dios gindestroy ang Sodom kag Gomora. Basa naton diri in chapter 19 verse 22 o kung 23 down to verse 25 sang book of Genesis, no. O 26 to 29. Isa pagit kabagay makita natin dari, no, na hindi lamang dari na ambalo si Abraham, no, sa karakter sang Dios that God is righteous. Pero kung basao natin dari ang bilog nga verses 23 down to verse 33, makita man natin sa sining text natin, no, not only God is righteous but God is also long suffering. Kaya ang prayer ni Abraham dere, nga kung may 50, God will not destroy. Kung may 40, 30, 20, down to 10. Hindi kinsang Diyos pag i-destroy ang Sodom kung may tapulo kamataro. Pero disipilisin na ang pulong sang Diyos dere, wala kinsang pulo kamataro dito sa Sodom. So that's why God destroy Sodom and Gomorrah. Pero kung lang taong natundri, ang appeal ni Abraham, nangamuyo siya na hindi niya pag kung may 50 down to 10, dari. But singon na natin, makita natin dari, nga ang Diyos natin, God is patient, God is long-suffering. No? Nga kay gusto pang isang Diyos nga ang tao makalambot sa paghinulsol sa iya mga sala. So, amo na siling sang 2 Peter chapter 3 verse 9. God is not slack concerning His promise as men count slackness, but God is long-suffering, not willing that any should perish, but all should come to repentance. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Gusto man sang Diyos na mga tao dito sa Sodom, masave man sila. That's why ang kulang taon na itong guru, nakalambot pa dari ang wali nila ni Noah during the time. Bisan mabalik kita sa time ni Noah, ang Diyos naghatag sinsansa sa mga tao during the time ni Noah nga maghinulsol because Noah preached 120 years. So gintagaan sang Diyos sila sing tansang na sila maginulsol magtuo, and yet after 120 years nga tansang ginhatag sang Dios sa mga tao during that time ni Noah, wala gid may mga tao na ginulsol kang nagtuo except sa family ni Noah dere. So kung ang taon na to, ang Dios nagatanggit sing tansa because God is not willing that any should perish but all should come to repentance. So wala gid may mga katawan gid nga tig agid nga maybe during that time kapila naman sila kabati sang bali ni Noah, and maybe this time sa time ni Lot guro si Noah naka nagkabuhi pa si Noah sing lawig kag nakawali pa si Noah dere. And yet ang mga tao still sa Sodom kag Gomora wala gid na ginulso kanagtuo sa Dios. So kung hukman man sang Diyos, kung silutan man sang Diyos, kung ginsunog man sang Diyos ang Sodom ka Gomora, initanan tungod ang makatauhan nagpadayon sa paghimo sang sala, kagulagid nagtalupangod sa mga sala nila kag naghinulsol sang ilang asin. Ano ang lesson matunaan natin dari? No? Ang lesson matunaan natin dari, the same na sa aton. Subong at time ginagamit sang Diyos ang mga alagad sang Diyos, mga tumuluo agud iwalis si Jesus Christ nga ang kaluwasan kay Kristo Jesus lang gid.

0: Acts 4:12, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Tikong nasaon na ito ng pulong sa Diyos, dali ang Diyos ginagahatag sin chance sa tao. Not only the time ni Noah, kundi until this time, ang Diyos nagahatag sin chance sa tao nga maging ulsol kag magtuo kay Kristo Jesus. So that's why ining station ni YBS ginagamit gid sa Diyos. Agud iwali ang pulong sa Diyos. Agud nga ang tanan nga makabati, maginulsol kag magtuo kay Kristo Jesus, makaangkon sang kabuwi wala sin natapusan. So this time, antes man si Kristo magbalik sa pagkuwasa aton, gusto gid sa Diyos nga ang tao maginulsol sa mga sala kag magtuo sa iya. Agud maangkon nimo, maangkon sang tagsa-tagsa ka magtuo sa iya ang kaluwasan ara kay Kristo Jesus. So abyan utod sa Ginoo. Kabay kong taani na kita na matumuluo, padayon kita sa pagwali sa pulong sa Diyos, padayon kita sa pag-share sa kaluwasan kay Kristo Jesus. Kagabyan kung kabati ka sa kamaturan nga ang manluluwas, wala na sa iban kundi si Jesus Christ ka nagkari agod luwason kita nga makasala. Abyan hinulsuli imo mga sala, batuna si Kristo bilang imo Diyos kag manluluwas. Agod maangkon nimo ang kaluwasan antes pa magbalik si Kristo sa paghukom sa makatawan sa sini nga kalibutan. So kung ang Diyos wala pa nagbalik sa pagkuha sa mga tumuluo, because God is long suffering, God give us a chance nga ang tao maginulsol gid. Tungod gusto sang Dios nga ang tanan nga makatawan makalambot gid sa pagkilala kay Kristo Jesus. So ang challenge sa aton nga matumuluo, sugiri ang iban sang kaluwasan nga ara kay sa imo nga naangkon nimo kay Jesus Christ. Amo na blabay saying kita no kun naluwas ka, sugiri man ang iban. So kung hindi man ikaw pagamiton sa Diyos, may gamiton man ang iban nga mga na ang Diyos na tumulo, abod ma-share sa aton mahal sa kawi. But isa pagit kabagay nga challenge aton utod, pagamuyuan naton ang mga mahal naton sa kabuhi. Kagamon ni kinhimo diri ni Abraham. Tungod hindi gid gustong ang Diyos na may isa nga magkanto sa impyerno. So ang Diyos lawig sing pasinsya, ang Diyos nagatag sing tsansa, tungod gusto sang Diyos na ang tanan na katauhan makalambot din sa pagkilala kay Kristo bilang ila Diyos kag maluluwas. So ang yan hindi paghulata, no? Nga mag-aabot si Kristo Jesus kag paghukman ka sa sininga kalibutan. Samtang wala pa si Kristo nagbalik, inulsuli imo mga sala, talikni imo mga sala, batuna si Kristo, tuuhi si Kristo ni imo Diyos kag manluluwas. Agud maangkon nimo ang kabuhi wala sing katapusan. So this is the prayer of Abraham. Amuning appeal niya, Lord, call my 50. Meaning tungod gusto man ni Abraham nga makatawhan, makalambot man sila sa paghinulsol sa ilang mga sala kabantuo kay Kristo Jesus. At the same time, gusto ni Abraham din nga iyahinablos na sa lahat, luwason man sa Diyos. Nakuhaon sila anay sa Diyos, antes man sa Diyos, ihukman ini sa Diyos ang Sodom kagomor. The same time, ako man sa aton. No? Gusto natin nga ang mga tumuluo magbalik sa pag-alagad sa Diyos kamay katutom. A good ready kita when the Lord Jesus Christ will come. Kaya nami man pamatian kung dito kita sa langit someday, makumin ang Diyos aton, will done good and faithful, will done thou good and faithful servant. So that's why mga utod sa Ginoo, ang DYVS, ang tanan ng mga Christian station, ginagamit sa Diyos. Agud iwali ang pulong sa Diyos, kay amuning time nga wala pa si Jesus Christ nagbalik, amuning time nga ang Diyos nagatag sing tsansa sa tanan nga makatauhan nga sila man makalambot man sa paghinulsol sa ilang mga sala kag magtuo kay Kristo bilang ila Diyos kag manlubas. Ang santo sa ino. Silang pulong sang Diyos in the book of Genesis chapter 19 dre, no? Nga sa kailat dere sa iyang pamilya, siya duha ka bata kag asawa, no? Nga kung magwa sila sa Sodom kag Gomora, hindi sila magbalikid. And yet siling sang chapter 19 verse 26, and his wife looked back, no? And she became a pillar of salt. So masubo diri, no? Tungod kay nga man, clear kaayo ang kuman sang Dios nga hindi magbalikid sila samtang nagagwa sila sa sina nga lugar, and yet nagbalikid gid ang asawa nila, and she became a pillar of salt. Ano ang lesson nga itudlo ni sa aton? Bisan si Jesus Christ rin ang mention in the book of Luke chapter 17 verse 32, remembers Lot's, ano, Lot's wife. Why? Tungod hindi gusto ang Diyos na kita nga mga tumuloo, ang focus naton sa sini nga temporaryong nga kalibutan. Kung nga nagbalikid dere ang asawa nila, tungod ang iya dere focus hindi sa Diyos kundi sa mga temporaryong nga butang o temporaryong nga butang na nabili niya dito sa Sodom while nagagwa sila sa Sodom. Di ang lesson malern natin dere utod, no? Focus kita sa Diyos, hindi sa mga material na butang sa sining kalibutan, tungod ang mga butang sa sining kalibutan temporaryo lang. Gamito lang natin ininga mga butang sa pag-alagad natin sa Ginoo, but ang atong focus dapat ginara sa Diyos. Agud sa pagbalik ni Kristo sa pagkuha sa aton, we are ready because we know that Jesus Christ will come again, kagkuhaon kita. Sa pagbalik ni Kristus, tanan kita nga matumulo, ready sa paggulat kag sa pagkuha sang Dios sa aton nga mga tumulo. So ra ni kita sang tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang panibagong araw ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ang naghihintay sa atin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Mapagpalang araw po, ako po si Ruth Del Ramadizon. Salamat po sa inyong palagi ang pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa ang ating pong mga kwentuhan, pagbubulay-bulay ay nagagamit ng Panginoon upang kayo ay magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Kanya. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Proverbs chapter 29 verse 25. Proverbs 29 verse 25. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Proverbs 29 verse 25.

Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong salita sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin that to trust in you means safety. And we can let go of our fear of people because as you said in your word that it is a dangerous trap. Father, allow us to increase our knowledge of you, increase our knowledge of your love, so that our fear of people would decrease. Ito po ang aking samad na langin para sa aking kapatid na nakikinig ng aming programa ngayon. Nawa po, Panginoon, ang inyong mga salita ang tumimo sa aming puso at ito ang aming maging batayan ng kung ano ang totoo at tunay na mahalaga sa inyong harapan. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na walang humpay, sa inyong dakilang katapatan at wagas na pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at nawa po ang ating pong napagbulay-bulayan mula sa Proverbs 29 verse 25 that to fear people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety ay magpatuloy pong lumago at yumabong sa ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: kalagitnaan ng pagsubok.
1: Alalahanin mo, ang Panginoon ay tumutulong at nakapagpapalakas ng loob. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi na ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Unang Korinto 10:13. Ang Diyos ang katatagan sa kalagitnaan ng pagsubok. Sa Kanya ka umasa at siguradong ika'y itatawin niya.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Good evening to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyong matanan sa pagupod sa akon sa sining kagabihon sa pagpangamuyo sa aton labing gamahanan nga Ginoo. In Psalms chapter 5 verse 3 it says, "Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning, I bring my request to you and wait expectantly."

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Good morning sa aton tanan nga mga kauturan kag mga kabyanan nga nagapamati sa aton sa sining aga. Kita nagadayaw sa Ginoo sa bag-ong adlaw ginhatag niya sa aton, that we can start our day with prayer and can start our day with Him. Kaga salamat sa Ginoo nga wala siya nagkulang sa aton sa pagpantay kag sa pagtipig sa aton nga kabuhi. And salamat sa Ginoo that He extends our life every day, and indeed may aragit kita sang dako nga pasalamatan sa Ginoo, no? Kag isa ini ka pamatuod nga ang Ginoo naton wala gid nagadalok sa aton, no? Sa paghatag sa kusog sa aton, and another opportunity nga makapangabuhi sini nga kalibutan, kag sa pagkabuhi sang sini nga kabuhi nga upod siya. Salamat kita sa Ginoo sang family nga may ara kita, kag bisan sa iyang mga pulong aton ginapamalanungan pagi man sa sining platform DYVS, sa diin nga nakalabot ang mga pulong sang Dios sa iban nga mga lugar, hindi lang sa aton nga area kundi sa bisan diin nga malabutan sa sining platform, no, sang radio ministry. So we continue to praise the Lord, and we continue to pray nga ang Ginoo magpadayon sa pagpakamayo sang sining platform nga radio ministry. And salamat sa Ginoo nga padayon kita sa pagpangalagad sa this day. And before we start our life sa pag-obra sa aton mga blaton sa ninga adlaw, we are privileged to pray before God, asking Him for His guidance and wisdom kung paano kita magkabuhi sa sininga adlaw. Kaya padayon kita sa pag-ampo sa Ginoo, no? Kay kabalo kita ang Ginoo wala gid nagapatumbaya sa aton, kaya hindi lang nagapamati siya sa aton nga mga tagis-tagsa ka mga pag-ampo, kundi siya man ang nagasabat sa mga pag-ampo naton. Kani sa siningation, ina ayo ko kamo sa pag-upod sa akon sa pag-pangamuyo sa siningation. And let's start sa pagpangamuyo. Let us pray. Heavenly Father, we would like to praise and thank you, Lord, for your grace nga nag-sustain sa amon every day, that we are able to live this life with you, and we are able to give you praise and honor. Isa ini ka dako nga pribilyo sa amon nga maka bugtaw sa sininga tion, kag makasugod sa amon nga adlaw sa pagpangamuyo. Kag madamo kami nga mga palangamuyoan sininga aga, kag kabalo kami nga ikaw ang Dios namon nga nagsugo sini nga magampo kami kay ikaw magasabat. Kag kami nagapati amay nga hindi ka lang pamati sa amon tagsa-tagsa ka mga pangamuyo o kon pagampo, kundi ikaw man nagasabat sa tagsa-tagsa namon ka mga ginaampo according sa imong kabubutuon man sa gyapon. Kani sa siningation o Ginoo, kami nagapamuyo sa Media Network Services or MNS. We pray for wisdom and clarity in all broadcasting and ministry initiatives. Kagkabay Ginoong ikaw gid ang mag-direct sa kada effort toward greater impact through this media network services. We also pray for shortwave broadcasts or SBX. We pray, Father, for the strength, for protection, and safety for the station nga ikaw Ginoo amo ang mag-enable effectively sa mga outreaches, even sa mga unreached communities across Asia. And we also, Father, we pray for broadcast engineering or BXE and IT. We pray also for wisdom and collaboration in system upgrades, equipment,

you are the one nga makahatag man Ginoo sang manami nga station or signals. We also, Father, we pray for our nation, the Philippine National Police, our PNP, has strengthened nationwide security measures as rotational brownouts nga nag-hit sa Luzon kag sa Visayas. We pray for the peace-making teams sa barangay and local officials nga mag-assist sa pag-monitor sa tagsa-tagsa ka mga komunidad Ginoo. We also pray for the emergency hotlines and command centers nga magapadayon ang pag-operate Ginoo using sang sining backup power. And also the move comes as the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. We pray also, Father, for your leading and also kabayeng ikaw gid Ginoo ang magi bulig Ginoo sang sining NGCP. We pray nga ikaw gid ang maghatag sang kaalam sa Senate leadership nga sa tanan nga mga senado Ginoo kag bisan sa pag observe sang proper procedures. Kabay Ginoong ikaw gid ang magpadayon sa pagpangkot sa tagsa-tagsa sa sining corporation Ginoo. And we also pray for around the world, Israel and Middle East. The US is trying to extend the fragile ceasefire between Israel and Lebanon as violence continues between Israeli forces and Hezbollah. Father, we pray for the peace and order. And kabalo kami Ginoong, you are the sovereign God, the God na amo ang makahatag sang peace and order Ginoo sa sining mga nations nga nag-atakayhay sa isa kag isa. And we pray that through this war, many would know you and put their faith sa imo Ginoo, because we believe that wala ikaw Ginoo sa mga ginatugot na butang, na wala ikaw Ginoo sa plano o kung tinutuyo o kung maayong purpose. And we know na everything that happens sa sining kalibutan Ginoo may nakagid sa kabubutuan. And also, Father, we pray for for the strength to every believers sa mga churches, sa mga pastors. Ikaw gid ang magpakamayo Ginoo. We pray nga amidst ang mga bad circumstances that we are facing, kabay Lord, now we can declare that you are the transcendent God, supreme God nga maka hatag sang paayo Ginoo nga solusyon sa tagsa-tagsa kag ginatubang mga problems. We pray, Lord, that through these circumstances that we are facing would help us to become more mature to handle sang tagsa-tagsa kag mga responsibilities and to be more accountable to every responsibilities that you have entrusted to us. And we also pray, Father, for all the believers sa sining nga kalibutan, kabay nga sigapon nga ikaw magapadayon sa paggamit effectively and usefully. And also, Father, we pray nga mag-isa kami sa pagpangalagad sa imo. And we also pray for the spiritual growth of every believers in the Lord Jesus Christ. And kabay Ginoong sigapon, mahimo namon ang tagsa-tagsa mga responsibilities nga imo gin salig sa amon. And today, Father, this morning, we pray nga throughout the day your name be glorified sa amon nga mga kabuhi. And kabay nga sigapon Ginoong ikaw gid mo ang mabayaw sa amon nga tunga. And Father, we
commit to you everything.

thing because we know that apart from you, we can do nothing. So, tanan ini, Lord, ginatugyan, kaginapasalamatan, ginamon ikaw. Sa pangalan sa amon Diyos, kagpersonal ng manuluwas, kagam sa Kristo Asus, kami nagapangamuyo. Amen and Amen.

0: I can hear my Savior calling. Amo yad to ang title sang hymn nga aton nga ginapamatian ka ginakabig ini siya nga hymn of obedience and consecration. Kag sa pagkamatuod kabay pa nga amo ini ang kalantahon sang aton man tagsa-tagsa ka mga tigipusoon nga magsunod kita sa aton nga Ginoo sa iyang pagtuytoy kag sa pagpangulo sa aton kag subong man nga magupod kita sa iya sa tanan-tanan nga tion. Kay amo ini ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Subong ang isa ka sanga hindi mabuhi kung hindi siya maangot sa puno. Ikaw kag ako, hindi kita makapadayon kung hindi kita maangot sa aton manluluhas nga mo si Kristo Jesus. Kay ang aton kaluwasan, siya ang naghatag sa imo sang sini nga kaluwasan. Kag subong man, ang aton Ginoo si Kristo ang makasarang kag wala na sang iban pa nga mapadayon naton ining kaluwasan nga gintugyan niya kaginhatag sa imo kag sa akon. Kag subong man, siya ang magahimpit sini sa tanan-tanan nga saad, tanan-tanan nga iya nga promesa sa imo kag sa akon sa kaluwasan nga ginhatag niya. Kagatahom sini, kay kita wala sing bahin sini, kag ang ini nga kaluwasan ginhatag niya sa aton nga libre. Kag tungod sini ginakabig nga isa ini kabugay nga ginpakamaayon niya sa imo kag sa akon. Kag tungod yara kita sa iya ang iya nga tuyo kag plano nga magapabilin kita sa iya nga magkabuhi, magsalig kag maglaom sa aton Ginoo kag manluluhas nga amo si Kristo Jesus. So kabay pa ngayad to kalantahon makapadayon gid sa pagpakamaayo kag magaaman sa aton sa bulaton ning itugyan sang Ginoo sa aton sa sininga adlaw nga magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang bilog nga dinalan halin sa versikulo 1 tubtub ini sa versikulo 10 sang kapitulo 6 sang kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia. Makita naton diri ang isa sa mga pamaaging ikaw kag ako makapangabuhi nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala sing kahusayan o kon magamong kalibutan kag nga ang encouragement diri sang aton Ginoo sa aton among nga magpangalagad kita magmangin mabinurigon kita sa aton nga isig kapareho nga mga tumuluo kag ang ining dinalan naghatag sa aton sang mga nagakalainlain nga mga kinanglanon nga dapat naton sugataon mga kauturan naton nga nagakinanglan sang aton nga pagbulig kag subong man nga naghatag siya sa aton sing mga pila ka mga kaso sa makauturan naton nga dapat naton buligan halin ini siya sa versikulo 1 tubtob sa versikulo 6 kag pagkatapos sini naghatag siya sa aton sang sabat o kon rason o kon tinutuyo nga magbulig kita kag aridri ang prinsipyo nga makita naton. So nauna diri nga masapwa na ton, the practice summon, we are to restore, we are to relieve, we are to re-examine, and we are to reach out. No? Amo ina ang makita na ton sa pulong sa Ginoo. Sa versikulo 7 kag 8, makita na ton diri, the principle stated. Ano ini nga prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Kag ang isa kabuta nga makita naton nga katulad ang ini nga prinsipyo sa mga mangunguma. Ang mangunguma nagasabog, nagapangga sila, kag magaani sila sang patubas, sang ilangagin sabog o kon ilangagin panggas. Ang ini nga prinsipyo nga nakita naton nga matutuod ini sa kabuhi kag eksperyensya sang manguma sa aton kabuhi kag eksperyensya sa aton espirituhanon ni pagkabuhi, amo man sini ang makita naton. So sa diri sa versikulo 7 nagambala Biblia, dili kamo magtalang ang Dios indi tili awtiawan, kay bisan ano ang ginasabog sang tawo, ina man iya pagaaniyon. So kung sa aton pa, diri naton makita ining prinsipyo sang ginatog naton, pagsabog kag pagani, kag indi naton pwede mabaliwala o kon aton ng pabulag-bulagan o kon aton nga lipat-lipatan ang ininga prinsipyo. Kay kon wala naton iniginatagan sang dako nga pagtamod, nagainbitar kita sang pagukom sang Dios. Kay ang Ginoo indi naton masunlog, indi naton mainto, indi naton siya mapatalang. Kung ano ang iya nga prinsipyo nga ginpasad sa pulong niya, iyagid ina pagatumanon. Kag ang isa diri ka prinsipyo, amo ining prinsipyo sang pagsabog kag sang pag-ani. So nakita na naton sa ginatog naton farming experience ang ini nga prinsipyo, you reap what you sow. Kung anong imo nga ginsabog, amo man ina nga binhi o kon amo man ina nga klase sang produkto ang imo nga pag-aanihon. Kon santol ang gintano mo, santol man ang imo nga pag-aanihon. Kon palay ang imo nga ginsabog, ang imo nga patubas palay man. Ikaduwa nga nakita naton kag nasapuan naton, your harvest is greater than what you sow. Ang imo nga patubas, ang imo nga ani, labaw pa, dako pa sang sa binhi nga imo nga gin panggas. Ano ba't silingon sini? Ang mga butang nga ginahimo naton may dako kag madamo nga konsekwensya nga ma-experiensyan naton sa pila kaadlaw. Subong nga gamay ang binhi, dako ang patubas, gamay nga desisyon, gamay nga butang nga ginhimo naton, may dako ina, may madamo ina nga resulta, may madamo ina nga konsekwensya. Amo ina ang prinsipyo nga makita naton diri. Kag ay katatlo nga naton anaton, you reap later than you sow. Ang but silingon sini, may ara kita ginatawag waiting period. Kung anong ginsabog ta, hindi ni dali-dali nga maani naton. Pero may anyon gid kita. Amo ina ang prinsipyo dira nga makita naton sa Biblia. Patud gid ang pag-ani. Sa ginambal naton ay han, hindi man agad-agad, hindi man insigida, pero mag-abot ang sinimana, mag-abot ang binulan, ang tinuig. Dra kita mag-aani sang konsekwensya nga aton nga ginhimo. Or may posibilidad man gani nga hindi naton ini maani sa sininga pangabuhi naton subong. Apang naibaluan naton nga mag-aani gid kita sini didto sa ginrian sang aton ni Ginoo sa tion nga iya kita paghukman kung paano naton siya ginalagad. Ti amo ining mga prinsipyo nga makita kag matun-an naton subong sa ginambal sang pulong sang Ginoo sa aton. So, ari no sa aton yung pagtuon sini, paano naton mabutang ini sa aton espirituhanon yung pagkabuhi? Kay nga man nagambal ang pulong sang Ginoo sa aton. Diri sa versikulo 8, kay ang nagasabog sa iya kaugalingon nga unod, magaani sing kadulontan gikan sa unod, apang ang nagasabog sa espiritu magaani sing kabuhi nga dayon gikan sa espiritu. Una diri ang kamatuoran nga makita naton, duwa lang gid katalamnan ang aton nga gina sa buugan bilang isa ka tumuluo. Ano inang atalamnan? Ang talamnan nga ginatawag naton unod, kag ang talamnan nga ginatawag naton espirito. Flesh and spirit. Amula na ang duwa katalamnan, nga sa din ikaw kag ako, nagasabog sang aton nga mga binuhatan. Now, ano ang butsilingon sang flesh, sang unod nga ginambal diri sa Biblia sa aton? Kag ano ang butsilingon sang espiritu nga ginhambal sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton? Now, una sa tanan, kun lantaon naton ining unod para makita naton ang iya sini nga resulta, ang aniho naton amo ang kaduluntan. Na mauna kita anay bala sa pulo nga kaduluntan agod nga makita naton kung ano ba't silingon sang ginatawag naton diri unod. Ining pulong gali nga gingamit sang Biblia sa aton, amo ang pulong nga corruption. Nagalarawan inigali ko no sang isa kapagkaon nga napasar na bala. Kung sa aton pa napanos, amo ang pulong nga ginagamit sa aton no. So kung ang isa kapagkaon nga napasar na, isa kapagkaon nga napanos, hindi maayo nga kanon. May posibilidad pwede mo na makaon, pero hindi na maayo ang iya sabor, hindi na maayo ang iyang haitsura, hindi na maayo ang iyang baho. Ti kung kanon mo na, anong matabo? Malain ang imo nga tiyan, kag makatag ina sang katalagman sa imo. Kay basi kun magmasakit ka pa, kag maglala pagid ang imo nga sitwasyon. So amo ni ang paglaragway sang pulong sa ginodra sang korupsyon. So kung sa aton pa magambal kita magsabog sa unod, ang resulta sini wala sing kaayuhan. Ang resulta sini amunga wala sing kahulugan, wala sing bili, kapirdihan, kahuluyanan, kasakitan, kagsubungman, pagtangis. Amunay ambot silingon sang pulong diring gingamit ni Pablo sa aton. So ano ang ambot silingon sang ginatawag diri unod, ang pagsabog sa unod? Na kung lang taon gali naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang pulong nga unod pwede man ining ang physical nga unod, ining aton gid balalawas. Pero sa paggamit ni Pablo sa sini nga pulong flesh unod, ang butsilingon sinigili amo ini ang sala nga nagatinera sa aton kabuhi. Ang butsilingon sini amo ini ang aton nga kinoogali o kon pinamatasan nga sala nga batok sa tinutuyo kag plano sang Ginoo, nga sa pila ka adlaw tinluan ini sang aton nga Dios, pakamatarungon niya sa adlaw sang iya nga paghimaya sa imo kag sa akon. Amoy niya kung aton gali nga lantaon. Ining ginatog na ton flesh, it refers to our sinful tendencies. Naibaluan na ton nga ikaw kag ako may bag-o na kita nga kinaiya. Kag ina ang kinaiya, amoy na ang Diyos nun nga kinaiya, matarong nga kinaiya, apang wala pa mahimpit ang aton nga pagtubos ang aton nga Ginoo sa aton nga mga sala. Tungod yari pa kita sa presensya sang sala. Wala sa payan nga positionally speaking, we are redeemed. But practically speaking, we are still being redeemed. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo na nga ang aton nga ginatog sanctification, ginagamit naton nga pulong progressive. Nagapadayon pa. So, amo ini ang katabo diri. Gani, kung lang taon naton sa Biblia, may posibilidad gali nga magapanggas kita sang aton nga mga binuhatan sa unod. Ano ini? mabalik kita sa ginambal sa aton diri sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Kay diri naton makita amo ini ang mga kinaiya sang unod. Kag amo ni ginambal niya, karon hayag ang mga buhat sang unod. Ano ini? Nga mga amo. Pagka makahiliwason, pagkahigko, pagkaulag, pagkadiwatahan, pagkababaylan, kaawayon, pagpinuyas, kaimon, kasingkal, pagbinahain-bahin, katuhay-tuhayan, hiriya, pagkahisa, paghubog-hubog, paggansal, nga kinalipay, kagang kaangay sini. Ti kun aton nga taon, amo ini ang ginatawag naton mga binuhat sang unod. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton nga ini nga mga butang kun ginahuptan ini sang isa ka tumuluo sa iya kabuhi, indi ini makapihimaya sa Ginoo kun indi makatag ini sing kadulontan sa iya kabuhi. It will poison his life because it will not give something beneficial to his life the moment he will live according to the flesh. Amo ina ang ina nga dinalan sang kasulatan sa aton. Ang butsilingon sini kun sa aton kabuhi ang aton nga ginahuptan sa aton tagipusoon ang kadumot, ang kaisa si isig kapariyo, ang pagkadalok, ang paginubog. Ang ambal sa Biblia sa aton nagapanggas kita sa unod. Kag anong resulta? Katulad sa pagkaon nga napasar, pagkaon nga napanos, hindi na makatag sang kaayuhan, kun hindi makatag ini sang hilo sa kabuhi sang tumuluo. Sa piyak kabahin, nagambal ang Biblia sa aton diri, espiritu, spirit. Ano ini ang espiritu? Now, kung lang taon naton, balik kita. Diri naton makita ang resulta sini. Ano ang anihon sa isa katumuluo kung nagsabog siya sa espiritu? Magaani siya sing kabuhi nga dayon. Kung lang taon naton, si Biblia nagahambal ina sang ginatawag naton life everlasting. Na wala ini nagapakita nga ang tao nga nagasabog sa unod, ang tumuluo nga nagasabog sa unod, wala iya sang life everlasting. Kay ang tanan-tanan nga tumuluo may life everlasting. Ti ano ini? Now, suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, it does not refer to the duration of life, eternal life, everlasting life, but rather to the quality of life. Kaya kung aton gili nga na taon sa pulong sa Ginoo, makita nato niya dito sa ginirian sang aton niya Diyos. May nagakalainlain nga mga posisyon nga itugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Depende kung paano naton siya diri gin pangalagad. Kag ang ini nga mga posisyon, amo ini ang magadeterminar sang aton nga pagpangabuhi. Kung may levels of rewards, there will be levels of judgments. Amo ina makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Now, kung may Biblia kamo, palyog bukas sang inyo nga mga Biblia. Matthew kapitulo 25 versikulo 21 kag versikulo 23, amo lamang ina gyapon ang ginhambal dira sang aton niya Ginoo. Amo ini ang paanggid na tuhoy sa mga talanton, kag nibaluan naton nga ang ini nga paanggid ang amo diri, amo ang aton Ginoo si Kristo, ang agalon diri, kag ang tagsa-tagsa katumuluo amo ini ang mga iya nga alagad o konsulugoon. Kag nibaluan naton ni ikatatlo diri, indi ni siya matutuod nga tumuluo o kon matutuod nga sulugoon. Now, ano ang ginhambal niya sa nauna nga duwa ka mga ulipon? Naghambal diri siya
1: Maayo gid. Well done. Kaanong ginabala? Maayo gid, ulipon nga maayo, kag matutom. Sa dyutay, nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod sa kalipay sang imo agalon. Now that particular statement implies that there will be rulership, positions of rulership in the kingdom of God. Kag dipindi na kung ano ka katutom, kag kung ano ka kamasaligan niya klase sang ulipon. Amo ina makita naton diri sa pulong sang aton nga Ginoo. So, balik kita, dirigari naton makita nga ining eternal life, it primarily refers to the quality of life, to the higher positions, and not about duration. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton nga ang ining espiritu kon ang tawo naton diri no capital letter E ang gingamit persona ini amo ini ang ikatatlo nga persona sa pagka-Dios, the third person in the Godhead, the Holy Spirit. So ang butsilingon sinigli to sow in the Spirit, it simply means to walk in the Spirit. Magpanglakaton upod sa Espiritu. Amo ini makita naton sa Galatia kapitulo 5 versikulo 16, nagasiling ako magawi sa Espiritu kag dili ninyo pagtumana ang kailigbon sang unod. So anong but silingon sini magambal kita gali nga sowing in the Spirit? It simply means to walk by the Spirit. Or verse 18, apang kun ginatuytuyan kamo sa Espiritu, wala kamo sa idalom sa kasuguan. Ano ba't silon sini? To be led by the Spirit, ginapanguluhan, ginatuytuyan sang balaan nga Espiritu. Amo ining makita naton, kag masapuan naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Kagdra man sa Efeso kapitulo 5, versikulo 18, ang pulong dira nga filled with the Spirit, napunan kita sang balaan ni Espiritu. It simply means that we are controlled by, directed by, led by the Holy Spirit. So, ano ang makita naton sa ginatawag naton balaan ni Espiritu? Sa tiun nga magpasakop kita, magpadiriher kita, magpagiya kita, magpapangulo kita sa Balang Espiritu, anong resulta? Verse 22 and 23 sa Galatians chapter 5. Apang ang bunga sa Espiritu amo ang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sa kaugalingon, batok sa amo, walay kasuguan. Ti ang ina nga dinalan sang kasulatan, nagahatag ina sa aton sing dugang pagid nga pagpangangkat. Amo ini ang aton gili kabuhi. The moment we sow in the flesh, we will reap corruption. We will reap shame, defeat, and poison. But if we sow in the Spirit, we will be rewarded by the fruit of the Spirit. And at the same time, kung ang taon niya naton sa Biblia, ang aton kabuhi, makatag kay mian sa Ginoo, kag ang Ginoo, malipay kag mahamuot sini. So the challenge is, sa duwa katalamnan, ang talamnan niya dapat naton isabugan among talamnan sang Espiritu. Kag paagi sina, may kalipay, may kasiguruhan, kag may kahulugan ang aton nga pagpangabuhi. We can experience the abundant life, the fruitful life that God has in store to those who sow in the Spirit. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamay sining pulong,
0: nga aton ginpamalandungan. Saliwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
2: Maybe as a child you knelt by the bed and said some little prayer. Or maybe you said grace before meals, something like, God is great, God is good, let us thank Him for our food. Those prayers are wonderful. They're the first steps to faith. But is that the last time you talk to God? Prayer isn't just for children. It's not a feel-good exercise or security blanket for those who can't take care of themselves. Prayer is the way we talk to God, the Lord of heaven and earth. And that's not kid stuff. God wants you to talk with Him every day. He wants you to have a real, meaningful relationship with Him, sharing all thoughts and feelings, and learning how to trust Him. The Apostle Paul said, "Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." To have this intimate kind of relationship, you must tell God you can't make it on your own, and that you need His Son, Jesus Christ, to make things right in your heart.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. May nga adlaw sa inyo mga kauturan, kaabyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagkumatis ng itong program. Buhing paglaom nga makita ang masapuan lamang nato nila sa kay Kristo Jesus. Now, siningat iyon ang aton nga pagatunan, no? Diri naman sa Matthew chapter 5 verse 13 o kung 3 si tubtob sa 16. Ini ba lang ginhambal diri sa verse 13 sa Matthew chapter 5. Siling diri, oh, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? If it is henceforth or thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Kabayang Ginoo, magpakamayo sining pulong niya, magapangamuyo kita Ginoo, nagadangop kami sa imo, sa sininaman nga tion, tugyan ang amon nga pagtuon, kagang tagsa-tagsa nga tagpalamati sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, in our study of the Beatitudes, of the Sermon on the Mount, no, ang wali sa bukid, we have learned the distinguishing characteristics present in the life of one who has truly repented of his sin and is fit to enter the kingdom of heaven. Ang isa ba lang taong sa yakabuhi nga matutuod nga naghinulsol sa iya mga kasaypanan, kag amuin na siya ang takos nga makasulod sa ginharian sang langit. These are universal qualities that will be evident in the life of a true, no, matuod-tuod gid nga tumuluo sini nga manginadlaw. Now kun manotisyahan mo sa bersikulo 13 tubtob sa 16 sa Mateo kapitulo 5, si Jesus diri naghambal sa iya mga sumulunod that they have a powerful responsibility in this world. Na anong sumulunod? Disciples, followers. Tigali kun ikaw isa ka followers ang Ginoo, may ara gali ikaw nga ginhambal sang Ginoo sa imo kag sa aton nga may ara kita sinang ginatawag naton powerful, makagagahom, no, gamhanan nga responsibilidad sa sining kalibutan. You know, we are saved to make a positive impact on others. Amo ni plano, but that's why nga ang aton bala ang pagpanugid sa pulong sang Ginoo hindi niya kompetensya. No? Yung isa, doon kadala kita sa aton mga balatyagon. Pero ang impact gali, tungod kinaluwas ikaw, that's why that makes a positive impact on other people. Pinaagi sa imo paghambal, pinaagi sa imo kabuhi by life and lip, works and words, dapat naton gali i-demonstrar ini sining ginatawag naton ginahambal naton na termino, the saving power of Jesus Christ sa isa ka kalibutan that is corrupt and dark, corrupt kag madulum. Abi mo sa pagkamatuod lang naluwas kita, we are saved to make a difference, hindi ba? We are saved to make nga lain bala in the life of others sa sininga kalibutan. Tiko nang imo kabuhi ya karon wala ya bi pagbaylo amo man gyapon ano ang ano pa ang nung impact ina sa iban abi man. Oh? Basi ko nang imo kabuhi ya ginadala mo lang sila ya pinaagi sa pagtaw-taw mo kun sa imong kwarta nga mga tawo nagpalapit lang sa imo because of your money, because of your riches. Daw kapigaw, no? Pero abi mo, ang mga tao, iya, makita kag masapuan naton dire. Nga kung ikaw na luwas, you are going to make a difference in the life of others in the world, in this world, in this present and troubled world. Nga kung ikaw matutod niya Kristohanon, siling sa pulong sa Ginoo sa versikulo 13, ikaw amo ang ginatawag naton asin sang sininga kalibutan, kagkapawa sang sininga kalibutan. Apang masubo. madamo sa mga Kristohanon nga na lost do nagtabaang na, they lost their savor, kaangay sang isa kaasin. Kag hindi lamang they lost their savor, are amo ini as salt, but they also hide their light from others. Tingod kay daw nakulbaan na sila magpakita sang ila kabuhi sa iban, kay manti ang kabuhi nila pareho man sang kalibutan. That's why sa sining of tion sa atong pagtuon, we need to understand the true message, ang matugtuod nga mensahe behind the salt and light. Amo ning ginatawag naton the salt and light metaphors, kag maalaw naton ang Dios sa paggamit sini as his powerful instruments of salt and light sa sini nga kalibutan. Kung tanawon mo ang Bible mo sa versikulo 13 kapitulo 5, you are the salt of the earth. Ano ining nakita na akon? Of course, may outline kita dire, but I will give you my outline. Pero tinguaan kong ma-explicar sa inyo to make it very, very clear. Nga maintindihan sang madamo sa aton. Ano ini ang propiedades nga klases, nga propiedad, the properties of salt? Anong properties, ang propiedad nga makita naton dira? Or ang mga ingredients, ano ang magamitan sini? What, in other words, kag ano ini nga klase sang asin? Ang asin, ano nga ni kolorya? Di ba? May pula nga asin. Tinaya ko may coloring, you know? But normally, ang asin, ang kolorya, puti, hindi ba? Puti. Bawo dira sa amon sa Iloilo, sa Mandurriao kami. Ang Mandurriao, yaw known ina sa nga kanamit, sa bangros ko, no? Kag asin. May kilala kami nga nag-aagi, pero minsan akong balay, nag-abaligya asin, baka puti-puti, gina, kanami, yung klase ng asin. So, white color, nga ang asin nag-representar sa ano na, di ba, purity, di ba na? Wala spot, unspotted, kundi pure. Number two, nagadala sang flavor, sang sabor sa pagkaon, brings flavor to food. And then number three, can sting an open wound. Ah, daw pareho na nga daw matahi niya ang, kwan, ginapakipot niya ang pilas. Ito, no, ihulong pala sa dagat. Nakain dagat ko ni masin. Nabutangi bala asin kay para magkusog. And number four, makes people thirsty. Amo na bala nga, kung nagapirmi ka, nagakaon sang asin, nagadali ka uhaw. Muna sa duman ko sa una, slula namon. Hindi ka sagi kao na sin. Kaya may labot nga, dali ka na dakpon sa high blood. Linya, kung maparat, dali ka na high blood doon. Nagakauhaw kasi na. And then lastly, ang asin, preservative. Mao dito kuno na sa may Bagyo area kuno to, sa Kabukiran to, sa Ilocos to, sa bukid bao, ang ila kuno nga magpakakita na sila kag makaihaw sang baboy talunon, abiskan binulan mo pa nga hindi makwan, bisan wala refrigerator, bisan wala kuryente, bakbakan na butangan na tambakan na nila sang asin, kung sa aton pa daw binuro ano. So, white color represents purity, brings flavor to food, can sting an open wound, makes people thirsty, a preservative. Now, anong nakita natin dire? This is no doubt what Jesus had in mind. Listen, it has purifying, preserving, antiseptic qualities, and it helps keep back decay, corruption. Because the only way to preserve meat in Bible times was with salt. Amo to galing sakto man ang ginahimo na dito sa Ilocos, Arion, sa Kabukiran, sa Cordillera province. No? Amo na galing ginahimo nila. Because the only way to preserve meat in the Bible, in the Word of God, sa tion, sa pulong sang Ginoo, was with salt. Di makapreserve. Maka-purify, bawo katinlo pa, antiseptic qualities. And it helps keep back decay. Hindi sa madunot, ma-preserve siya. Now, kung aton pag-italopang doon, ina ang property sang ano ni sang asin, but the proposition of Jesus. Ano ang proposition sang Ginoo ni Hesus Kristo? Ikaw kag ako nga tumuluo are to be what? An application to this, a preservative in this world. Kinanglan kini kay siling sang Bible, you are the salt of the earth. But sing ganon, ikaw nga tumuluo are to be preservative sa sining nga kalibutan. Holding back corruption, holding back immorality, and moral decay. Kung natong talupang doon sa Roma 28-22, makita natong dira nga tama gid ka nga gindescribe gid ini o kung Roma 28-29-30-31-32, pila ka chapter 28-29-30-31, 5 chapters ginahambal ina sang ginatawag naton graphically describe the corrupt motive or the corrupt nature of the world. Di, basta kanyara kagani sa kalibutan, abang kisa ang mga Kristohanon, nagakaapiktuhan man sini, ano ang yara sa kalibutan? Yes, of course, ang iba nagasiling, nga gin-institute man kuno sang Ginoo ang kalibutan, o kung gintuga man, o kung gin-ano man ang gobyerno, apang there are things nga nagalimit sa aton sini, mga abiyan kagbang kauturan. Ikaw gali, mamangkot ako sa imo sa sining nga tion before we close sining aton series ang aton nga pagtuon sa sinigid nga tion. Kamusta ka? Are you the kind of salt nga ginhambal diri sa Matthew chapter 5 verse 13? A preservative? Ina ang ginatawag naton bala mga kauturan that kita nga mga tulumuluo are to be a preservative sa sining kalibutan. Ang imo kag ang akon bala, ang aton bala kabuhi, kalamutan sa tubangan sang Ginoo? Ah? Nga makita sang iban kag makaguygoy sa ila sa kaluwasan? Amo ni kadamo sang Kristohanon kanon nga nagapamati apang sining naton sa nagliligad, madamo sa mga Kristohanon nga daw hindi Kristohanon ang ila kabuhi. Because ang ila nga mga kabuhi hindi ayon nga ginahambal sa pulong sang Ginoo apang mga utod ginagapamati sa sinigid nga tion gabay pa kuntani that we will check our life, check apunta ang aton kabuhi, diin bala ako tuod, ano bala ako, am I really the salt of the earth, ako bala matuod ang asin sa sining kalibutan. Asin ka man tuod pero mamangkot base na lost mo na ang imo sabor or wala na gidamil kay wala ka na sang integridad, ha? Kay ang mga ginapanghambal nimo ayahan kay ginasugid nimo puro na lang kabutigan, puro na lang patok-patok for the benefits of your vested interest. Oh, come on, kabay pa kung tani nga aton ini talupang doon. Magabalik naman kita sa masunod naman nga adlaw, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, Buhing Paglaom. Good morning. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: ay nagalikop nga kadulom sa kabuhi sang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Sunlight, sunlight in my soul today.
2: Good morning sa amon mga pinalangga namon nga manugpalamati. Ang amon tigipuson higakalipay na maliwat nga makabisita sa inyo mga panimalay kag makadala liwat sa mensahe sa aton nga Ginoo nga amon ni nagatudlo sa aton sa pagpalig-on, pagpabakod kag pagtudlo sa aton nga magkabuhi kita nga balaan kag mahimaya ang aton nga Ginoo sa aton nga kabuhi. Salamat gid liwat sa pag-tune in ninyo sa inyo mga radio diri sa DYVS. Kaga hindi ni aksidente nga nag-open ikaw sa imo radio kabay pang ini nga mensahe magahatag gid sing pagpakamaayo sa aton. Sa sini nga magabasa lang ko diri, makita diri sa balaan gid nilan sa kasulatan sa Mateo chapter 24, basahon ako ng verse number 10 kag ang verse number 11. Siling sang pulong sang Ginoo, and then many will fall away and betray one another and hate one another, and many false prophets will arise and lead many astray. Kabay pa nga ginugid magapakamaayo sang iyang nga pulong. Mga hinigugma, ang meaning sang word nga apostasy means a falling away, a withdrawal. Kag ining a word ginggamit sa New Testament twice, and it means that abandonment of the faith. Nagbiya gid siya sa pagtuo, nagpalayo siya sa Ginoo. Kag hindi na nimo makita, wala na nagaalagad, ay hanaga enjoy na sa kalibutan. Kag nabalaan naton nga ang enjoyment sa kalibutan, ang pleasure sa kalibutan, madali lang yun. Ang matuntun nga kalipay, nga joy, kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo. Muna ginambal sa kalantawan, there is joy in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. Di ba? Kung nag-aalagad ikaw, ang matuntun nga kalipay, ara sa imo. Sa pagpadayon natin sa pag-alagad sa Ginoo, bisan may mga kabudlayan, may mga balatian, may mga gumunta nga nag-aabot sa aton, grabe ka init, may mga linog, may sunog, ano na lang ngayon. Nga mga gumunta nga nag-aabot, nga wala natin ginapaabot. Kung kaysa hindi kita makaintindi sini. So mga hinigugma, madamo nga mga katauhan nga nagpalayo sa Ginoo. Ayan ba si ikaw nga nagapamati sa siningaaga, dugay ka nang wala nakabisita sa simbahan, kag nagpalayo ikaw, ayan na-discourage ikaw, ayan nagluya ikaw, ayan nasandad ikaw, ang hangkat sa pulong sa Ginoo, nga sa diin magamatutom kita sa pag-alagad, balik kita sa pag-alagad sa Ginoo. Dala natin makita ang matutod nga kalipay, hindi sa aton mga abyan, hindi sa sininga kalibutan, hindi sa manggad sa sininga kalibutan, kaya manggad madula lang ina. Pero mga abyan, forsaking the Lord was the recurring sin of the chosen people, especially in their contrast with idolatrous nations. Nabala natin sa una ining mga katauhan. No, manang pinakamasubugit, nagakalipat sila. Amo na na ang ginhimo sang Diyos sa ila, ang pagpakamaayo, ang pagsabat sang Diyos ang ila pangamuyo, ang pagtipig sang Ginoo, ang pagluwas sa ila, ang pagpakaon sa ila. Pero nagakalipat sila gihapon, kang nagasimba sa hindi matuduod nga Diyos. Nga may mataman pero hindi makakita. May ilong pero hindi makapanimaho. May dulungan pero hindi man makabati. May baba pero hindi makahambal. Amo ni ginatawag idolatol sa mo ni sang una ini nga mga katawhan, mga hinigugma. So, the tendency to apostasy appeared in their earliest history and remained with them to the end of the national existence. So, mga hinigugma abyan Kristohanon, when men or women repudiate their marriage vows, when political leaders give up their party, and when soldiers desert their army, and when preachers forsake their calling, we make much of it and stand ready to criticize and condemn. But what about the religious apostates? So apostasy, falling away, withdrawal is widespread in the church today. May mga nadumduman kita nga sang una matutom pero di na sila subong. May nadumduman kita sa aton mga churches nga grabe gani maghatag, magbulig pero di na subong. Ayhan, makita natun nga nagtalikod na. Ayhan, iban masubo, nagtalikod na sa kamatuunan. Amo na, nga ginambal sa balaan nga tinalan sa kasulatan, Jesus said about the last days, because wickedness is multiplied, most men's love will grow cold. Sa sining nga mga katapusan nga mga inadlaw, makita natun ang ilang gugma nagabugnaw man. Hindi na nimo sila makita, nalimta na nila ang ila first love. Ano ginambal ni Apostle Paul, let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first. So anong mga causes ng apostasy? Ang pagtalikod. Lack of a genuine conversion causes apostasy. Ano ini? Ay makamal kita mga professing Christian. Nagapakuno-kuno lang. Ayhan, nagahamba lang ang Kristohanon sila. Kristohanon lang sa ngalan. No? Madamo ini nga mga katawhan nga nag-drop out of church or fall away from the faith because they lack a genuine Christian experience of grace. Wala nila na experience ini. Wala nila na pamatud-an ini ang bugay sang Diyos sa ilang nga kabuhi. Kag ini nga mga katawhan may have joined the church because others were joining or for social or business reasons. Te, may mga kilala kita sina nga nag-join lang sa simbahan pero gali lain ang motibo. Hindi naton makita kita nga mga katawhan, hindi naton makita. Pero ang Diyos nakikita kung ano ang ilang motibo, nga nagasimba sila, nga nagakanto sila sa simbahan, nga nagasimba. But these people may have joined the church because others were joining or for social or business reasons. Ano ba gid? Lack of biblical instruction causes apostasy. Nakulangan sila sa ginatawag nga pagtudlo sa ila instruction. Amo na nga sa aton mga churches may mga discipleship kita. Kag importante ini sa sulod sa aton nga iglesia, sa aton mga kaiglesiahanan.

people that this or those professing faith in Christ did not have any instructions concerning the privileges and responsibilities of believers. You know what? Listen to this. Without proper instruction, these people may drift away and become indifferent toward the church. Amo na nagapasalamat kita sa mga kaiglesyahanan nga nag-disciples ang ilang mga members. Gluyag magtuon. Kay kun may mga gina-disciples sila, ini ka makatawan, luyag sila nga maghamtong, magmature. Bisan hindi sila perfecto, pero nagatingwa sila. Kag nagatingwa sila nga sa din, maggamit sila sang aton nga Ginoo. So tandaan naton, without proper instruction, these people may drift away from and become indifferent toward the church. Ano pa gid? Persecution causes apostasy. Diba? Sang una, uso gid, sang una, mga Christian, mas terrible to ang ilang persecution. I-compare subong. Grabe tong persecution nila sang una niya. Hindi lahog-lahog. Tiaton gani, gamay pala nga persecution gani, gapalayo na kita sa simbahan. Hindi na kita makita. Kung kaysa ginagamit ini sang Ginoo ining persecution nga sa diin, magbabakod pagikita, mangin maisog pagikita, kag magapadayon kita sa pag-alagad sa iya, tub-tub nga mag-aabot sa iya. Nga man, sa asta san ugid ang aton pag-alagad sa iya, pagsimba sa iya, pagservisyo sa iya, tub-tub nga mag-aabot siya. Hindi lang sa sininga tuwig. Hindi lang sa sininga 2024. Kundi sa asta nga mag-aabot siya sa pagkuha sa aton. Yes, sa ihan, ang aton mga churches kadamo sa mga persecution na experience. Pero makita natin, ina, nagpabakod sa mga membro, nagpabakod sa mga katawhan, sa mga Kristohanon, nga sa diin, magkapadayon pagit. No? Iban makatestify nga grabing persecution sa ila, pero wala sila naguntat, nagpadayon sila kag nagpagamit sila sa aton nga Ginoo. Ano pagin? Worldliness causes apostasy. Eh? Tungod nga na willing na sila sa kalibutan. Siling nila kung Kristohanon ko, tidamo sa mga, hindi pwede. No? Ato na sila iya sa kalibutan. Amo na siling naton kagina kung digdo ka, ti malipot lang pleasure ni mo digdo. Anong sunod sila? Ti consequence man. Yun, ikaw matutod ng Kristohano na. Kung ikaw matutod ng Kristohano, kung nagahampang kasala sa kalibutan, sa pagpakasala, nag-enjoy ikaw, mga hinigugma, magabalik kagid, magasiling kagid, kung ikaw matutod ng Kristohano, inulsul kagid, sa matutuod gid, nagahibi kagid, nga ang balan ng Espiritu, nagtandog sa imo, nag-convex sa imo. Amo na, kung ikaw Kristohanon, balaan gini mo nga ikaw Kristohanon, kag kung ikaw makasala, nasubuhan ikaw. Tiyo mo na mga hinigugma, mga autod sa Ginoo. Forsaking spiritual living causes apostasy. So makita natin mga hinigugma, ano ang cure? Complete dedication to Jesus Christ. Kabay pa, i-dedicate natin kabuhi, liwat. Balik kita sa pag-alaga na biyan. Kristohanon. Kaya wala ikaw may makuha sa sininga kalibutan. Bible reading, basa kita, prayer, fellowship with God's people. Kinanglan natin nila. Witnessing for Christ. Obedience. You know what? The Bible speaks of many who became apostates. Ahab, a king of Israel, was influenced by Jezebel to desert the true religion of Jehovah and turn to idolatry. King Saul became covetous and jealous and distorted his heart away from the Lord. Kabay pa mga hinigugmahang, ginahangkat ko ginikaw. Kung ikaw naguntat sa pag-alagad sa Ginoo, balik gid sa iya. Kaya ginuugid ang nakahibalo

Hello and good day naman sa inyo, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Matutumgid nga nagasunod sa inyong aton programa, Hour of Hope. Sa gyapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinabaan Baptist Church sa inyong kaupod. Of course, gina-acknowledge tagid mga kauturan ng participation sa aton mga utod. Mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat, ginaagda tagid kamo pagpadala sa inyong mga text messages dira. May mga questions kamo o kung mga prayer requests. Kindly send that to us sa 0919-228-2263. Ginoo kag labing gamhanan ng Diyos, balaan nga sa tanan nga hindi matupungan. Salamat sang imo kaayo gid nga nakita naman namon sa sining adlaw. Pagtipig kag pagtuytoy mo, pagtatap kag ang kaluoy mo Ginoo, salamat gid. Thank you sang paghatag mo sang dugang kinabuhi sining adlaw, kusog maing lawas. Pagsabat mo sang amon mga pag-ampo Ginoo. Sa bagay nga nakapadayon kami sa pag-alagad sa imo kag sa paghimo sa ngamon mga dekoton. O Diyos, nag-prayman kami sa mga utod na may maginabatsyag sa lawas. I-grant man palihog Ginoo ang healing mo. I-grant man palihog ang paghimuno mo sa may mga kakulangan sa gyapon. Bisan pa man Ginoo maghimo sa mga desisyon, mga plano nga nag-affect sa ilang kinabuhi, kabay pang wisdom nga nagalin sa imo, mapalambot gid sa ila. O Lord, kabangi man ang tagsa-tagsa nimo ka mga kananakan nga nagawalis ang kulong, sang kapisang kaalam, sang kapisang gahom, kag ilabi na gid Ginoo pagtuytoy nga nagalin sa imo. Nag-pray man kami sa nagasangyaw sa ngayong balita, sang kapisila sang gahom, kag in-enablement nga nagalin sa imo. And for those who are seeking for the truth, kabay pag Ginoo nga masagamlahan nila sa Ginoo Jesus, mabato nilang ila personal man luwas, kag makaangkon sang kinabuhing dayon. Bisan pa man Ginoo nga nagapalayo sa pag-alagad, kabay pagliwat nga mapabalik. Gamita Ginoong iban nga mga tao nga maghambal sa ila, gamitang iyong mga pulong nga magapanghikot ang balaan ng Espiritu, kag bisan pang hitabo sila palibot nga magtandog sa ilang manumbalik na sila sa inyo. Padayon ka sa pag-blessing nga programa, kag bisan pa ang mga dagawalis ang pulong halin sa putligid nga tagipusoon sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Galatia chapter 3 verse 28. Nagasiling ang pulong. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is not male and female, for ye are all one in Christ Jesus. Well, diri mga uton nagahisgot si San Pablo sang aton nga unity. Kabalo ka mo ako on taman kag sa indi, kamatuuran ini, nga tungod sa kay Kristo Jesus, ginisa kita sa panimalay sang Diyos. We are adopted into the family of God through faith sa kay Ginoong Jesus. Kaga, bisan nagkalain-lain kita sa mga kinaiya or backgrounds, mga utod, kung ikaw truly born again, utod ko ikaw sa Ginoo, utod mo ako sa Ginoo, kag nagatinguha kita tanan sa pag-alagad, paghimaya sa aton Diyos. Nauari diri dayon. Hindi nga pag-isa sang tumuluo, nagatumod gid primera bes si San Pablo sang ginatawag naton lawas ni Ginoong Jesus nga amo ang simbahan. Ang mga body of believers nga gintingob sa lawas ni Ginoong Jesus nga ginatawag church atong nahauna nga tawo nga naluwas sa bugay sang Ginoo ha sa Pentecost pagkadtugid sa katapusan nga tawo nga magbaton saya before magkari ang anak sang Dios. Naamo ina ang mga tawo nga nalakip sa body of Christ as a church or his bride. Kung may iban nga mga tao nga magakontest na sa Old Testament may church na, ti sala ina mga utod. Kaya ang church iya New Testament concept ina. Ari balaho. Ang ginagamit sang Ginoo panawagan sa tagsa-tagsa ka mga tao sa bilog ng kalibutan nga para ang isa ka tao makaanib siya sa church nga amo nang lawas ni Ginoong Jesus, amo ang maayong balita. God uses the preaching of the gospel to call people to believe on Jesus Christ, baptized and sealed by the Holy Spirit, and become a member of His body, the church. Di mga utod, wala pa yung gospel sa Old Testament. Ang kamatuoran nga si Ginoong Jesus, nagpakabit dito sa cross, ginlubong kag nabanhaw, hindi bala? Napatay siya, ginlubong kag nabanhaw. Wala pa na yung concept sa Old Testament o kung ara naman ang concept, pero ang reality bla, ang natabo na wala. New Testament lang na mga utod. So di kadamo sa mga tao nga sayob, kaayaw ang ilang pagbadbad sa pulong sa Ginoo.
Ang tinaga dito nga church or congregation, it's simply a group of people. Pero hindi na siya church in the sense nga gintawag sila sa maayong balita sa pagwalisin. Okay. So, amo ina mga utod ang nahaunagin nga konsepto ni San Pablo sang paghambal niyang nga ginisa kamo sa lawas ni Kristo Jesus. Tiari din aton nga masapuan mga utod. Wala ini naghambal sang isa ka denomination. Wala ini naghambal sang ginasiling naton ecclesiastical nga klase sang pag-isa or just a religious affiliation. Kundi ini mga utod nga pag-isa sang tumuluo nagatandog iniya sang tanan-tanan nga genuine born again believers regardless man kon ano ang imo nga affiliation nga Bible believing nga grupo. Indi gid mag-ako sa iya kaugalingon nga ang isa ka Bible believing nga grupo kamo lang niya o kita lang niya ang kandidato palangit. Indi mga utod, damo nga klase nagsari-sari, be careful sa paghambal sini. Nga indi ayan membro sa imo denomination apang tutuod nga naga-confess kay Ginoong Jesus nga iya manluluwas, nagbaton sa iya nga ila manluluwas, naghinulsol sa ilang mga sala, nagatuo sa mga fundamental doctrines ang pulong sang Ginoo. You see, mga kabiyana? Now, gin-picture diri ni San Pablo sing matagpagid ang aton bala nga pag-isa. I'll be reading diri sa Ephesians chapter 4 verses 4 to 6 kag-ari mga utod. Now, there is one body. Of course, he's not speaking to a certain denomination or a church nga religious concept diri sa kalibutan, kundi ini ang iya lawas amo na siling ko ang nahauna nga tawo nga nagbaton didto sa Pentecost pagkadto sa katapusan nga tawo nga magabaton nga before siya magakari. There is one body, one spirit, that is the Holy Spirit, one Lord, that's the Lord Jesus Christ, one faith nga sa diin ginatindugan ta nga body of truth, ukon amo ina ang pamalaagyan mga utod nga naangkon tang kaluwasan siling sang pulong sang Ginoo. For by grace you have been saved through faith, mga kaabyana. Now, ano pag ang ginhambal niya dira? One baptism. We are baptized into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. One hope, of course, sang pagkari niya, ginatawag natin ina nga second coming, sang langit, kag kinabuhing dayon. One God and Father of all. So wala gyapon sang ginasiling naton confusion ina di, nga nagatuo kita sa isa ka Diyos. Apang mga kauturan, hindi tanaya mapanginwala nga ini nga Diyos naga-exist sa three distinct separate persons. Known as the Father, the Son, and the Holy Spirit. Masapuan naton mga utod nga pito gid kabilog nga areas nga ginhambal ni San Pablo ang aton nga unity. Kag ini tanan ikaduha natigayon paagi kay Ginoong Jesus. Si Kristo Jesus among unifying factor naton tanan nga mga born again believers. Kagina man paagi sa gahom kag pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Utod kabay patani nga tipigan ta ini nga pang-isa. Kabalo kamo ang pinaka kontragid sang unity bugal. Amo ina. Kun pasodlon ta ang bugal sa aton nga religious group, sa aton denomination o bisan pa lang gani basic sa aton panimalay o pag-inabyanay. Matabo mga utod, division o kon pagbinahin-bahin. Hindi ba? Kadamo sang mga organization, Christian organizations, nga kapotensyal kutani sang ilab mission and vision, apang nagkalabung kag ini tungod sang hindi spiritual, mga karnal, mga utod, ng mga leaders o kon ara sa leadership. Tibantayan naton ini. Abyan akon nga nagapamati.
sa aton simbahan, sa aton panimalay. Nga i-maintain naton ang unity in the band of peace. Of course, hindi taman pag-set aside ang aton nga doctrine. Kay dira kita nag-base man sang aton pag-isa. Dira kita nag-butang sang latid, kundi in kita diri dampi, mag-fellowship, mag-inopdanay sa aton nga pag-alagad mga utod. Apang hindi taman pagpahigad ang paghigugma sa isa kag-isa. Kabalo ka mo, may mga bagay nga ka-minor gid man lang nga daad tani ang magapangibabaw amo ang pagrespeto o kon pag-insindi. Di ba? May mga differences kita sa aton nga pagkilala sa pulong sa Ginoo. Of course, sa mga major iya nga doctrine, dapat essential gid ina, mga utod. Mag-isa kita. Sa mga minor, ara dira ang ginasil natong courtesy. Ara da ang respect. Kag sa tanan nga butang, dapat magapangibabaw ang gugma. Ang problema sa aton kun kaisa, nga ang mga minor nga mga butang, ginapadlag ko ta. Kag pagkatapos, nangin ka bang danan nga sa diin, hindi na kita mag-isa kag magbinuligay sa aton nga pag-alagad. Magatumod ako sa isa ka specific nga area, for example, sa mission. Tiko nang imo ng denomination ang pabayan, o kung sila lang gid magbirabira, hindi tani maubos mga utod. Shadow kalapad ang area nga wala pagid iya sang testimony ni Ginoong Hesus kagdamo nga mga tawo. Apang kun magbinuligay kita sini. Kita tanan nga yari sa biblical Christianity. Mga utod, mas malapad kag mas madamo ayhan nga mga tawo ang aton nga malambutan. Tiya muni kun kay isagid ang problema. Ako untaman kag sa indi, kadamo sa aton nga nag-build sa aton kaugalingon nga empire. Utod, wala na dito sa langit. Kabay pa nga sa diin, magbinuligay kita. Wala lamang ako naghahambal sa mga financial o kung material nga mga butang. Pananglitan ko ng Ginoo nag-bless sa imo. Sang damo nga mga miyembro, stable financially. Perhaps may ara ka natupad ng mga Bible-believing ng mga tumulo. Abi balik da sila kagbuligi? Hindi bala mga utod? Ano pagid? Kung ang Ginoo nag-bless ang higher learning sa imo, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, abi hindi pag-ikumparar ang imo kaugalingon sa iban? O kung tamayon ang iban? Kundi i-share ina nga kaalam. Sa masig ka manog pangabudlay kang mga Kristohanon na stupad mo, nga nagakinahanglan sina nga pagtudlo o kon pagbulig. Amen utod. Sa liwat utod hangkaton ko ikaw. Kabay pang ang Ginoo magabutang sang espiritu sang pagpaubos sa aton. Agud mabato naton ang mga kauturan nga wala sang pagkumparar sang aton kaugalingon o kon pagukom sa ila. Kag subong man naka-extend kita sang respeto sa mga tawo masig katumuloo nga iba ang ilaya conviction sa mga kamatuoran sa pulong sang Ginoo. Well, buligan gikita sang Diyos. Kag ikaw abyan, kun gusto mo makaupod sining pag-isa sa lawas ni Ginoong Hesus nga ginatawag Iglesia. Batuna siya. Hinulusuli lang imo sa labyan nga nagasiling sa Ginoo, "Mo Lord, forgive me of my sins." Nagarepent gid ako sini. Kag sugod subong nagatuo ako sing hugot sa akong tagipusoon nga ikaw lang ang napatay, gilubong kag nabanhaw para tagaan ako sang paglaom. Sulod ka sa akong tagipusoon. Kagihalad ko ng kabuhi ko sa imo, himuon ko public ining akong pagtuo, mapatugmaw ako. Abyan ko na mo ng desisyon mo. Kaluyaan kag isang Ginoo. Well, paalam kita sa inyo, time is up sa atong pagpamalandong. This is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, mga abyan ka kautoran kay Kristo. Kita naman nagadayaw gig kay nagapasalamat sa Ginoo sa sining oportunidad na ginhatag sa aton nga makadala kita sa mensahe sa Dios pagi sa kahanginan diri sa Radio DYVS Bacolod. Ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship nga dira na pahamtang sa Maya Lupest East Center, Barangay Villamonte, diri sa Bacolod. Sa tagsaka Domingo, alas 10 ang aga, nagatipon kami dira para sa pagpanimbahon. Gani ikaw abyan kung wala ikaw sa simbahan nga sa diin naga-fellowship o nagkipag-upod for worship every Sunday, welcome kagid sa Kainos East Christian Fellowship. Nga dira lang na pahamtang sa may annex building, second floor, sa Lupest East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Magapanamyaw kita sa aton mga kauturan nga nagasubaybay, nga nagasuporta sa pagpangamuyo, pagpamati sa sinatong programa sa tagsa ka Martes ng adlaw ang Salmo Morning Edition. Ginatamyo naton si Mr. Mrs. Joel kag nang Sally Valenzuela dira sa may Barangay Bata. Magid nga aga sa inyo, Mr. Mrs. Nung iser kag ta Agnes Taala, ginatamyo taman sang magid nga aga. Kag sumang natamyo naton si Ma'am Jima Galyantes Alumbro dira sa may Sunidco Fellowship Baptist Church, Sunidco, Kabangkalan City. Kag ato nga mga amigo nga mga pastors dira sa Southern Negros, Pastor Bits Alfonso sang Galicia Fellowship Baptist Church, Pastor Ransam Bangrain sang Talaban Fellowship Baptist Church, subuman si Pastor Johnny Alusitain sang Gilungan Fellowship Baptist Church upod sa mga upod sa Derla family. Inatamyo naton sang magid nga aga. Kag subuman atong mga amigo nga mga pastor sa isla sang Guimaras, si Pastor Alan Laurista upod siya Primalay dira sa bahin sang isla Mansing Guimaras. Kag si Pastor Jerry Lumangyaw dira sa may Kabalagnan Fellowship Baptist Church isla sa Gihapon sang Guimaras. Kag sumuan si Pastor Jimmy Intiro sa may San Miguel Guimaras. Kag sa tanan nga mga workers pastors dira sa may isla sang Guimaras, ginatamya ko gyud kamo sang maigid nga aga kag kabayang Dios mapakamayo sa inyo kag magagamit sa inyo sa makatilinga lang nga pamaagi sa pagpangalagad sa bulaton sang Dios. Diri naman sa bahin sang Bacolod, ginatamya naton si Pastor Gridan Palma sang Haven of Grace or Fair Haven Baptist Church dira sa may Halandon, Barangay 6, Bacolod City. Kag sumuman si Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church. Ginatamyo to man sa may aga. Pastor Nui Madalag sang Tangub Community Baptist Church. Kag sumuman si Pastor FF Nefras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church. Kag sumuman si Pastor Nonoy Loxin sang Sumag Fellowship Baptist Church, Pastor Bong Garanchon sang Bible Center Church sa Alihis, Bacolod City. Mga amigo na ito nga pastor dire sa may Mansilingan area, Pastor Dan Cunibillamar, Pastor Dino Akot, Pastor Rizaldi Agulino, kag sumuman si Pastor Ronnie Arculas sang Mansilingan First Baptist Church, Brother Ruel Gabayuyo sang Mansilingan Fundamental Baptist Church. Kag ang mga staff workers sang Mansilingan First Baptist Church, ginatamyo man aton sang mga aga. And of course, ang makauturan sang Kainos East Christian Fellowship nga nagapangamuyo kag naga support man sa ning helikopton, ginatamyo ko man kamo sang magid nga aga. Kag ginaimbitar ko gali ang mga alumni sang Negros Fellowship Baptist Seminary that this coming June 22, 2026, may ara kita nga Foundation Day nga pagaiwaton mismo sa campus o compounds sang Negros Fellowship Baptist Seminary dira sa may Miranda Bulubitoon, Hinigran, Negros Occidental. Ngani, kamo nga mga nagraduar o nangin alumni sa sina nga Bible School, gina-invitar kamo, no, in behalf sa aton nga school president, si Pastor Charles Vidal, gina-invitar ko kamo sa aton nga Foundation Day this coming June 2026, alas 9 sang aga magasugod ang aton nga programa. Okay, diri kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Dios, mga biyang gagutod si Ginoo diri sa Book of Philippians chapter 1 verses 12 pagkanto sa 18. Basahon ko ang pulong sa Dios. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ and most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to hold affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice. Mga pangamuyo kita, anay. Father in heaven, Lord, we thank you for this opportunity, Lord, nga ay mapulong madala sa kahanginan, mabatian sa mga katauhan, agod Diyos nga mahatag sila ang kasanagan sa kamatuoran, o Diyos. Ang pangamuyo ko may sa imo, nga tagay kami isang kaalam. Bisan pa, Lord, ang imo Holy Spirit, ang mga istorya, magahikot sa nagipusoon sa akong abiyan nagapamati siningaga. Kagbisan pa, Lord, siya man ang mag-empower, mag-anoint, Lord, siya imo alagad. Agod imo pulong, magsindihan, kag tagsa ka pulong, magagawa siya, o Diyos. Pulong sa pagpabakot, kagpapaisog, bisan pa pulong sa pagtudlo, gikan sa amon ng mga pagkabuhi, o Ginoo. Lord, ikaw magatinlo sa nagipusoon siya mo alagad. Agod may takos kag manging galamiton sa Ginoo, suno siya mga pamaagi. Amun akong pangamuyo, Lord, sa imo. In Jesus' name, Amen. Okay, sa liwat gid, may nga aga, kagdalayaon ang Diyos sa sining bag-o nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Oportunidad nga makapangalagad sa iya, at the same time, oportunidad nga makahimo kita sa mga butang nga makadala sa himaya, kagandunganan sa iyang ngalan. Kagmangin na channel of blessings kita sa sining adlaw. Simo abiyan gugutod si Ginoo, naibaluan mo bala kung ano imo katuyuan o purpose imo kabuhi. Especially nga ang Diyos naghatag pa sa another day sa imo nga pagkabuhi. Well, normal na sa ato nga pagkabuhi. No? May mga struggles kita, may mga hardships kita nga ginago through sa atong tagsa kapag pangabuhi. No? Pero kabalo ka mo nga bugay sa Diyos sa Giyapon, nagapadayon sa aton. No? Labi na subong bala sa nagkatabo sa aton pungsod Pilipinas, pangamuyuan taton nga Pilipinas, aton nga mga lideres, nga kuntani, mapa-athag, mapinsindihan nila lang ang mga purpose, ang ilang mga mandato, no? Nga ang ginbutang sila da sang Diyos, paagi sa aton nga mga tao nga nagpili man sa ila. No? Pero muna, mga pinagutod si Ginoo, ang gahom sa Diyos sa Giyapon, wala sang imposible. Gani, magapangamuyo kita para sa aton nga pungsod. Well, sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Diyos, sinigaga aton pagtunan, no? Nga siliin, sa kabuhi ni Apostle Paul, nga naibaluan aton kung ano ang Diyos, kung paano sang Diyos kinggamit ang kabuhi ni Apostle Pablo. Nga bisan pa sa tion nga ara siya sa kabudlayan, ilabi na sa tion nga ara sa prisuhan, ara sa paghiabot man, no? Sa mga katauhan sa ito nga mga tinion. So ato makita mga biyang kagutod si Ginoo diri sa chapter 1 sang book of Philippians in verse 12 to 18 nga sa diin mga utod si Ginoo amo ini ang record nga luyag ipaathag ni Apostle Paul kung ano bala ang iya katuyuan, anong purpose sa iya kabuhi. Okay? Well, before siya na-convert into a believer of Christ, no? As the story about his life, utod si Ginoo, makita naton nga kung ano sa ka-eager sa pag-persecute, sa paghingabot sang mga katauhan sang Diyos. But when the time nga siya na-convert siya, nasugata na si Ginoo Jesus, nakilala na personally sa iya kabuhi, then dito nag-twist o nagbago ang dalagan sang kabuhi ni Apostle Pablo. Kagwidat mga biyang gugutod si Ginoo, dinaybaluan ni Apostle Paul ano iya nga katuyuan, anong purpose sang kabuhi niya. Kag mo na bala biyang gugutod si Ginoo, dapat man ikaw sa siningaga maibaluan mo gid ano ang purpose sang Dios sa imo kabuhi. Anong purpose sang Ginoo sa akon kabuhi? No? Gintugalan mala kita sang Dios para amo ni mga atubang sining nga mga bagay sining kalibutan, no? There is a certain purpose why God created you and most especially why God saved you. Okay? Nga aging luwas ka sa Diyos. Nga aging tugutan niya nga anak nga si Kristo Jesus mapatay sa cross. Agod bayaran ang imong mga sala, ang akong mga sala. Kagagod makakilala ka si iya. Nga imong Ginoo ka man luwas. Then, ang purpose, dahil umitsindihan ang abiyang kagutod sa Ginoo. Verse 12, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. Well, ito si Ginoo, ang word nga turned out. No? Kasi diin, ang nagkalatabo sa kabuhi ni Apostle Pablo, nga ngagin dakop siya, ngagin akusar siya, to the point nga napriso siya. Ah, iningali mga biyang gugutod si Ginoo para kay Apostle Pablo may ara ini nga katuyuan. Kaganong katuyuan ri utol sa Dios turn out for the furtherance of the gospel so that it has become evident to the whole palace guard. Wow, abiyang gugutod si Ginoo kanami sa iyayang perspective. Nga despite nga amo na natabo siya, ginakop siya, na priso siya. But in his mind, utol si Ginoo, na-size up niya nga ang Diyos may katuyuan, may purpose. Kag ang katuyuan o kung purpose, katahom, utol si Ginoo, na visualize ni Paul, agud gali nga ang maing balita ni Kristo mapaalinton, abiyang utol sa Ginoo. So, paano ni Apostle Paul na sinsya nga may purpose? Kag ini, naghatag siya sang kaisog nga magpadayon sa gihapon bisan pa ara siya sa presuhan. Okay? Abiyang gugutod si Ginoo ayhan sa atong pagkabuhi, no? May mga tinion kita that in it seems we are in prison experience. Prison situation sa life naton. Hindi mas literal nga napriso kita, but rather abiyang gugutod si Ginoo, it seems that we are in a mode of struggle sa atong pagkabuhi. Abi ang gutod si Ginoo. Pero aton makita nga sa diin si Apostle Paul para siya may katuyuan. Kag paano ini, no? How did he learn behind bars? Okay? How did he learn behind bars? Paano ini natun-an, naintindihan ni Apostle Paul? Nga ara ka siya sa persuhan. Well, mga abiyang gugutod si Ginoo, may mga bagay diri aton makita sa sining dinalang sa kasulatan. Number one, that a purpose will motivate you. Yes. If you know your purpose, if you know the reason behind why God allows us on the certain situation sa life naton, abiyang gugutod si Ginoo, magatang ini sa aton motivation to go on and to go forward. Yes.
1: Wala yung ginhatang sa Ginoo sa aton ang mga struggle sa kabuhi para i-destroy kita. Amen? Sometimes, ini nga mga struggle sa buhi naton, ginahatag ina sa Diyos, ginaalaw na sa Ginoo sa aton para mga matabo sa aton. Maybe to sharpen us. Okay? Para nga mangin matalong pagin sila o kita, I mean, utol si Ginoo. Maghatag ina sa aton sa motivation nga magpadayon. Kung nabalaan naton ang katuyuan sa sina mga bagay. No? Diba sila yung sa Romans 8 verse 28, oh? All things work together for good. All things work together for good. Yan ang all things na nag-refer na utol si Ginoo, hindi lang siya nga selective, hindi lang in a good mood sa itong kabuhi, in a good situation, in a favorable situation sa life naton, abiyang utol si Ginoo, bisan pa may mga situation sa kabuhi naton that it seems unfavorable for us, but still, God has a purpose. May reason siya. Kaya with that, abiyang utol si Ginoo, maka-motivate na sa aton. Number two, not only purpose will motivate you, a purpose will keep your priorities straight. Yes. Mabulo balansi mo, may discernment ikaw, ano gibla na kadapat kung himuon. Huh? Ano gibla ang unahon kung himuon? Ano gibla nga kung dapat tagan attention? Ini ba lang pamulitika subong sa aton Pilipinas? Oh wow, may stress ka lang. Kung aton tagaan atensyon ang pamulitika, no? Ang leadership naton sa aton gobyerno, labi na sa Senado, o bisan pa sa aton yung administrative leadership, may stress ka lang. But we as Christians, especially kita nga mga pastors, that is not our main agenda. That is not our priority in life. Nga kung kisa, nagahatag kita sang tuman nga time dira. Why not utol si Ginoo, igwa ta na kagisugit si Jesus sa iban nga tao. Amen? Why not nga itipuno nato nato nga mga kauturan kag itudloang nato sila sang pulong sa Diyos. Spend time with discipleship. Spend time with prayers rather than these things. Abiyang utol si Ginoo, nga kisa, di kita aware nga one-sided naman kita gali. Na, amo na abiyang utol si Diyos. No? Tanan kita, prone kita sa namang mga bagay. No? So, purpose will keep your priorities straight. No? As Christians, anong purpose mo? Anong katuyuan mo? Hmm? Mangimatay kagid sa mga politiko? Haha, hindi ah. Okay? Ikaw nga pastor, anong yung purpose mo? Ha? Huh? Mangin die hard ka gid sa politiko? Dapat mangin die hard kita kay Jesus, hindi sa politiko. Ha? Kay basta politiko or politika ang gani, away gina. Hmm? Layo na ang pamulitika subong sa santo nga mga tinion. Nga sa diin, ayhan na experience na tong kanamataan na ton. But anyway, ito si Ginoo, as believers, layan na nga ton yung priority. Number three, a purpose will develop your potential. Yes, if you know your purpose, abiyang utol sino sa imo existence, especially sa imo nga pagkakristohanon, nibaluan mo ang katuyuan, ang usefulness sa kabuhi mo. Abiyang utol sa Ginoo. Then abiyan ina magdevelop sa aton nga potential. Yes. Kati ko na muna nibalaan mo imo purpose din na muna. Nga develop mo agon mangin useful kapagid, mangin na effective kag mangin na channel of blessings ikaw labi na sa likoton sang Dios. Amo na ang katuyuan abiyang gutos si Ginoo. So, si Apostle Paul sang dito sa sapresuhan. Naibaluan niya nga purpose bisan iya nga pagkapriso wala naghatag sang upang sa iya. Agod nga ang may balita ni Kristo masugid bisan pa sa mga palace guard. No? Amo na nga in story sa tagtagsa ka kinong magabantay siya bilang palace guard, hindi gid makalikaw, ginasugiran niya gid sang gospel. No? Ginasiran gid sang pulong sang Dios. Parte kay Kristo sa kaluwasan. sampulolong siyang Diyos. Ang tanan nga ma-assign sa iya nga mga prison guard nga magabantay sa ila, upo sa kay Silas, ginasugiran sampulong sa Diyos. Amo na abiyang gugutun si Ginoo, a purpose will develop your potential. Kaya tiyan mo na imo na tagaan sa importansya mo. No? Wala ka na yan nagasapak sa mga bagay nga mga witi-witi sa kabuhi mo. No? Mga wala man niya kang kailabtanan sa imo purpose sa kabuhi mo, why mo na tagaan atensyon. Dari kayo nag-focus sa mga bagay nga siniin may kang tanan sa imong purpose. Number four, a purpose will give you power to live in the present. Yes. Huh? A purpose will give you power to live in the present. Di ko na ikaw, subong at yun, insindihan mo, naibaluan mo ang purpose mo. No? Huh? Tiya mo na, ayun mo nga ginakabuhi. Gahatag na sa imo sang gahom or strength or power para igakabuhi mo sa subong. Ha. Kung maga, biyag ang utod si Ginoo, kung ibaluan mo ang imo purpose and direction sa kabuhi mo, amo na nag-empower si imo nga magkabuhi kapagid in accordance man sa imo nga purpose. Kung maga, wala kayo nagaguha sa imo purpose. No? Mga bagay nga hindi related sa mga purpose, sa mga existence, wala mo na yung ginasapak. Especially, abiyag ko gutun si Ginoo, ikaw nga believer ni Kristo Jesus. Ano ba lang purpose mo? Huh? What's the purpose why God save you? Why God give you an eternal life? Samtang ari ka sining kalibutan. Huh? Ano, para lang i-possess mo ng eternal life, then pabayaan mo lang si mga buhay? No. Amo na nga siling na siling nga, we are saved to serve. Isa sa mga purpose naton nga mga linuwas ni Kristo Jesus ang mag-alagad, mag-serbisyo, mag-get involved sa bulaton sa Diyos. No? Kaya matutuod niya nga ginluwas ni Kristo, gikan sa kasalanan, gikan sa kamatayon sa sala, nag-serbisyo, nag-involved sa bulaton sa Diyos. Hindi yung spectators, no? Hindi yung observer sa ministry, kundi rather nag-participate ikaw, nag-involve ikaw sa hilikoton sa Diyos. Gani abiyang kong utod sa Ginoo siningaga, kung ginakonsider mo yung mong lingong, ikaw anak sa Diyos, pagi kay Kristo Jesus, dapat gid, mayroon ka involvement sa bulaton sa Diyos. Hindi ka pwede magpabilin sa imo yung balay o sa higad lang. Ngayon, ikaw ka lang maglantaw sa hilikoton sa Diyos. Ikaw ka lang mag-obserbar. No, dapat mag-involve pag iya. No? That's why abiyang gutos Ginoo, sabi niya, a purpose will give you power to live in the present. Ha. Katahom abiyang gutos Ginoo bla, no, ang tagsa ka mga Kristohanon. No? Kon ibaluan lang gid naton, ibaluan mo abiyang gutos Ginoo ang purpose mo.

0: Sa imo abiyang ang utod sa Ginoo nga pamati si Ningaga. May mga, may self-evaluation ka mambala sa imo nga Christian journey. Okay? Ayan, maka, siguro samtang nagapulo pangapi ka blam, no? Makapamangkot ka man sa imo kagulingon, ano man, diin ako stage sa akon nga Kristuanon nga pagkabuhi. Ano ang akon nga status subong? Ha? Ano, baby pa ko? Infant pa ko? As a Christian, o infant Christian pa ko? O ano man, matured Christian ako? No? Well, abiyang utol si Ginoo, kanami siya na kung meron kita nga mga self-evaluation sa ato nga Christian life. Ha? Kay para kung aton mismo kita makausisa, ka maka-discern, kung ano aton nga, kung diin na kita sa ato nga Kristo, ano nga pagkabuhi, then, makapalapit kita sa Ginoo kag ma-size up naton nga kita gali layo pagid, then we are humble enough nga makaasa favor sa Ginoo, Lord, please help me, give me discernment to live sang katuyuan o purpose nga ang ginluwas mo ako. Amo na biya kag utos sa Ginoo. Kay amal na diri, a purpose will help you evaluate your progress. Ayan, madugay ka na nga Kristuhanon, madugay ka na nga membro sa local church. Kumusta ang kabuhi mo? Ha? Kumusta imo progress? Or kumusta imo spiritual life? May progress man bala? Oh. Or basikon, sige ka lang pamantay sa sala sa iban. Abiyang ang gutos Ginoo, manamigid nyo kita, ikaw tumuluo, kag membro siya sa local church. Manging blessing ikaw. Ha? Get involved, participate, support, no? Pangamuyo. Kaya mo nang tuyo sa Diyos. Gimbutang ikaw sa Ginoo sa isa ka local church, no? Ginuwas siya ka, kagindray, kaginenlist sa isa ka local church. Agod nga ang katuyuan nga, mahimo mo ang bahin. No? Mangin, parte ikaw sa lawas ni Kristo, ka mag-function ikaw accordingly sang purpose sang imo nga pagka-Kristohanon. Gani abiyan mga utol si Ginoo. Manami gid. Matahom gid nang tawon ang isa ka anak sang Dios nga nagasuporta ka pakigbahin sa bulaton sang Dios. Agud nga sidiin mapahayag niya ang purpose nga ang Dios naghatag sa iya sang kaluwasan. Manamungin nga salamat, kulabos na kita sa Chimpo. Kita ay naman kita sa marason nga Martes. Sa liwat, ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw nga nagasiling, kabay ang Diyos gid magpakamaayo sa imo. Kita ay kita liwat. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

Mayang aga Western Visayas sa Negros Island Region. Mayang umaga Pilipinas. And good morning world. Nakablik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o ini ang oras na Pilipinas. Are you ready? To smile. Smile lang ya kay may copyright na yang iyang yang are you ready to rumble? Good morning, good morning, good morning. Sisining agad sa atong mga kabiyana mauturan nga suki ginaton adlaw-adlaw nagasunod sa atong programa, nagasunod sa aton nga alituntunin, no? Kag sa aton yang tulumanon, no? Good morning, good morning sa inyo dra. Kumusta ka dra? Kag kamusta ang inyong mga kabuhi, okay? Medyo Martis na, kag medyo medyo nuibi na sang June, no? Dasig June 9, no? Ang mga magaswildo dira sang Gis, lapit na lang. Ang iba niya nagaswildo sang 5, iba niya nagaswildo sang Gis. Kung gaobra kaya sa Australia, 5 imong swildo. Kung iba niya, oh, ang iba niya, Gis, depende lang, pizza, 5, pizza, Gis, kung ano mo nga pizza, pizza di peligro. Ang nabudlay ng pizza di peligro, bla, ang ikuniktar mo ang puno kag punta, paano, paano magkuniktahan na iman? But anyway, oh, ayang aga sa tanan, kag dalayawan nga nato ginawa sa sining aga, sining aga lang hatag sa aton. Nga maka updanahin naman kita sa aton nga bago naman nga episode. Kagapon mga biyanan, samtang naghimo kita sa aton oras na Pilipinas. Wala ito gali kabalaw, naglinog gali kagapon, no? With a magnitude of 7.8, no? Alas City Imidya, Alas City 37 kagapon mga kabiyanan, no? Lapit sa General Santos City kag sa Maasim, no? And in several areas nakabatyag sila sang intensity 7. So ang mga apektado, Sarangani, General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region, Cotabato kag iban pa nga mga parte sang Mindanao. And there were tremors even ang nabatyagan sang parte diri sa aton sa Visayas kag sa dito sa mga neighboring countries, no, lapit sa aton nga mga pungsod. And grabe kung makita niyo sa mga video trending online, may nalumpag na grocery store, may nalumpag na fast food chain restaurant, no? May damo, may nalumpag na mga balay, no? Budlay, no? Diri sa aton na nalumpag sa aton, ang aton lang kwarta. Diri sa ila, kabudlay, no? Kabudlay ka mamuna sitwasyon, mga katulutudo. Dason, I don't know kung makasiling kong nga maayo lang kay aga pa natabo. I don't know kay, no, wala pa bala masyado mga tao sa mga grocery, wala pa masyado tao sa to nagligad sa ang sa fast food chain restaurant, wala pa tao masyado guro, no, pag batyag na sila no kagwa sila ang sababaw pa naman to radio station pa naman, no. So ambot kung ang ara sa radio station di syempre naghimo man sila sang ilang ano kuno kagwa kabudlay kag makita mo gid bala sa video nga biskan ara na sila sa duta, nagapungko na sila, ginagaano gid sila, ubot siling tudo gid kayo ang linog ya, no. Ang linog was approximately 10 kilometers ang iya nga kadalumon mga kabiyanan, no. So grabe, no, sobra 30 ang patay, no, sobra 30 ang patay, sobra 200 ang injured kag it was not a happy day para sa mga napiktuhan gid sang linog. So we need to pray for our brethren sa Mindanao mga kabiyanan. Ito mga na-mention ko nga lugar, ha? Sarangani, General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region, sa Cotabato, tapos sa ibang pagid parte sa Mindanao. So prayers for them,
Okay, kabudlay. So, and medyo damo gidyo na tabo kagapon. Now in accordance to this mga kabayanan, daw nag inchakto gid ang gin-release ba lang statement sa DepEd sa nagligid si Mana about class suspensions. Okay? Kaga mo nakaroon itong storyahan, oh, kung ano ni ang mga rules, ha, siyang class suspension. Actually, bag-uning ang mga rules, mga kabayanan. Okay? New rules siyang class suspension. Kaga inchindihon ni naton karon. Oh. But anyway, mga kabayanan, ha, sa tunga sa mga nagkalatabo nga amo ni, still, pasalamat kita sa Ginoo. Ang although dako siyang epekto, dako siyang ano, pero hindi na muna kadamo ang napatay. No? But then we pray for our brethren there. We pray for kung paano kita makabulig sa ila. No? One way or another. And nagkita dari sa Bacolod City and sa Negros, sa Negros Island, kag sa Western Visayas. So padayon, tagyapon sa itong mga likuto na. Amo na gani nga dapat ya may ara kita ya paghiusa ang pungsod Pilipinas. Ha? Dapat ya may paghiusa ang pungsod Pilipinas. Kay sa tiyon ng mga amo ni, dapat united kita galing. Kay di man united ato nga gobyerno. Eh. Anyway, yan na. Focus on the good things. Kag, and don't forget to smile sa sining adlaw. Don't forget to be happy. Kag kung may mga kwarinti, kamo to sa dito sa Mindanao nga apektado sa bagyo, you can encourage them pangayoon nyo ang ilang GCash number kag padalaan nyo padalaan nyo sa bullying. Okay, anyway, City Gist sa mga mayanan at isang magpadayon, umati kita na siya sa kambahan. Imbalik at imbalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Pagbalik ng oras na Pilipinas, alas 7:14. O kag, kamusta ka mga mamayanan? Kamusta inyo dra ang mga pamahaw? O, ready na? Ready na? Siling ni Sir Jules Rado pa ang mall kag nag-flag ceremony gid ang mga eskulahan sang matabo ang linog. Oo, kay LCT, midya eh. Oh, 7:37 eh. That was, I can't say kung that was a good thing. But certainly, tungod sang tungod kinatabo early in the morning, less ang mga casualties. Okay? Amula na galing, amula to galing. May mga videos nga nakuhaan bala sa mga mga hotel, sa mga listaran bala nga ang mga nagatiner to sa hotel, gaginuwa to, naka-underwear lang kay ti syempre katulog pagurong iba ni. Ha? Ga-underwear lang, gadlagan-lagan sila pagwa kay nga kulbaan kun basi bala malumpag, bahala na mahuyan basta kay hindi lang patay blaw. Bahala na man, ano, ang lain kung hindi ka bala matapat, hindi ka mapatay, mabalian ka lang sa kung ano. Oh. Bahala na, mahuyan, basta ka hindi lang madisgrasya. Oh. Ang mutuguro ang nagadlagan sa utok sa mga tao kagapon, nag-underwear lang, gwa, kay budlay man eh. Oh, gatulog po gurong iban. Kisadaan kung gatulog, dami magtulog diyan, naka ano ko lang, oh, juta lang ang panapton sa imong lawas. Anyway, mga kumbiyanan, ha? Maying aga, dira sa inyo. Kamusta kamudra? Kag naman ko itong tagaroon ng dilagan sa itong panahon. Dako okay man sa itong nga weather sa sining aga, whether you like it or else. Whether you like it or not. Kay nag-butlak man ng haring adlaw. So, medyo, a little bit cloudy. Oh. But ang aton nga expert karon na mag-explain sa aton kung ano gid lang matabo sa aton nga rehiyon, sa aton nga lugar. Okay, kung may ara kita bagyo, kung wala. Nagligad si bagyo nga Esther, mga kabiyanan. Daw wala magiging siya nagkapanghaliti sa aton. So, may mga ulan-ulan lang. Siguro ang nahalitan ko sa amon to sa balay ang tanglad ko to napatay kay na natamaan siyang basa. Anyway, ara sa piyak linya ang aton nga abyan sa PDRRMO si Sir Melvin Fierro sa Siningaga. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Good morning, Sir Jigs. Kasi atin ang tagpalamat update natin sa pinakuling lakas sa atong panahon na Hunyo, Noy, Bikita, Toy, 2026, Martes, ng Adlaw. Sa kabulugan, wala kita sinakita ang mga low pressure area sa sulod kang sagwa sa atong nga Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon, poko na habagat ang nag-apikto man sa nakatundan niya bahay sa Northern Cag Central Luzon. Maka-experience siya sa magulugan lumon niya kalangitan kag lapta-lapta matulan. Kapapahilat siya po panag-uob. Yan nag-apekto naman niya sa Ilocos region, Batanes, Babuyan Island, kag sa Zambales. Localized thunderstorms ang ga-apekto naman sa pilang makabahay niya sa Pungson, Pilipinas. Ang Negros Island region, nakit naman ang Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience siya kita sa fair weather o kung kasarangan ng panahon, kami matchansa sa Gyapon sa mga lapta-lapta mga paulan, kapapahilat siya po panag-uob, nadulot man sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan yung huyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluensya sa kabukusan niya bahay niya sa aton niya probinsya. Ang karagatan sa aton niya probinsya may kasarangan, tubtob, mabulubanod. Ang adlaw na butlak alas 5:25 kamagatunod, alas 6:09 karon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura, nasukod kita 26, pagalabot kita 33 degrees Celsius. Inisim Melvin Fierro sa Provincial Sister Rest Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat, kagmayong aga sa luwan.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Fierro, sa imong update sa Siningaga. Kag salamat gid. Muna mga kabiyanan lang sa itong panahon. And may wala man di kalambot sa ato, no, partner Joel, ang linog. Wala mo ganay kabatsyag. Ha? Nakabatsyag? Nabatsyagan mo? Wala, gari. Ilata kagapon eh. Sagwa. Oh, busy. Sa mga babaw, guro, sa ano, ang mga 5th floor, 6th floor, 7th floor, 20th floor, mga dito na sa babaw, gingayo. Pero, Drigro, sa kung ara ka naka, kung nakatapak ang paamo sa lupa, hindi mo mararamdaman ang linig, alinig, linog. Hindi mo matyaga ng linog, mga biyanan. Sige lang ah. No? Pray na nato ng ato ng kauturan dito kag mga ato niya nga mga kababayan sa Mindanao. Kay budlay la sitwasyon, no? Budlay mo na mga biyanan. Kabudlay. But then, kita diri ha? Padayon lang tagi hapon ang pamangkot. Ano ang inyong pamahaw? Ha? Ano ang inyong ginaturos subong adlaw? Kinangaga, ginaturos. No? Sa balay ha, Tiprano, Kuya Permi, ako yung barista sa balay. Eh. Hmm? Tiprano, Kuya Permi, katimplasing ice coffee. Ambot kung ano ang birtud sa akon nga asawa. Nga wala siya kapangapi, init, bugnaw gidya, ice coffee gidya. Pero nga ba na namian magamos ang ice coffee kun early in the morning. may birtod magamo, may birtod. Sa kadugayan, sa pangapi niya sa ice coffee, kada agad dumalat na lang ko kay. siling ni misis, doon ka namit, ginbalas ang kape mo, patindog na lang tabi kapihan, ikaw na matimpla. Oh, gusto niyo matilaman akong kape? Oh, daso na. Mapasigurado niya. Oh, unlimited free coffee station. No? Kung makadaog ko sa pagka presidente sang prok. Si Partner Joel, liguro ang mapinansi, presidente sang prok, Partner Joel. Prok, anong pangalan sa prok? Prok, pagbabago. So, purok paghidait. Dumaya mo na nga mga pangalan, no? Purok, basta purok. Ah. Purok paghidait. Anyway, oh, good morning sa inyo. Ito na na. Ito nga text line sa Gyapon. Bukas 0998-842-2130. Kaya ito nga Facebook live stream. Nagkapalayon. Arakit na Gyapon sa Facebook na mayroon sa sininghaga. Kagang ito nga comment section. Bukas ina para sa inyo. Ready and willing to accept and to receive your comments and your opinion on the matter. Oh, opinion on the matter. Ready to accept your greetings as well. Oh, so that's how we speak English here in the Negros Island and especially here in Bacolod. That's how we communicate to other people in English. We don't get rid of our tone, no? We don't get rid of our, you know. It stays there because it is very important for us to have that tone, no? Every day, even though we speak in English, we speak in Tagalog, kahit anong salita, yan, importante yung tone natin, nandyan talaga palagi. No? Even if we speak in Spanish, dundi, style ba nyo? Ablang malakat ka blang din yung CR Sir Hao. Oh, don di style ba nyo? Mga tingala ko ro Espanyol. Ano nin tuno yaman? Mangkot sa tagdiing gahaw. I came from the Philippines. In our place there in the Philippines, we have that lovely intonation. We have that lovely accent. We don't get rid of it because we love it very much. Okay, so muna no aton nga mga intonation aton kay aton nga accent. Good morning kay Sir Jules, palakpakan naton ang aton na first honor sa manager. Kamusta? Kag sa tanan nga panimalay Divina Gracia Valio sa Mora Moran Azarcon, kag sa aton mga biyan sa City Prince kag sa Bible Center Church. Good morning. Okay, good morning. Kamusta ka madra? Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, mayang aga. Uy, si Bilog nga pinimalay Pantunyal sa mga kagpapan. Ma'am Roslyn, sa mga kapataan, mayang aga dara sa inyo, ang ato ni nga mukbang vlogger. Lapakan ato si Ma'am Roslyn. Yan ang vlogs. Pastor Benji Alfonso and family sa, dara sa may Kawayan, kay Ma'am Annie ng Suping, kay Daday. Good morning dara sa inyo. Sir Jan Huatas, mayang aga. Oh, and especially man kay Ma'am Adora Hinohado. No? Maayong good morning and happy new hair. Happy new hair. Sir Justado Flores, mayong aga kay Sir Jacob Baklas. Kumusta dra sir sa kumusta dra sa inyo sir? Oh, good morning, good morning. Sir Ray Ramos, good morning. Kag sa bilog nga panimalay Ramos. Halin kay ex-president Fidel V. Ramos. Hindi kay Ma'am May, kay Ma'am kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kag sa tanan nga mga members ng BMOCF Church Family, sa mga pastors kag mga students sa CBBC, so gunay la klase kagapon. No? Sa Pag-ibig Fund staff kag sa faculty and staff sang CHMSU. Okay. Carlos Hilado Memorial State University. Oh, good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Ma'am Angelina Agulino, oy, kag sa bilog nga panimalay Agulino, mayong aga, lapit na lang ito magkumparihay ba? Kumarihay, lapit na lang. Good morning dito sa inyo. Kay Pastor Saldi Agulino and family, oh, good morning. Ma'am Melanie Handongan Coronado, good morning. Siling niya, every gising is a blessing for us. Yes, that's true. That's very, very true. Kadabog to natin. Blessing na sa atin nga Ginoo. No? And also man, no? Siling niya, let's pray for the affected places sa linog. Okay, kabod lagi ito yung sitwasyon. Galanta ko sa mga pictures, mga nalumpag na mga building, nalumpag na mga daan na bala nga mga structures bala na lumpag. Dasun ang mga balay sa higad sang suba na wash out. Do, dasun grabe no. Ang ano ni nga mga video, Eva's building. Do. Dasun ang sa iya to ka Love Radio kag sa Jollibee na lumpag man to ilang building. Do. So kabudlay. So let's continue to pray for them. Kay Tita Zo Valero Torrecampo, mayong aga, kag sa atong mga kabiyanan, kag sa atong mga kuturan sa First Bethany Church. Good morning na sa inyo tanan. Ma'am Melanie Aison, mayong aga. Ma'am Glenda Kumawas Kadavid, good morning. Kay Ma'am Lucita Aligrado, mayong aga. Kag sa atong mga limang kabiyanan dira sa Ibi Magulona, good morning dira sa inyo. No? Kay Nanay Elsa Castronuevo and family, kay Ma'am Itchel Opson and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family, kag sa atong mga kuturan, kag mga kabiyanan sa Ibi Magulona Evangelical Church, good morning dira sa inyo. And kay Ma'am Alita Matulak, good morning. Ma'am Elma Maki, mayong aga. Ari kami sa Mount Sinai Bible Church sa Villa Soledad, Barangay Estepania. Uy, good morning dito sa inyo tanan. Kay Ma'am Josephine Muida, mayong aga. Kay Partner Bonard Carmona, sila niya, good morning sa bagong gupit nga partner. Kag sa mapag-gross nga onboard tech, Partner Julie. Paanis, mayong aga. Sa tanan nga matahong nga listener, shout out sa Team Carmona. Taga Sumag Evangelical Church, mga taga Barangay Punta Taytay Bakulod, nag-aulan na sa punta sang Taytay. Maayo man kayo kung nag-aulan na da, kayo nagliga daw. O gaulan di sa diri sa main, wala to gaulan sa extension. Kay ano ba ni? No? Kapita upod sang egg at ham, insert egg ham. Tikat igam igam. Maayo man ano kapag pangapi no? Muna. Doon lang gali. Sir Alberto Loreno, mayang aga sa Talisay City, Zone 15. Good morning, good morning. Oh, enjoy lang, enjoy. Happy listening to Dario Tapol Loreno, Isagani Matano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Guyang Llamas, Jesse Hagolino, kag sa tanan nga pumuluyo sang Hope GK Kabatangan, Talisay City. Oh, mayang aga natin niyo. Kay Ma'am Jessa Formacion, good morning, good morning. Kamusta, kamusta? Kay Ma'am Aya Leia Amante Banting, good morning. Silingan, salamat sa Ginoo sa sustaining grace. Mahota Pastor Sudan, tuloy kagtakway. Uy, doon ko na mention. Daw, isa na sa mga bagay. Bala nga kiss alang kami magkilitanay sa lamisa. Ining isda, no? Hindi ba butsilingon nga Nga wala kami kakaon isda. Kakaon kami isda. Pero kisa mo lang kay ang galambot ng isda doon hindi na nami. Kisa kinanglan hong doon magid bala. Nga mapalibertad ka, mapaburgos ka, hong doon magid bala nga pangitaon. Kay, you know, 163. So kisa lagi kami siguro mga kaisa sa isa kasimana, kadua. So, pero nami ito ni Adlao Dao, no? Pritohon, Tulahon, Luzon, Butangan, Kamatis. Bawad na ka nami ito. Ang namitan ko kinsang isda na bilang mga kinihad. Nga, kung ano na ba sa kay kinihad, na pritohon na sa, Luzon si Mrs., may luto na sa nga Butangan niya Kamatis, bala. No? Kaman prito, mag-gisa sa isang kamatis. So, dibutang na itong isda nga. Pero, bawah, so, panamiton. Sa kananam, gid. Magluto. Magluto, ganyan mo na. Daw, mabaliskan, gid, ang rice cooker, eh. Baliskan, gid, ang rice cooker, eh. No? Biskan, wala ka gadayit. Ha? Wala lang, gaya pang gadayit, eh. Good morning. Siling ni partner Bunard, perte, guapito, amigo. Kay Sir Dodds Cordero, mayong aga, from Kabatuan, Iloilo. Uy, good morning. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga, more power, okay? So, good morning sa inyo, tanan. Kag alas 7, imidya na ma'am yanan, oh, antes na magbarayon, kadto kita anay sa aton nga pabaong sa sining aga. First Peter chapter 5 verses 6 to 7 ginamit si ginambal ang bulo si ginambal ni Peter. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you casting all your anxieties on him because he cares for you. So kung mabasa ka mabayaran 1 Peter 5:7 hindi na siya bilog na sentence because the sentence started in verse 6. Okay? And if you look at the background just sining sa sining libro mga kabayanan, si Apostle Peter, oh, nagsulat ni siya sa mga Kristohanon nga nag-atubang sa pressure, sa mga sufferings, sa uncertainties, and even no, mga persecutions sa mga kabayanan. Tungkol sa ilang pagtuo, okay? Naka-experience sila sa opposition tungod kay nagapati sila ka si Kristo Diyos. Okay? But then, as he closes his letter, si Apostle Peter naghahatag sing practical instructions kung paano ka maka-endure sa mga mabudlay ng mga tinion sa kabuhi ni mo. Okay? Ginambalan niya ni mga Hudiyo, mga Christians, mga Hudiyo, mga Biyanan. And one of the most comforting commands in the New Testament is found here. Oh? And that command is in verse 7. It says, cast all your anxieties on God. Okay? Kag, if you notice mga biyanan, si Apostle Peter, wala nang gambal, some anxieties, some worries. Okay? Kundi kinambal niya, all. Okay? But before that, there is a foundation. The foundation is humility before God. Anong ambali, Peter? Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Now, ang humility mga biyanan is often misunderstood. Okay? Ang biblical humility, it is recognizing that God is, number one, sovereign, that God is wise, that God is in control, that we are dependent on God. Okay? Amo ni ang biblical humility, mga biyanan. Nagapaidalom kita sang kamot si Ginoo. We humble ourselves. Tungod kay sovereign ang Diyos, wise, He is in control, and we are dependent on Him. Okay? Now, ang anxiety sa aton kabuhi, nagatubo, nagadako, when we try to carry burdens that belong to God. Okay? Ginapasaan nato ng mga problema nga hindi man dapat naton pasanon. Okay? So in that sense, we are not humble enough to come to God. In that sense, we are not humble enough to go to Him and to allow Him to carry our burdens. Sa masinang tatakaya ko niya. Ha? Hindi na Lord ah, ako lang ni bahala. Doon mo na bala nga sense blahaw. Okay? So, di rin yung nagatubo ang anxiety because the more we carry the burdens, nga hindi man dapat na ito nga kita mapasaan, oh, the more ka nagabugat, the more, siyempre, oh, the more ka nag-anxious, the more ka nag-stress, tanan, the more ka nag-worry. Pero kung itugyan mo si Ginoo, ha? That's what humility is. Humility releases control to God nga siya ni nag-govern sa tanan nga butang sa palibot nato. Okay? Siya ni ang nag-govern sa mga sa mga bagay-bagay sa palibot natin. Okay? So this is the foundation, humility before God. Now the action is to cast your anxieties. Okay? To cast your anxieties. Now, ano nga mali niya? Casting all your anxieties on Him. The word casting, it means to throw upon, to place upon another, to transfer a burden. Okay? So ang gin-picture out ni Peter dire is a deliberate action. Okay, you need to cast ikaw mismo, ihaboy na to sa Dios. Okay? Instead nga pasanon mo na ang mga burdens nimo, instead pasanon mo na ang mga problema kun anon da mga kabugaton sa kabuhi mo. We should intentionally place them sa mga kamot sa aton nga Dios. And by this word casting, di rin natin makita nga hindi ni siya one-time action. It is many times a daily discipline sa aton kabuhi. Adlaw-adlaw natin ni ginahimo nga itugyan natin si Ginoo eh. Nga man, anong rason? Anong rason sang action natin, sang pag-cast natin sa aton anxiety sa Diyos? Now, the answer is very simple. Kaya according to Peter, in the verse 7, casting all your anxieties on Him, the reason is because He cares for you. The reason is simple. But sometimes we tend to forget this simple reason sa atong action dapat himuon. The reason is that tungkol kay Dios may kabalaka sa aton. Kagkabalo ko mo mga menan, isa ini sa mga pinaka-personal nga statement sa Bible. Okay? When God says, I care for you, when the Bible says, God cares for you. One of the most personal statements in the scripture. Hindi kay ginatolerar lang kita si Ginoo, but He cares for us. Kaya kamo ni ang kung ato malintindihon, when it comes to prayer sa pagpangamuyo natin, isa sa mga basis sa pagpangamuyo, hindi lang tungod sang gahom sang Diyos. Kundi isa sa mga basis sa pagpangamuyo natin tungkol sa concern sa Diyos. He is both mighty enough to help and loving enough to care. Okay? Always remember that. God is both mighty enough to help and loving enough to care. So, ano panahulat na ito? Itugyan na ito sa Ginoo eh. Dapat. Well, on the other hand, damo nga mga tao nga nagkakabuhi sa kalibutan, bisang mga Kristohano, no, ginalantaw naton ang worry as kabalaka, as a form of control. No? Kaya siguro minsar naton, from time to time, nga kung sigihon ko ni paminsar, basi mamanage ko ni. Kung panumdumon ko ni, basi mamanage ko ni. You know what? Worry produces mental exhaustion, emotional strain, spiritual distraction. But on the other hand, prayer accomplishes what worry cannot. And Apostle Paul agrees with this statement, agrees with what Peter said. Silang in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, siling yadra. Okay? So instead of worrying, mga muyo kita. Kaya ang pagpangamuyo nag-accomplish sa kung ano ang hindi mahimo sang pagkabalaka. Ano ang hindi mahimo niya? Nga ginabutang na ton ang burden dito sa kamot sang Diyos. I don't know kung anong problema mo sa saning adlaw, anong mga bagay nga nagpabugat sa imong tigipusuon. But here's my reminder. Family concern mo na, financial burden mo na, ministry responsibility mo na, or uncertainty about the future, about the government. This is my reminder. The instruction of Peter is simple, but profound at the same time. No? Hindi pagpasan ng ikaw lang ang mga bagay nga nagambal ang Diyos, ihaboy diri sa akon. God said, cast all your burdens to Him. Kay man, ang Diyos nga nag-uyat sa aton nga universe, sa iya kamot, invites us to place your worries there as well. Kamahanan ng Diyos, kaya ina. That's why we need to trust Him more and more. Again, the same God who holds the universe in His hands invites you to place your worries there as well. Alas 7:39, mga biyanante, sa magbarayon, mamati kita na isang pipila ka mga panodong. Di mo lang katipanin, kababalik pang oras na, Pilipinas.

0: Moving on, letting go. Mahalagang gawin ang mga ito kung gusto mong maging mabunga ang iyong bagong taon. Mag-move on sa mga di kagandahang karanasan ng nakaraang taon. I-let go na ang relationships, pangyayari, at alaalang hindi naman nakabubuti sa iyo at sa iyong career. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Nagpalit na tayo ng mga kalendaryo. Iniwan na tayo ni 2017 at si 2018 na ang kasama natin ngayon. While I am encouraging you not to dwell on the past, do not forget lessons you've learned from last year. Learn from yesterday, act today. How? Unang-una, spend time in meaningful reflection. Magiging malinaw sa iyo ang mga bagay na natutunan mo noong nakaraang taon kung maglalaan ka ng panahon para mag-reflect tungkol dito. Alam mo, sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, marami siyang gustong ituro sa atin. I'm sure that God had important lessons for you from 2017. Pero maaaring ang ilan dito ay hindi man lamang natin napansin dahil wala tayong panahon para mag-pause at mag-reflect. Ang sabi nga ng philosopher na si Socrates, "An unexamined life is not worth living." Naranasan mo na bang mag-cramming sa pagre-review para sa mga pagsusulit mo noong ikaw ay nag-aaral pa? Maaaring naipasa mo ang mga exams at quizzes mo noon, pero naalala mo pa ba ang mga napag-aralan ninyo? We will easily forget things that we do not reflect on. Make the most of your experiences in life and at work by regularly spending time in meaningful reflection. Pangalawa, refuse to live in regret. Tiyak na hindi naman naging perfect ang 2017 mo. Maaaring mayroong kang mga pinalampas na oportunidad o kaya ay may mga desisyon na hindi naging maganda ang resulta. Iwasan mong mag-dwell sa panghihinayang. Mas lalong iwasan mong magmukmok kasi sisi sa iyong sarili. Mistakes are great teachers. Learn from last year's blunders and make better decisions today. At pangatlo, act in obedience to God's faithfulness. Ang pagsunod sa Diyos kadalasan ay nangangailangan ng pagkilos at paghakbang. Hindi naman pwedeng susunod ka pero mananatili ka sa kinaroroonan mo. Naranasan mo na ba iyon? Tinawag mo ang iyong kaopisina para mag-lunch break kayo. Ang sabi niya, susunod siya. Pero natapos ka na sa pagkain at natapos na rin ang break time ninyo, pero hindi pa rin siya dumating. Noong bumalik ka sa opisina, nakita mo siya sub-sub pa rin sa trabaho at hindi pa rin nakaalis sa kanyang workstation. Saying that you will obey God is one thing. Acting on what you said is what's most important. May bagong araw at bagong taon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kalakip nito ang pag-ibig at katapatan niyang hindi napapawi. Ang sabi nga sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Continue to reflect on the lessons of 2017. Kung may mga kamalian man, refuse to live in regret. At ngayong 2018, act in obedience to God's faithfulness in your life. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

lang. Kaya nga aman, kung hindi magpakalinong ang mga tatay, kamo na ang mapaupkan sa ninyo na asawa. Delikado na ya. Delikado na ang mga panghitabo sa pungsod Pilipinas. Anyway, mga biyanan, ang DepEd nag-issue sa bagong layi on class suspensions, mga kabiyanan. Siyang nagligad ng Biyernes, nagkambal ng DepEd, nga nag-issue sila sa bagong guidelines. Agod nga mabuligan ang mga kaskwilahanan sa paghimo sa desisyon bala during weather disturbances and other emergencies nga makatuga sing disruption sa mga klase. And it was tested, okay? It was tested just yesterday kay sa Mindanao, grabe ang linog. Okay? Now, in a statement, siyang nagligid nga si Mana, ang DepEd nagambal nga nag-issue sila sing DepEd Order No. 14 nga nag-provide sa clearer framework para sa mga school heads, para sa division, alternative learning system focal points, no? Kag sa mga school division superintendents, kung saan o, kag kung ano, no? Kung maghimo sila bala desisyon during typhoons, during linog, during earthquakes, no? Kung may extreme heat, kung may health crisis, kung may violence, kung may armed conflict, kag iban pagid ng mga emergencies. Just this Friday, mga biyanan, and on the first day of class, grabe naglinog gid yon. Okay? So, ang policy nga gin-release ng DepEd, mga biyanan, nag-introduce sang ining aton nga trimester, isa sa ilang mga highlights, kag isa sa mga gin-introduce, pero siyang nasuriyata na ni, kaduwa na balamong. Yeah? Ang ilang nga ginatutukan, ang Learning Continuity Framework. Okay? Now, through this Learning Continuity Framework, mga kabiyanan, they introduced a four levels, no? Nga may guide, nga dapat amo ni ang guide sa mga kaskwilahanan sing pagpili sing insakto nga response o kumbaga appropriate response base sang safety, sang readiness ka condition sa mga learners and teachers. Now, we have different levels. The first level is called Hayo. Okay? Hayo. No? Nabalang mabakal kasi Changi. Dasun mahal, medyo maghayo ka na. Hindi ni hayo. Hindi ni hayo. Hindi ni ayo. So, this is the first level. Hayo or continue. Nga ang regular in-person face-to-face classes, ginahimo gihapon after stakeholders are deemed safe. Sino ning stakeholders? So, mga parents, mga bata, mga estudyante, mga teachers, mga staff sa eskwelahan, and everyone involved in no? Sa ining paghidait sang so after nga ma-assess kag safe man lang ang tanan, so hayo, continue padayon, no? Ang ikaduha is hinay, explain ta ni further in detail karon. Ay kaduha is hinay, hayo, hinay, or is in sa English. Nga nagapanabagan siyang mas sa slower kag more flexible learning during mild disruption. So base diri ni magsulod ang mga pwede tanay maka maka online or maka kung ano dang pwede mahimo, no? This is the second level, hinay. The third level, ang ginatawag nga hinga, or check-in, ang mga academic demands, ginabuhinan, kag ang well-being, checks are prioritized. And for the fourth level, mga benan, called hinto or stop. Di rin ni ginapauntat ang klase tungod kay ang safety, kag ang mga basic needs, ginakonsiderar nga at risk. So, ini nga policy, nag-provide in isang sunod sa DepEd, okay? Nag-provide sing capacity building for teachers regarding trauma-informed teaching, psychological first aid, and learning delivery across different emergency levels. So, again, capacity building for teachers. Okay, this is very important. This is very important. Kapin pasubong
Sa una, daw wala man eh.